0: Tulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
1: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa Waste to Energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhiti ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ako po si Charven A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
0: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament ang pakikilahok ng mamamayan ng barn sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. Oo, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Oras sa buong kapuluan, ganap lang 4:04 makalipas ang 8:00 ng umaga.
9: Bangon, bayang mahal.
10: Bangon,
9: bangon, bayang mahal.
10: Pag-uusapan,
9: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
10: Tatalakayin,
9: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
10: At sasagutin,
9: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
10: 738 AM.
8: Isang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Capital 104.3 FM po muna, mga kababayan. Doon po mapapakinggan ang amin pong himpilan. And of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Patuloy pa rin ang pagtutok natin sa mga lugar na pinaka nakaapektuhan, mga kababayan, ng mga nakalipas po na bagyo. And of course, ng epekto pa rin ng habagat. Dahil lang saglit po, makikipag-ugnayan tayo sa ilan sa ating mga miyembro, mga namamahala po ng mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Tapos sa iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga lalawigan sa ating bansa. Pero bago yan, narito muna mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Prosecution, duda na susundin ni Vice President Sara Duterte ang ipinagbabawal ng Senate Impeachment Court. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: Ang inaasahan ng prosecution team ng Kamara na tatalima si Vice President Sara Duterte sa kautusan ng Senate Impeachment Court hinggil sa subjudice rule o Rule 18. Inihayag ni House Deputy Speaker J. Kung Hoon na nagiging gawin na umano ng Vice Presidente ang pagbibigay ng puna at reaksyon sa mga ginagawa ng House Prosecution Panel maging ng Impeachment Court. Ito ang tugon ng kampo ng prosecution matapos maglabas ng formal na utos ang Senado na nagbabawal sa lahat ng sangkot sa paglilitis kabilang ang mga senador bilang hukom, presiding officer, magkabilang kampo at ang abogado na magsalita sa publiko upang hindi maapektuhan ang takbo at integridad ng kaso. Sa kabilang banda, nanindigan naman ang House Prosecution Team na susunod at magpapasailalim sa mga panuntunan ng Senate Impeachment Court. Narito ang pahayag ni Deputy Speaker J. Kung Hoon.
13: Ever since naman, hindi siya nagbibigil eh. Diba? Nakita niyo naman kung paano yung hassle niya sa labas, no? So talagang hindi natin ina-expect na ang Vice Presidente susunod sa utos ng ano, ng COSEC, hindi nga nagpapakita eh.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
10: a Radyo Pilipinas coverage.
8: Samantala, DPWH Secretary Vince Dizon nakatakdang mag-inspeksyon sa drainage structure sa EDSA Balintawak. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Report.
14: Yes, Al, bilang bahagi nga nung tuloy-tuloy na pag-iinspeksyon ng DPWH sa mga flood mitigation projects sa bansa kasunod ng mga nagdaang pag-ulan, ay dito naman sa EDSA Balintawak ang magiging punteriya ng inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ngayong umaga. Ay inaasahang makakasama niya sa pag-inspeksyon dito si Quezon City Mayor Belmonte at pati na si NLEX President Luis Reñon na nandito na ngayon sa venue. Nandito tayo ngayon sa may Juliana Creek. At kung matatandaan mo kasi, Al, noong nakaraang linggo, yung mga kasagsagan ng habagat ay talagang bumaha dito sa lugar ng EDSA Balintawak. At kapansin-pansin nga natin dito, maliliit pala yung mga drainage system dito sa bahagi ng Balintawak. At kani-kanina, nakita natin no, itong si NLEX President Luis Reñon ay meron siyang hawak na presentation. Mukhang ipresenta niya ito kay DPWH Secretary Vince Dizon para masolusyon na yung nagiging problema ng pagbaha dito sa lugar. So tulong-tulong ito, whole of government approach. Inaasahan din natin mamaya-maya lamang ay parating na dito si Quezon City Mayor Joe Belmonte, pero nandito na rin yung head ng engineering department ng Quezon City Local Government na si Attorney Dale Peral. At ang bahagi kasing ito, Al, ng Balintawak, ito yung low point kung saan yung tubig mula sa Caloocan, EDSA at Balintawak ay talagang dito bumababa. Kaya talagang nagbabaha kapag malakas ang pag-ulan. At maging yung mga residente na kausap natin kanina ay lagi raw nagtitiis sa baha dahil kapag tumaas na nga yung tubig dito sa May Creek, talagang inaabot sila kahit yung mga nagtitinda dito ay apektado yung kanilang negosyo. So kaya alamin natin ano yung magiging solusyon ng DPWH, ng pamunuan ng NLEX at ng Quezon City Government para masolusyon na nga yung problema ng pagbaha dito sa bahagi ng EDSA Balintawak. Mula sa Quezon City para sa Bago Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Marian Bastasa. Sa mga susunod na pagkakataon, alamin natin ano kaya yung ipipresenta nitong NLEX kay DPWH Secretary Vince Dizon. Baka may chance ba na isasara ang EDSA Balintawak? Ang bahagi po na yan. Kung sakali ano, na palalakihin yung mga drainage systems dyan, pantabayanan po natin yan, mga kababayan. Samantala, dalawang contractor na humarang sa dagdag sahod sa National Capital Region nakakuha ng bilyong pisong halaga ng kontrata sa DPWH. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
7: Radyo Pilipinas. Report.
15: Pintiniligsan ni Kamagagawa Party List Representative Edwin San Fernando ang Revicon Trading at ang R2 Builders dahil sa umunay pagpigil sa pagpapatupad ng wage increase sa Metro Manila. Sa pagtalakay ng panukalang 2027 budget ng DPWH, nausisan ni San Fernando ang mga kontratang nakuha ng dalawang kumpanya mula sa ahensya. Ayon sa DPWH, mula 2016 ay nakakuha ang Revicon ng 174 na kontrata kung saan 150 ang completed na at merong kabuang halaga na 9 billion pesos. Ito rin ang kontratista para sa phase 1 ng EDSA Rehabilitation at sinabi nitong nagkaroon ng problema sa isang bahagi ng proyekto dahil sa naipon ng tubig kaya naman nasira yung asfalto. Samantala, lumabas sa DPWH portal na nasa 2.7 billion pesos yung halaga ng mga kontratang nakuha ng R2 Builders mula naman 2021. Dahil dito ay ginitis San Fernando na malalaking contractor ang dalawang kumpanya at hindi anya katanggap-tanggap. Naigit nila malulungi sila kung ipapatupad yung dalagang sahod para sa kanilang mga manggagawa.
16: Ito yung dahilan kung bakit nasuspinde yung dagdag sahod ng mga manggagawa. Ngayon, ang argumento ng Revicon at ng R2 Builders, kapag daw pinatupad yung barya na nga na dagdag sahod, ay malulugi raw yung kanilang kumpanya. Paanong malulugi itong mga kumpanyang to kung coming from the Secretary and DPWH, they were able to secure billions of pesos of contracts and yet, they cannot pay their workers a measly 60 pesos increase from the 85 pesos na dagdag sahod ng mga manggagawa.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Kathleen Forbes.
9: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: 23 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Agingan ko lang ng konti yung ulat ni Kathleen Forbes. Ano bang pinagkaiba niya dun sa isang bilyonaryo daw na kapag sinalo yung systems lost, malulugi raw yung kanilang kumpanya. Talang ito, nakatanggap 9 billion pesos worth of contracts mula sa DPWH, yung malulugi raw kapag tinaasan ng 85 pesos yung sahod ng kanilang mga manggagawa. Ganun na ba kaliit ang bilyon ngayon? Medyo fishy. But anyway, narito muna mga kababayan ang ating panayam sa umagang ito. Ugnay pa rin po ito ng pagbabantay natin sa ilang bahagi po ng ating bansa, mga bayan-bayan sa iba't ibang mga lalawigan po sa ating bansa. Matinding naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at and of course ng habagat. Kakausap natin ngayong umagang ito live mula po sa Makabebe, Pampanga, ang kanilang MDRRM officer, si Ginoong Jomel Cruz. Sir Jomel, magandang umaga po.
17: Magandang umaga po, Sir Al. Magandang umaga rin po.
8: Hello, Sir Jomel.
17: Hello.
8: Okay, babalikan natin ang linya ni Ginoong Jomel Cruz mula po sa Makabebe, Pampanga. Kanina, sinasabi ni Kathleen sa kanyang ulat, out of 170 plus na kontrata, 150 na yung natapos. Okay, natapos. Walang problema. But, sumunod ba ito sa mga palatuntunan o sumunod ba ito sa panuntunan na katakda? Ano po? What are the standards, no, ng kanilang mga trabaho? Alamin natin yan sa mga susunod na pagkakataon. But this time, mga kababayan, muli po nating i-introduce si Ginoong Jomel Cruz, ang MDRRM officer ng Makabebe, Pampanga. Sir Jomel, magandang umaga po.
17: Hello, Sir Sir Al. Magandang umaga po. Naririnig po ba ako na maayos?
8: Apo, ayan. Sir Jomel, medyo mahina lamang po. Pero sige, susubukan po natin na... Okay. Isa pong magandang umaga po ulit, Sir Jomel Cruz, sir.
17: Magandang umaga din po.
8: Opo. Kamusta po, Sir Jomel, ngayon ang ating mga kababayan mula po sa Makabebe, Pampanga? Ito po yung nakalipas ng mga naranasan nga po nating sunod-sunod na bagyo. Ano po ang pinakahuling sitwasyon ngayon sa Makabebe, Pampanga? At may mga barangay pa po ba na lubog pa rin sa baha?
17: Yes, opo. As of our report kaninang 6 a.m. sa PDRRM office po, lahat po, 25 barangays pa rin po ang baha dito sa bayan ng Makabebe, including po yung town plaza. Once kasi na binaha na yung town plaza, buong Makabebe na po ay baha na yung 25 barangays natin.
8: Nako. Yun pa lang, yun pa ang ginagamit po pala na palatandaan ng inyong lugar, ano po, sa Makabebe. But we have to know, ano po yung mga emergency response ng ating pong lokal na pamahalaan na ginagawa? Ano po, ano-ano po yung mga tulong na ipinaabot po ng ating mga barangay officials din dito sa 25 mga barangay na lubog pa rin sa baha upang matiyak po ang kaligtasan naman ng ating mga residente?
17: Okay po. Actually po, marami kasi we have been under flood waters more than 1 month. No, July pa po kasi kami binaha. Nung July, halos 15 to 17 barangays na po yung binaha namin. Tapos pagpasok ng August, nung yung enhanced habagat dahil po sa ating mga typhoons, doon talaga nag-solid na 25 barangays po ang binaha. So noon taman din po, every year po kasi nangyayari to, kaya yung mga barangay officials natin, yung BDRRMC natin at saka yung MDRRMC ay laging nakahanda naman po sa mga ganitong sitwasyon. Unang-una pong ginawa namin ay yung sa MHO po, nagbigay ng mga doxycycline sa ating mga barangay para dun sa mga taong hindi makaiwas lumusong ay at least po protektado sila sa anumang sakit, lalong-lalo na sa leptospirosis na siyang talagang number one na sakit, no, during sa pagbangang ito, no. Tapos po patuloy po ang affected po kasi natin na families ay 26,800 plus, no. So na-serve na po natin yon sa pagbibigay ng mga food packs, lalong-lalo na sa mga areas na talagang mahirap puntahan. Also yung ating mga displaced na mga workers ay naayudahan na po rin natin, no. Tapos tuloy-tuloy po, isa po kasing pinakamahirap na bagay or activity kapag baha ang makabebe ay yung mga trabahador natin, no, yung mga commuters at saka mga workers na nagtatrabaho sa labas ng makabebe, yung paglabas po nila. So we have been for the past 3 weeks, solid po yung paglibring sakay natin using different trucks, no, to ferry out people going in and out of Makabebe po. Yan, magmulang 6 a.m. hanggang 9 p.m. po ng gabi. Pero kahapon po, nag-instruct ang ating local chief executive na i-extend pa hanggang alas 11 ng gabi yung paglilibring sakay para sa mga trabahador na ginagabi po, lalong-lalo na yung nagtatrabaho sa SM, lalabas sila alas 9, alas 10 pa. So, para meron po silang masakyan pa uwi sa kanilang bayan, no, sa Makabebe. So, tuloy-tuloy po yon. We have like 6 to 8 trucks kapag hindi po nasira yung mga ano natin, resources, nandun po sa ballpark figure na yon ang ating mga trucks na flying out in and out of Makabebe.
8: Mm-hmm. Opo, Sir Jomel, gusto ko lang pong malaman din, ano, in some areas dito kasi sa ating bansa, maraming kaso ng leptospirosis, and actually mga ospital na nakakausap natin from the NKTI, yun nga, no, medyo nahihirapan na rin yung kanilang bed capacity. Sa Makabebe po ba, may mga naitala na po ba tayong kaso ng leptospirosis? Gaano po karami ito? At kung meron po, meron na po bang casualty?
17: Okay. Actually po, kahapon nagkaroon kami ng emergency meeting with Governor Nanay and Vice Gov. Kasama po yung mga mayors ng 4th District at saka yung PHO, yung Provincial Health Officers po, para i-remind nga po yung ating mga kapitan kami dun sa mga cases ng leptospirosis. Pero sa awa po ng may kapalo, ayang Makabebe po ay nagkaroon lang ng isang kaso 2 weeks ago, pero minor lang po. Na-discharge na po yon. And ngayon, wala po tayong mga pasyente or mga kababayan na nasa hospital. Ang sakit ay leptospirosis. So, ang ano naman po natin dyan, we are attributing that kasi po yung mga taga Makabebe, dahil sanay na na every year binabaha, they know how to take care of themselves, no? Especially makita, kung mapapasyal po kayo dito, lahat ng taong halos, no, mga 80% siguro ng mga taong nag lalakad sa baha ay naka-wader, naka-bota, yan. So hindi po talaga sila pabaya, no. At the same time, nagkaroon po kasi tayo ng first wave ng distribution of doxycycline sa mga barangay. So I think nakatulong po yon. And at the same time po, dahil naka-suspend po yung classes, no, or yung face-to-face, pero naka-online naman po yung ating mga bata. So, nakikiusap po ako sa mga teachers nila and mga punong guro na to remind them to stay at home. pagkatapos ng online classes, instead na maglaro po sila or magtampisaw sa baha, ay manatili na lamang po sa bahay para hindi sila makasagap ng anumang sakit, lalong-lalo na po yung leptospirosis or umaaksidente na baka malunod or makuryente, ganun. So, patuloy po sa abot kaya ng ating DRRM capacity, mga malilit na bagay pero importante. So, we communicate po and we inform our kabalin in the most possible way po.
8: Po, Sir Jomel, gusto ko lang rin po malaman, banggit nyo nga po, no, halos taon-taon naman binabaha ang Makabebe. May timeline ba? Gano'n ba katagal bago humupa yung baha? How long does that take?
17: Actually po, meron kami kasing areas talaga na yung low-lying na hindi na nawawala yung tubig baha, no? Even sa daan nila. Siguro nasa 3 to 4 barangays yun, no? Pero yung pong ganitong kalakihan, yung the whole of Makabebe, ito po, yung year na to, ito pa lang po yung medyo matagal, tumagal. Last year po kasi, ang pinaka, one week lang po ang pinaka matagal na pagbaha ng sentro, yung plaza. Pero ngayon po, this year, 3 weeks solid na po kami na ang buong plaza, ang Kabayanan ay baha. So, imagine na lang po natin yung mga other low-lying areas. So, sa tansya namin po, mga 2 weeks pa po before talagang maramdaman namin yung paghupa ng tubig, no? Kasi we are still accommodating po yung tubig na nanggagaling sa taas, no? Ang Makabebe po kasi ay yan ang pinaka lowest or catch basin ng Pampanga River Basin, no? So, which extends up to Nueva Ecija. So, yung pong mga tubig doon, tubig ulan or bababa po dito in a matter of 4 to 6 days. Nasa Makabebe area na po yan. So, kaya medyo mabagal po yung paghupa. And then, sinasalubong po siya ng high tide. Today po, ang high tide is 4.3 feet. So, kapag mataas po ang dagat, hindi po makalusong o makababa ang tubig galing sa ating mga rivers. So, yan po talaga yung sistema. So, hanggang hindi po mag-low tide ng todo, like next week po, we're looking at lower high tides, no? Lower level of high tides, around mga 2.5 to 3. Yan, medyo ihigop na po yung dagat noon at hopefully makalabas po yung mga na-impound na water within our barangays.
8: Sir Jomel, ano, nakapanayam ko kasi nung, if I'm not mistaken, nung Lunes si Gov Nanay. Tapos sinasabi niya na ang Pampanga, ang catch basin naman, ng mga Karatig na bayan din naman. At ang Makabebe naman, ang catch basin ng Pampanga. Kaya, nako, kawawa naman yung ating mga kababayan sa Makabebe. Pero dahil sa maagap na tulong ng ating MDRRM at ng ating lokal na pamahalaan, ay natutulungan yung ating mga kababayan. But now, dahil meron pong posibilidad na mga bagong papasok na sama ng panahon dito po sa ating bansa, eh ano pong pinaghahandaan ngayon ng lokal na pamahalaan?
17: Well, tuloy lang po tayo, no? Kasi nandito na tayo. Sabi nga namin, what more can you expect? So kung ganito na yung tubig, I think it reached its level na talagang saturated na kami. Hindi na pwedeng masyadong tumaas niyan kasi nandiyan naman po yung dagat, no, para sa tubig para kumiksip yan, no. Pero kami po patuloy pa rin po nagre-regroup kami every time na mag-assess kami ng risk, no. Fine-tune po natin kung ano pa yung hindi natin naibibigay o naaabot o naitutulong sa ating mga kababayan. So very much responsive naman po yung LGU. Tulad nung last week, meron po tayong area ng left bank ng Pampanga River na na-breach na around 20 to 30 meters po yun at nakatutok po yun dun sa isang coastal barangay natin, yung Candelaria. So nagka-force evacuation po kami doon kasi na-identify namin merong mga 5 to 6 families dun sa danger zone. So in-evacuate po na, force evacuate po namin yan at dinala sa isang mataas na na eskwelahan malapit dun sa barangay na yon, no? So patuloy po, nakamonitor naman po yung ating mga barangay, pati yung mga BHW po, nakaantabay yan sa ating mga when it comes to health requirements, no? Isa pa po sa ating mga kinikater, yung ating mga dialysis patients, no, all over Makabebe. Kapag po mahirap silang ma-access o makapunta dun sa dialysis center sa Makabebe man o sa May province, at tinutulungan po natin sila, no? Kinoconnect po natin sila. Like one time, nakiusap po ako sa bayan ng Apalit na i-evacuate dun yung isang pasyente dahil hirap magbalik-balikan ng Makabebe. So, okay naman po. Pinagbigyan tayo. Kaya tuloy-tuloy yung every other day na dialysis niya dahil nakapag-evacuate po sila. Mm-hmm. So, ganun po. Kung ano man po yung request even ng province, lalo-lalo na sa mga patient transport, we try our best to give them options, no, kung paano makalabas ng Makabebe. Mm-hmm. So, tapos yung isang evacuation road namin, yung road dike, dahil po medyo masikip yon, so we make sure na yung PNP natin ay nagpapatrolya to keep that area passable po at hindi magka-traffic, kasi isa po yun sa ating mga emergency evacuation roads, no, para makalabas po yung pasyente palabas ng Makabebe. Pwede po siyang dalhin ng Malolos, pwede siyang dalhin ng San Fernando and or JBL, ganun. So yun po.
8: Mm-hmm. And lastly po, Sir Jomel, ano po sa palagay ninyo ang pinakamalaking pangangailangan ngayon ng Makabebe na gusto nyo pong ipaabot sa atin pong national government para ihingi po ng tulong?
17: Well, yung immediate po, kasi nagtagal na to, no? Alam niyo naman po yung stress sa resources natin, financial, no? Kapag nagtatagal yung mga ganyang mga sakuna or disaster, ayun. So, in-assure naman po kami ni Secretary Rex Gatchalian nung nagpunta siya last week dito na when it comes to food packs, kami po ay susuportahan, no? Dahil alam nga po nila na prolonged na to. Usually, ang threshold lang namin is nasa 2 weeks, no? But we're going more than 3 weeks already, so yun. And sa amin naman po, ang talagang gusto namin yung pangmatagalan solusyon, no? Even the whole Pampanga is clamoring for that. Ang namin is magkaroon ng isang master plan, no? Flood master plan for the entire area of Pampanga. Kasi hindi lang naman po yung Makabebe ang apektado, no? Mm-hmm. We may be the worst, but the rest affected din, no? So, yun po, yung talagang science and nature-based kung pwede na flood control master plan na pinag-aralan ng husto para kung sakaling ma-implement po yan, ay talagang pakikinabangan po ng ating mga kababayan, no?
8: Opo.
17: At hindi po nasasayang yung pera ng gobyerno.
8: Opo. And magandang balita actually, dahil mismo ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagtungo sa Pampanga, no? At kasama niya si ni Administrator Eddie Guillen, may plano na sila para hindi lamang para sa Pampanga kundi sa buong Central Luzon. In any case, maraming salamat po sa oras ninyo na ibinigay sa amin ngayong umagang ito, Sir Jomel Cruz. Mabuhay po kayo, sir, at ang ating mga kasamahan mula sa MDRRM ng Makabebe, Pampanga.
17: Maraming salamat din po, Sir Al, at kayo rin po, mag-iingat at mabuhay din po kayo.
8: Po, kayo rin, mag-iingat, sir. Maraming salamat po.
9: Bangon! Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: 42 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. We'll take a short break. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
19: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon sa mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na atin laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Samantala, mga kababayan mula sa Makabebe, Pampanga, nandito naman tayo ngayon sa lalawigan ng Bulacan. Ang kanilang hepe, makakausap po natin ngayong umagang ito, Ginoong Manuel Lucban Jr., ang hepe po ng Bulacan PDRRMO. Sir Manuel, sir, magandang umaga po.
25: Magandang umaga po sa inyo, Sir Al, tsaka sa ating mga tagapakinig.
8: Po, Sir Manuel, mabilisan lang. Ano, we understand that you're busy this morning. Ano po ang pinakahuling sitwasyon sa Bulacan na naranasan po natin dulot ng dalawang pagkasunod na bagyo at ang bagyo ng habagat?
25: Po. Sa pangkasulukuyan po ngayon ay medyo fair weather na tayo rito at kahit paano ay sumisikat ng araw. Pero hindi pa rin po natin maiaalis na meron pa rin po tayong mga ilang evacuation centers na nabukas at ilang displaced person na nasa loob pa rin po ng ating mga evacuation center.
8: Opo. Sir Manuel, may mga kaso rin ba tayo ng leptospirosis? Kasi maraming mga bayan sa atin pong bansa eh, may mga naitatala ng kaso.
25: So maganda naman po yung tala ng ating PHO na sa pangkasulukuyan po ay wala pa rin naman po tayong naging recorded na nagkaroon ng leptospirosis. So ang pamalampalalawigan po kasi bago pa lang po magsimula yung pagbabaha, ang katunayan niyan ay nagpatuloy na mula down to the RHU po natin, mga district hospital ay namigay po tayo ng mga doxycycline pati sa mga barangay, siguro po ayun po ang naging dahilan. Kaya up to now po ay wala pa po tayong naitala.
8: Opo, bukod po sa pamamahagi natin ng mga doxycycline prophylaxis, ano po ang emergency response ng Bulacan Provincial Government para po matulungan yung ating mga kababayan?
25: Opo, sa ating panlalawigan at sa ating mga city, municipalidad, nagkaroon po ng mahigpit na direktiba ang ating chairman, DRRM, na si Governor Daniel Fernando, na patuloy po na mag-monitor ng anuman ang pwedeng maibigay na assistance sa ating mga kalalawigan. Dito po sa ating lalawigan mismo ay lagi tayong may nakahandang mga rescue teams kung kinakailangan. At ganun din yung ating mga DRM sa mga LGUs ay nakahanda po o continuously monitoring. Patuloy din po tayong umaagapay sa mga nasa displaced person natin, ang pamimigay po ng relief operation, ng mga relief goods, relief operations. So katulong po natin dito ang DSWD at ang mga pamahalaan lalawigan sa pagbibigay na pagbibigay ng tulong dito sa mga evacuation centers para masigurado yung displaced person ay hindi magutom habang nananatili doon.
8: Mm-hmm.
25: Gayun din po, gayun din naman po ay dito nga po dito sa health issues po natin ay ang ating health office ay nakikipag-ugnayan down to the barangay para masigurado na wala pong magkaroon ng leptospirosis maliban sa gamot. Patuloy ang pagbibigay ng impormasyon tungkol po rito, information campaign para umiwas sa mga paglusong tabako, at kung di naman maiiwasan, siguraduhin magugas, at kung may masugat ay uminom po ng doxycycline nga po na atin namang ready available sa lahat ng ating mga health units. At ganun din po ang patuloy na paalala ng ating chairman din na yung ating mga kailugan ay masigurado na mabantayan, mapagbawalan pa rin ang ating ang ilog para maiwasan ang mga nalulunod na bata. So dito po tayo nakatuon sa mga paalalang ginagawa ng ating DRN's chairman para sa mga daglian na response po natin.
8: Opo. Sir Manuel, gusto lang din naming malaman, may mga kababayan pa po ba tayong naglalagi sa mga evacuation centers? Kung meron pa po, gaano karami itong mga ito?
25: Sa ngayon po, sa 5 bayan po na nakatala po sa atin, ay meron pa rin po tayo na 5,953 na individuals o 1,711 na families po ito.
8: Mm.
25: Opo. Ito po ay galing po sa Kalumpit, sa Malolo, sa Hagonoy, Pombong at Pulilan. Mm. Makikita rito, no, tong Kalumpit, Hagonoy, Malolo at Pombong, pare-pareho po natin tong nasa coastal areas dahil po kasi sila ay naapektuhan pa rin ng high tide. Ang
8: mm-hmm.
25: Masasabi ko na rin po, ang high tide po kasi natin ngayon ay umaabot ng almost 4 feet ng alas 9, bandang alas 9 media. Ganun din, meron po tayong tinatawag kasing back flooding. Ito po yung mga ulan na nade-delay po ang pagdating dito sa atin kahit 4 na araw ng may araw halos o maggumanda ang panahon, pero bumababa pa lang po ang mga tubig na galing po ng Pampanga, Tarlac, Maybaysiha dito sa area ng Kalumpit, at ito po ay kumakalat. Ganun din yung sa bundok ng Rizal ng North Sagaray, dito naman po yan sa area ng mga bumababa rin po sa ating mga coastal areas, kaya napapanatili po na may tubig pa rin po sa lugar.
8: Opo. Sir, gaano po karami ang estimated natin ng mga pagkasira, no, sa kabuhayan ng ating mga kababayan? May mga naapektuhan bang infrastruktura? How about yung sa ating sektor ng agrikultura? Gaano po karami ang damage dyan?
25: Opo. Sa sektor po ng agrikultura, tayo po ay nakapagtala na magkasama na po yung ating agriculture tsaka fisheries ng about 15,723,170. In addition po to dun sa nauna na naming report na about 120 million. So kung matutusin, mga 137 million na po ito. So sa agrikultura pa lang. Ito, latest na lang po kasi ito. Itong nabanggit ko as of August 25 na. Pero nauna, meron na rin po kaming nauna na about 120 million ito. So, sa ano naman po natin, sa mga livestock and poultry, nagkaroon po lang po tayo ng mga 4,600,041 na naitala na naapekto sa ating livestock and poultry. At doon naman po sa ating mga infrastructure, tayo po ay may naitala na about 180 million na about 180 million para sa mga naapektuhan na mga LGUs natin tungkol sa kanilang mga infrastructure.
8: Mm-hmm. Opo, Sir Manny, gusto ko na lang rin pong itanong, ano po mensahe nyo sa ating mga kababayan? And most particularly, ano po ang pangangailangan natin na gusto nating ipaabot sa national government? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
25: Unang-una na, ang ating mga kalalawigan ay lubos pa rin natin pinapaalalahanan na lalo na sa mga magulang at sa mga may kapasidad na tumingin sa mga matatanda o dito sa mga senior citizen natin, na tunay na tingnan ang kanilang mga kasamahan, lalo na yung mga bata, na huwag po munang paliguin sa mga ilog, huwag paglaruin sa mga daluyan ng tubig, dahil nakakalungkot man sabihin tayo ay nagkaroon ng ilang mga insidente ng pagkalunod.
8: Hello, Sir Manny? Okay, naputo lang linya ni Sir Manny. In any case, pa-extra na rin naman ano, si Sir Manny. Kindly relay na lang yung ating pasasalamat sa kanya. Samantala, isa pong pahabol na ulat, GSIS nag-alok ng nasa 4.4 billion pesos na emergency loan para sa mga siyam na lugar na nasa lanta ng baha nitong mga nagdaang bagyo at panlalasa ng habagat sa Luzon. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Kinakapatid na yan, magandang umaga. No? Mag-a-allocate nga ang Government Service Insurance System o GSIS ng nasa 4.4 billion pesos na halaga ng emergency loan para sa siyam na lugar dito nga sa Luzon na sinalanta ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Ang sa GSIS kabilang ang mga kasalukuyang aktibong miyembro at mga pensioners at kabilang din ang mga disability pensioners sa lalawigan ng Cavite, Rodriguez Rizal, Pampanga, Kalumpit at Hagonoy sa Bulacan, Masinloc, Zambales, Mangaldan at Dagupan City at kamina din ang Santa Barbara sa Pangasinan. Maaaring makabil, kinakapatinalya ng emergency loan ang bawat kwalipikadong miyembro mula 20,000 hanggang 40,000 pesos at maaaring bayaran sa loob ng 36 months na may 6% interest. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa GSIS para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: At sa pamamagitan ng ulat na yan, ikinakapatid na AJ Ignacio, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam, Mr. Jomel Cruz mula po sa Makabebe, Pampanga, and then of course, Mr. Manny Lucban Jr. mula po sa Bulacan. Maraming salamat din sa ating mga nakatungat nakasama dito sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Refarial, Boss Mark Bukiron. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang from the production division, Christopher Tirambulo, Ms. Tess Ramirez at Ms. Ellen Buena. At tabayanan po mga balita, ihahatid sa atin ni Ms. Keith Pulitin mula po sa ating PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Mabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
0: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Imbestigasyon sa nangyaring pamamaril sa Zamboanga City na kumpleto na ng PNP. Ama ng grade 8 shooter kinasuhan. May ulat si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nakumpleto na ng Philippine National Police ang imbestigasyon nito sa kaso ng pamamaril ng isang grade 8 student sa Ateneo de Zamboanga University noong Agosto 18. Ayon kay PNP spokesman Police Colonel Allen Reyco, sumasa ilalim na sa verifikasyon ng mga detalye ng magiging ulat bago ito isumite kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Layo nito natiyakin ng mga detalye ng ulat at kung mayroon pang ibang impormasyon na kinakailangan kumpirmahin. Magugunit ang bukod sa grade 8 shooter, patay din ang grade 10 student sa kasagsagan ng pamamaril. Kasunod dito, sinampahan ng kasong reckless imprudence resulting in a homicide at physical injury ang ama ng grade 8 shooter na siyang may-ari ng baril na ginamit sa insidente. Ito dahil sa naging kapabayaan nito sa pag-iingat ng kanyang armas na nagamit sa pamamaril. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Panukalang magbabawal ng social media sa mga batang 16 years old pababa na sa plenaryo na ng Senado. May ulat si Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inendorso na sa plenaryo ng Senado ang panukalang magtatakda ng edad na 16 bilang minimum age para magkaroon ng social media account. Ito ay matapos ma-sponsor ni Senate Committee on Public Information Chairman Senator Robin Padilla ang Senate Bill 2424, ang panukalang Child Online Safety and Protection Act. Layunin ang panukala na protektahan ang mga bata laban sa cyberbullying, online exploitation, harmful content at iba pang panganib sa internet. Inaatasan nito ang social media platforms na magpatupad ng age assurance systems para mapigilan ang mga wala pang 16 years old.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
13: Isang mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. At ito po ang programang Global na Tayo. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan na Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama po natin ang ating Global na Tayo team mula po sa production side ng ating executive producer, Miss Jam Season, and of course ating master control si Hero Lucero, and sa ating wirecast si JP Lumuntad. Ayan, okay. At kami po ay inyo pong nasusubaybayan at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course sa YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, nakakarating tayo sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At syempre hindi magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones. Pwede rin po nyo kami masubaybayan, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. Para po sa araw na ito, tatalakayin natin ang pagpapatuloy ng usapin sa pagdami ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa matapos po ang pagbahadulot ng habagat nitong mga nakaraang linggo. Sa pagkakaalam po namin, inactivate na ng Department of Health ang mga leptospirosis sa access, yung mga pass lanes nila sa halos lahat ng Department of Health hospitals sa buong Pilipinas. So alamin po natin ang karagdagang detalye tungkol dito at marami pang iba. Makakasama po natin mula sa Department of Health si Dr. Bernadette Pua Velasco, Director for ng Health Emergency Management ng ika nga po, Department of Health. Magandang umaga po, Dr. Velasco. Welcome po sa programang Global na Tayo.
7: Magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig po or nanonood po dito sa ating programa.
13: Thank you very much po, Dr. Velasco, sa pagpapaulak po ninyo sa ating programa ngayong umagang ito. Before I proceed, siguro kung makakakuha lang po sana kami, Dr. Velasco, ng figures, kung ilan na po ba ang total na bilang ng mga ika nga po leptospirosis cases natin dito sa National Capital Region, especially sa mga ospital natin under the Department of Health.
7: So ayon po sa ating surveillance po, no, sa ating Epidemiology Bureau, mula Enero, January 4 hanggang August 22, 856 na po ang naitala na leptospirosis cases. Kung ikukumpara po natin siya last year, 2025, sa parehong panahon, ito po ay mas mababa ng 66%. Mm-hmm. Kasi last year po, nakakita po tayo ng 2,000

0: So, pero meron pa rin po mga ibang mga kaso na naka-admit sa mga LGU hospitals and also sa mga private hospitals. But for DOH hospital alone, meron po tayong 450 na cases po ng, around 450 cases po ng mga admitted cases of leptospirosis.
1: Okay, 450 cases ng leptospirosis sa mga DOH, under ng DOH, tama, under ng DOH. Ano po? Sa National Capital Region lang po ang pinag-uusapan natin dito, Dr. Velasco.
0: Yes po.
1: Alright.
0: Opo, opo.
1: Okay. So, Dr. Velasco, tanungin na rin po namin yung sitwasyon dito, particular sa Metro Manila. Bukod po kasi sa NKTI, itong National Kidney and Transplant Institute, maging itong sa San Lazaro Hospital, ano ang mga ospital sa NCR ang may surge ng kaso ng leptospirosis?
0: Yeah, tama po no na nakikitaan po natin ng madaming kaso ang San Lazaro Hospital and National Kidney Transplant Institute. So tuloy-tuloy po ang pag-monitor natin sa mga DOH hospitals natin. So araw-araw nanghihingi po tayo ng report sa mga DOH hospital, at least a quick count po. Isa po sa mga nakita natin is yung East Avenue Medical Center na mataas na rin po ang kaso po ng leptospirosis sa Metro Manila. Although ngayon po, so minomonitor po natin yung mga cases, tinitiyak po natin na meron tayong enough na kagamitan, yung mga gamot at yung mga HRH, yung human resources po natin, mga nurses, doctors, para po kahit po tumataas yung mga kaso natin at namamanage po ng maayos yung mga pasyente po natin. And gusto rin po sana naming iparating no na hindi po natin kinoconsider ang mga individual na hospital when we plan po ng increasing cases po ng mga leptospirosis. So tinitingnan po natin siya as a whole network po. So para nakakapag-refer po tayo ng maayos, para nata-transfer po natin yung mga ibang pasyente, hindi lang po sa DOH
1: Okay.
0: hospital, kasama na rin po yung mga LGU hospital and private hospitals po.
1: Ayun. So, liwanagin ko lamang po doon sa aspeto na yun, Dr. Velasco. So, sa ginagawa po ng DOH in monitoring the cases, and of course, in distributing, correct me if I'm wrong dito ha, Dr. Velasco, in, sabihin na natin, in distributing the number of patients to other DOH hospitals and even sa mga hospital sa ilalim ng LGU para hindi, sabihin na natin, hindi magkaroon ng tambak ng mga pasyente sa isang particular na hospital. Tama po ba ako doon?
0: Tama, tama po. Kasi ayaw po natin na yung lahat ng kaso ay mapupunta lang po sa isang ospital. So gusto po natin na lahat po ng services po ay mapoprovide pa rin ng kada hospital na meron po sila. That's why coordinated po yung mga referrals natin through the public health unit po ng each hospital para po malipat at handa rin po yung hospital na magre-receive po ng mga pasyente.
1: So how do you do that communication coordination? How do you do that? Nagkakaroon ba kayo ng sabi na nating periodic o daily conference with these hospitals?
0: So nung isang araw lang po no, tayo po ay nakipag-meeting din sa mga sa lahat po ng Metro Manila City Health Officers po. So tayo po pinarating po natin ang sitwasyon ng DOH Hospital at sinabi, in-emphasize din po natin na kailangan po na nagtutulungan po tayo sa pag-handle ng mga kaso ng leptospirosis. So ito po ay hindi lang naman sa leptospirosis pyrosis
1: Okay.
0: sa ibang mga sakit din po no, pwede po din po siyang gawin through the universal healthcare po. Meron po tayong tinayong public health unit sa kada hospital. So there is already a system po no within interfacility po na referral system po. So yung PHU po ng kada hospital, pwede po siyang mag-coordinate sa kabilang PHU na identified na meron pong bakante at mapro-provide po yung service na pwede po ang na kaya pong i-provide doon sa hospital na yon. So meron na po tayong na sistema po na in place.
1: Okay, pero ma'am, Dr. Velasco, ano lang po, curious lang po kami kasi we're talking about hospitals sa National Capital Region and of course yung coordination with other DOH hospitals sa regions including hospitals sa ilalim ng LGU. Matanong ko lamang po, na-monitor nyo po ba sa regions sa labas ng NCR?

0: kung saang ospital ang nakakaranas ngayon ng ika nga surge ng mga pasyente ng leptospirosis outside of NCR.
1: Yes po, no sir, isa po sa mga minomonitor natin is yung region 3 kasi alam po natin na bumaha rin po sa Pampanga, no. So isa po to sa mga minomonitor po natin. So may nai-report po sa amin na isang district hospital ang binaha po na ano, pero ang maganda po nito dahil po sa mga early warning system po natin, natanggal na po nila, nalikas na po nila yung mga pasyente and they established po an operation center, sort of a hospital outside po nung sa kanilang facility. So nailigtas naman po yung mga pasyente natin. So again po, yung Region 3 po ang isa pong binabantayan po natin. Gusto ko lang din po i-share nung isang araw lang din po, no, nagkaroon kami ng command conference na pinatawag po ni Secretary Mercado. Atin pong kinausap yung mga NCR hospitals. Kasama din po dito ang Region 3 and also Region 4A. So in-emphasize po doon na i-monitor po talaga yung mga leptospirosis cases and if there's a need, kailangan po natin mag-expand ng beds po natin because of the increasing cases. At the same time, the referral network should be activated also.
0: All right. Ngayon, nag-activate na po ng 33 ospital sa ilalim ng DOH, yung fast lane, ano po, para sa mga pasyente na may leptospirosis. Para sa agarang pagtugon sa mga pasyente na nangangailangan magpa-ospital. O paki-walkthrough po kami dito, Dr. Velasco, para dun sa magiging sistema ng fast lane.
1: So ito pong fast lane, leptospirosis fast lane, ina-activate po talaga natin to every time na nakakakita na po tayo ng increasing cases po. Ang reason po bakit po tayo nag-a-activate ng fast lane is para makita po ng mas mabilis po, no, yung mga leptospirosis cases. We all know na medong sometimes po, no, yung mga pupunta sa mga hospital ay mga mild cases po, no. So through the fast lane, mas mabilis po na nafa-facilitate yung needs nila, like kung kailangan lang po ng reseta, pwede na po silang makauwi kagad pag na-consult and then nabigyan na po ng gamot. While yung ano naman po, yung mga kailangan naman pong i-admit, meron na rin po tayo fast track sa pagkuha ng dugo, sa pag-admit sa kanila, pag-process po ng paper nila para hindi po sila din nakaka mag-i-stay ng mas matagal po sa ating emergency department at ma-facilitate na po ang paglipat nila sa mga available beds po natin.
0: Now just to clarify lang po, itong fast lane din, I'm sorry, leptospirosis fast lane is set up sa 33 DOH hospitals. May kasama ritong private hospitals, Dr. Velasco.
1: Ayon po sa mga ano, no, sa mga reports, there are also other private hospital and even LGU hospital na nag-activate din po ng kanilang leptospirosis fast lane po.
0: Eh, ma'am, ano lang, just for the sake of info sa mga kababayan natin, sa publiko na gagamit nitong fast lane, do they need to present any kind of documents para ma-access nila itong fast lane na ito? O sapat na yung PhilHealth documents nila or what?
1: Sa fast lane po, no, kailangan syempre yung pasyente nandoon. Ang gagawin po din doon ay i-interviewin po yung pasyente at kukunin po yung history niya para ma-assess po kung ano po yung dapat, kung kailangan po bang admitin or pwede lang pong bigyan ng gamot at pauwiin po. So, wala pong document na hinihingi doon.
0: Okay.
1: So, kailangan ang pinaka-importante po ay ma-interview po natin yung pasyente.
0: So, malinaw yun. Walang kailangan na documents pero dapat yung tao nandoon. Diba? Para physically nandoon yung pasyente. Alright. Well, kasama na ba dito, Doktora, yung mga yakap clinics natin? Are they also mandated to take in or assess or ika nga magkaroon ng medical check-up para sa mga leptospirosis cases or suspected leptospirosis cases?
1: Yeah, parte po yung mga yakap clinic natin sa pagtugon po natin sa leptospirosis. So available po sa yakap clinic natin yung tinatawag natin prophylaxis for leptospirosis, which is doxycycline po. So kailangan po nilang pumunta sa mga yakap clinic, magpakonsulta, at mabigyan po ng prescription para makakuha po sila ng prophylaxis po. And kung kailangan pong i-admit, then i-refer po sa mga hospital na dapat pong pag-admitan ng pasyente.
0: Pero kinakailangan ba, doktora, na registered ang isang PhilHealth member sa yakap clinics?
1: Through the yakap clinic, opo, no, kailangan po na registered po yung mga yung magpapatingin po doon. So we also have a system regarding the yakap clinic po.
0: And of course, pag sinabi natin registered, they can do it digitally online. Ano po?
1: Tama po.
0: All right. Pero ang tanong din eh, sapat ba ang ating gamot, yung doxycycline na sinasabi? Pero bago niyo po sagutin yung tanong na yan, doktora, ano ba itong, para lang sa kapakanan ng mga kababayan natin, ano ba itong doxycycline? Anong klaseng gamot ito? And what particular na, anong particular na ginagamot nitong doxycycline para labanan ng leptospirosis?
1: So ang doxycycline po, no, ay isang prophylaxis po na ginagamit natin sa leptospirosis. So ito po ay isang antibiotic, no. So kung ikaw po ay lumusong sa baha, meron po tayong tinatawag na risk assessment po. So kung ikaw po ay isang beses lang po lumusong sa baha, so bibigyan po kayo. So may tendency po na, tapos meron po kayong sugat, so may tendency po na magkaroon kayo ng leptospirosis. Kasi hindi rin naman natin natetest yung tubig po natin, no. So as prophylaxis po, iniiwasan po natin yung pagkakaroon ng nung mga lumusong sa baha na magkaroon ng leptospirosis. So napaka-epektibo po nito, no. That's why sinasabi po talaga natin na kung ikaw ay lumusong sa baha, magpatingin na po kayo sa clinic, sa health center, sa mga yakap clinic para po ma-assess po kayo kung paano po nyo iinumin po yung ating prophylaxis na doxycycline.
0: May sapat po ba tayong supply ng doxycycline o prophylaxis para po sa surge?
1: So opo. So bago pa lang po magkaroon ng yung flooding po natin, yung effect po ng habagat, tayo na po ay nag-preposition po ng mga doxycycline coming from the DOH Central Office. At the same time po, yung mga Center for Health Development din po natin, sila rin po ay bumili ng doxycycline. At the same time din po, no, sa mga LGUs po natin, pumili rin po sila ng doxycycline para readily available. So I guess, no, enough po ang ating doxycycline, kaya po natin mag-provide po ng prophylaxis po sa mga population na lumusong po sa baha. And also yung sa mga yakap clinic po natin, meron din pong available na doxycycline.
0: All right. Ito ma'am, siguro ito naglalaro sa isip ko na I have to ask this question. Kasi baka meron tayo mga kababayan diyan na nakikinig ngayon, ayaw magpunta ng ospital, kay government hospital o private hospital, ang gusto nila, de, gagamutin ko na lang yung sarili ko. Total, sinasabi naman ng DOH eh, tsaka ng mga health professionals, iinom lang ako ng doxycycline, panlaban na yon sa leptospirosis. Anong masasabi nyo dito at anong ma-advise nyo dito, doktora, sa mga kababayan natin, nais na ito na naman tayo mag-self-medicate gamit ng doxycycline?
1: Opo, no, nakakabahala po yung ganun, no. So kami po talaga ini-encourage po namin na magpatingin po sa mga health center, sa yakap clinic, sa mga hospitals po natin, any health facilities po, para makapagpatingin po sila. Kasi may assessment din po yan, no. You might be taking doxycycline pero underdose po tayo. So meron pong assessment. Depende po sa inyong exposure, depende po sa kondisyon ng inyong balat, kung gaano po kadami po ang bibigay or dapat na pag-inom po ng doxycycline.
0: So hindi pwedeng, halimbawa si JP, hindi pwedeng on his own, ititreat niya yung sarili niya using doxycycline. Pwedeng underdosage yung ginagawa niya, or baka pwede rin mag-overdose, doktora.
1: Yes po, no? So ang gusto po talaga natin, ma-assess po siya ng healthcare workers
0: Oo.
1: para tama po yung kanilang dosage po na iniinom.
0: Okay. Pero matanong ko lamang po, doktora, ito kasing ano, itong kaya ko natatanong itong nagse-self-treatment, kasi mayroong ilan diyan na yun nga nagse-self-treatment sila on their own. Pero anong implication kapag dati ka nang nagka-lepto tapos nagkaroon ka ulit? Kasi meron akong kasamahan dito, nagka-leptos na to eh, nagka-leptospirosis na to, palibasa mahilig mag-swimming sa baha ito eh, anong ano eh, nagka-leptos tuloy. O ayan, naka-experience siya way back before pa, matagal na. Pero ano ba yan? Ano ba implication pag dati ka na nagkaroon tapos magkakaroon ka ulit dahil dito sa habagat, may implication ba yan?
1: Meron po, no? So, pwede po tayo magkaroon ng leptospirosis po ulit. So, again po, no? Kung ikaw po ay may exposure po sa paglusong sa baha or nakainom ng tubig baha, again po, kailangan po natin magpatingin po
0: Yes,
1: kagad sa
0: yes.
1: health facility, sa mga yakap clinic para po mabigyan po ng prophylaxis na doxycycline.
0: Ay, baliktad itong kakilala ko po eh. May trauma na siya eh. Talaga ayaw na niya lumusong sa baha. Ano, talagang takot na siya lumusong sa baha. Kaya medyo tinutot ano siya eh. Medyo, well, over, sabi na, cautious na siya ngayon. Let's say, very cautious na siya ngayon. Ano, kasi dati po nung wala pa siya leptospirosis, ginagawa niya swimming pool yung ano nila, yung kalsada nila doon dahil puno na, ginagawa niya swimming pool. Eh, nakikita natin yan, doktora, sa mga social media, sa mga TV, yung mga kabataan, baski na yung mga matatanda, nagti-TikTok pa eh, sa kalagitnaan ng baha, nagbibideo sa kalagitnaan ng baha, ginagawang swimming pool itong tubig ba, which is ewan ko kung bakit ginagawa nila sa kabila po ng mga paalala ng Department of Health na magkakasakit, there's a possibility na makakuha ng sakit sa tubig baha dahil sa leptospirosis. All right. Bukod kasi sa leptospirosis, well, bago ko iwanan yung leptospirosis, doc. Kasi may ano yan eh, no? May incubation period ang leptospirosis. Ano, lumusong si JP sa baha today, tapos na-infection ng leptospirosis. Hindi naman yan kagad, alimbawa si Hero, ito, isa pa to, si Hero, mahilig ito talaga sumisid sa baha. Sisid kasi na sisid sa baha ito. Halimbawa, nagkaroon siya ng leptospirosis. Hindi naman yung kagad that day or tomorrow, magmamanifest yung symptoms. Meron bang incubation period yan? At kung may incubation period, gaano katagal yung incubation period?
1: Yeah, meron pong incubation period po, no, ang leptospirosis. Usually, it's 5 days to 2 weeks po. So, 5 to 14 days. Pero pwede po siyang mag-extend until 30 days po. So, ibig sabihin po nito, kung ang NCR nagbaha po around August 17, 18 po, no, so tinitingnan po natin na mag-i-increase pa rin yung cases natin by end of the week, ay end of the month po, August, no? Kasi 2 weeks po from August 17, so the time nung nagkaroon po ng pagbabaha dito sa NCR.
0: So
1: So,
0: we could
1: again po, mas maganda po kung ikaw po ay lumusong sa baha, mas magandang magpatingin po kagad para po makapag-take na po kayo kagad
0: Yun kasi itong
1: yan ng doxycycline.
0: ito mong
1: Kasi habang tumatagal po yan na hindi ka nagpapakonsulta, mas pangit na po yung kaso na makikita po natin sa mga hospital. So mga moderate to severe cases na po ang makikita natin pagdating nyo po sa hospital.
0: So we could expect yung nabanggit po niyong 400, tama ba? 400 cases sa National Capital Region. Eh maaari pang tumaas yan sa katapusan nitong buwan ng Agosto, even sa mga first week ng buwan ng September, Doctor.
1: Based po on our projection po, given po ng incubation period, posible pong tumaas po.
0: Wow.
1: But hopefully, yung mga tao, because of our campaign po on going to Yakap Clinic, to our
0: Yes,
1: health
0: yes,
1: centers,
0: yes.
1: nakapunta na po sila at nakatake na rin po ng doxycycline para hindi na po siya mapunta doon sa leptospirosis case.
0: Ngayon, bukod sa leptospirosis, doktora, mayroon pang ibang sakit na nakukuha sa tubig baha, mga waterborne diseases. Kamusta naman po mga ang monitoring natin? Kasi nakakonsentrate tayo sa leptospirosis. Baka mamaya hindi na natin napapansin yung iba pang sakit na nakukuha sa tubig baha, tulad ng mga waterborne diseases. Meron din po ba kayong monitoring regarding that?
1: Sa ngayon po, no, it's a regular po na monitoring natin through the Epidemiology Bureau po. Hindi naman po natin nakikitaan ang pagtaas ng mga ibang kaso po, no? So, ito po ay continuously po minomonitor natin. And we also provide advisory and health education on waterborne diseases po.
0: And of course, after itong mga pagbaha, sanhi ng habagat, syempre there will come a point na eto naman, baka ito naman ang babantayan natin, dengue. Meron na rin po ba tayong mga paghahanda dyan just in case na after this habagat, after ng mga pagbaha, marami ng mga naipon na tubig kung saan-saan, baka dengue naman ang dumali sa atin. Ganun din po ba ang monitoring ninyo dyan, doktora?
1: Yes po, no, patuloy pa rin po natin minomonitor ang mga dengue cases natin. So hindi lang po dahil nakikitaan po natin ng pagtaas po ng leptospirosis sa ngayon ay naka-concentrate lang po tayo sa leptospirosis. Patuloy po ang pag-advise at pagbabantay po natin on other cases just like po ng dengue cases. So, yun po, napaka-importante po na sinabi nyo, yung tubig, baka pamuhayan po ng magkaroon ng mga lamok. So, eventually, magkakaroon po tayo ng dengue cases, no? So, patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa DILG para do sa clean up drive natin para hindi naman po tayo magkaroon ng mga ibang kaso naman po bukod po sa leptospirosis.
0: All right. I guess we got it all covered kung meron pa tayong nakalimutan. Ano po, pero ika nga, I guess we have it all covered from leptospirosis to waterborne diseases and maski na dito sa paghahanda o pagmumonitor sa dengue cases. So, Dr. Velasco, meron pa ho ba kayong nais na iparating na mensahe o paalala para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa atin ngayon? Go ahead po, Dr. Velasco.
1: Apo. So ayon po sa pag-asa, no, patuloy pa rin po ang pag-uulan at posible pong nagkakaroon pa rin po ng baha sa paligid. Unang-una pong aming mensahe ay huwag po tayong sumulong or lumusong po sa sa baha. Napaka-importante. Pangalawa po, if wala talaga tayong choice at kailangan natin lumusong sa baha, pagpatingin po kagad sa mga yakap clinic natin, sa health center, sa mga health facilities po natin para mabigyan po kayo ng prophylaxis na doxycycline. Pangatlo po, ang paglilinis po ng kapaligiran para po maiwasan natin ang pagbabaha at pagkalat po ng mga food and waterborne diseases po. So I guess yun lang po, no, for from the Department of Health.
0: With that, thank you very much po, Dr. Velasco, Dr. Bernadette Pua Velasco, Director 4 ng Health Emergency Management Bureau ng Department of Health. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
6: Sa dumulog ko nila.
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi
5: Dati rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: She's,
5: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo
8: sa'yo? Nag-training po kami sa DOSD.
7: Sa DOSD.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
10: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
11: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
10: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
12: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services –

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmasyon.

0: programadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.

0: 7 milyon naman mula sa Group 2 ang nabigyan na rin ng assistance. Samantala, nasa 802,216 low-income SSS members mula sa Group 3 ang nakatanggap na ng cash aid. Sinabi ni Dumlao na patuloy ang pamamahagi ng uplift assistance sa mga natitirang target beneficiaries sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Humiling ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Department of Budget ng replenishment para sa kanilang Quick Response Fund o QRF. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, walang patid ang pag-replenish sa kanilang stockpile sa gitna ng pagtulong sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ang QRF ay nagsisilbing standby funds ng mga ahensya tulad ng DSWD para agad magamit sa relief at rehabilitation programs tuwing may kalamidad. Maaari naman itong ma-replenish mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund sa sandaling umabot sa 50% ang balanse. Depende sa itinakdang guidelines ng Office of Civil Defense at Budget Department. Batay sa pinakahuling datos, may mahigit 3.7 million family food packs na o sa national stockpile at naka-preposition sa iba't ibang warehouse sa Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang tigil ang isinasagawang dredging operations ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, puspusan ang kanilang ikinakasang dredging operations, partikular na sa southern part ng Metro Manila kung saan matindi ang problema sa pagbaha. Dito tinukoy ni GM Torre ang Las Piñas Parañaque River na tagus na rin hanggang sa lungsod ng Muntinlupa. Lumalabas kasi sa mga sinasagawang pag-aaral na nagiging mababaw talaga ang mga ilog, lalo na kung maraming solid waste o basura ang naiipon na sa ilalim ng mga ilog at pangunahing daluyan ng tubig na talagang kinakailangang hukayin at alisin sa pamamagitan ng dredging.
3: Tuloy-tuloy ang dredging natin, lalo na dyan sa southern part. Yung sa Las Piñas Parañaque River ay talagang tuloy-tuloy po yan sa may area ng Muntinlupa. Tuloy-tuloy po ang mga dredging natin dyan sapagkat yun nga, may studies ang ating mga technical experts na pumaba yung mga ilog dahil sa siltation at sa dala nila mga kung anumang mga solid materials na nagsisettle sa bottom. So yun ho ang tinatanggal natin sa ating dredging operations.
0: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Maigting naman ang isinasagawang koordinasyon ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa Department of Labor and Employment o DOLE para sa deployment ng tupad workers sa mga cleanup act initiatives ng MMDA. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager at Undersecretary Nicolas Torre III, sinabi nitong binigyan sila ng 10,000 slots para sa tupad workers na partikular na tututok sa paglilinis ng mga basura kasama na ang mga kalat sa waterways. Paglilinaw naman ni Torre, hindi naman isang bagsakang ide-deploy ang mga tupad workers dahil magiging staggered o utay-utay sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang kanilang deployment. Hindi naman kanya-kanya ang magiging sistema ng tupad workers dahil MMDA workers pa rin ang magsusupervise sa mga ikakasang cleanup activities para mas maging coordinated at maayos ang paglilinis.
3: At sila ay under supervision, nakatat sila sa mga regular na workers natin para ma-supervise, para sa technical expertise, safety, yung mga ganun. So sila po ay katuwang talaga, side by side, shoulder to shoulder, literal po yan, katuwang talaga ng ating mga tauhan. May mga na-identify tayo ng mga lugar na medyo kailangan ng additional manpower at doon natin sila unang inilalagay.
2: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Public Works and Highways o DPWH, tututukan na rin ang pagtatayo ng water detention facilities sa National Capital Region. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Tututukan na rin ng DPWH ang pagtatayo ng mga water detention facilities sa Metro Manila bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang problema sa pagbaha. Sa budget briefing na ahensya, iminungkahi ni Parañaque Representative Brian Yamsuan na isama sa pipeline ng DPWH ang mga naturang pasilidad na magsisilbing imbaka ng tubig-ulan upang hindi agad mapunta ang malaking volume ng tubig sa mga waterways. Maari naman anya gamitin para rito ang mga open spaces basketball court sa iba pang lugar, gaya ng mga detention facility na ginagamit sa ibang bansa. Pagtiyak ni DPWH Secretary Vince Dizo na prioridad na ng Departamento ang pagtatayo ng water detention facilities matapos mismong ipag-utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Dizo, isa lamang sa hamon ang right of way lalo na sa Metro Manila kung saan limitado na yung mga lugar na maaaring paglagyan ng malalaking detention facility. Kaya kailangan na niya maging creative ang DPWH sa paghahanap ng mga lugar, kabilang ang paggamit ng mga open space, parke at iba pang maaaring gawing imbakan na tubig.
5: Talagang magiging priority po ngayon ng departamento moving forward, no, is yung mga water detention facilities. Kasi ang problema po talaga natin in our limited experience nung pumasok po kami late last year, kahit na po nagde-dredge tayo ng ating mga waterways, dahil nga po sa iba't ibang rason, na-clogged ang waterways natin o mababaw na talaga, kulang na talaga, ang isa sa mga kailangan natin gawin ngayon ay yung mga water detention facilities all over NCR and even in other major cities all over the country para i-imbak po muna ang tubig bago po tumapon sa ating mga waterways.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, Department of Public Works and Highways makikipag-ugnayan sa water concessionaires para mapakinabangan ang tubig sa detention basins. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Habang kinalalawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagtatayo ng mga detention basin kontra paha dito sa Metro Manila, makikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga water concessionaire para mapakinabangan pa ang mga tubig na maiimbak sa mga pasilidad. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipag-ugnayan sila sa Maynila at Manila Water para sa mga itatayong detention basin. Layo nito na hindi masayang ang tubig na maiipon sa mga naturang pasilidad.
7: Papatulong tayo sa mga water concessionaires natin na kunin nila yung tubig na maiimbak natin para magamit for potable water. So, i-redirect yun sa mga treatment plants ng Maynila at Manila Water. Kunwari dito, Maynila tayo dito. Yes. Maynila tayo dito. Kukunin ng Maynila yung tubig, hindi natin itatapon para iti-treat siya magagamit ng mga kababayan natin.
6: Sa ganitong paraan, hindi lang umano mababawasan ang pagbaha, kundi mapapakinabangan pa ang tubig na naiipon tuwing umuulan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa lagay ng panahon, posibleng maging tropical depression sa mga susunod na araw, ang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 2 sa madaling araw nang pumasok sa bansa ang LPA na nasa silangan ng Northern Luzon. Ayon sa pag-asa, sa sandaling maging bagyo, ay tatawagin itong Pilandok. Bagamat mababa ang tsansa na maglandfall sa alinmang bahagi ng bansa, kapag naging tropical depression ay palalakasin ito ang habagat simula Biyernes hanggang Martes sa susunod na linggo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:18 ang atin pong oras, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng Department of Energy para mapagana na at maisakatuparan na ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa Waste to Energy Program. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Energy Secretary Sharon Garin, sinabi nitong on track ang kagawaran pagdating sa Waste to Energy Initiative ng pamahalaan. Ayon kay Secretary Garin, gugulong na ngayong October 2026 ang Green Energy Auction Program kung saan dito madetermina ang mga developer at investors na aaprobahan ng pamahalaan para mag-supply ng enerhiya gamit ang Waste to Energy Program. Habang umaarangkada sa early stages ang programa, ay kinakailangan na ng developers na mag-secure ng Waste Feedstock Supply Agreement sa local source o LGUs para malaman kung saan nila kukunin ang basurang kanilang i-convert sa enerhiya. Magiging malaking tulong ito ayon sa Kalihim para totoong mabawasan na ang basura sa bansa at masolusyonan ang usapin ng energy security ng Pilipinas.
0: Samantala, tiniyak
8: itong mga developers natin or yung mga investors natin, maghahanap po ng source ng basura nila. So, kakausapin na nila yung mga LGU natin or yung LMDA para po doon na lang ilagay ang basura. So, that means na Diba, minsan kasi hindi maayos ang pag-itipon natin ng mga waste natin.
9: Opo.
8: At binartin. Alam, minsan pinakolekta nga pero pagkabaha, bumabalik. Ano? Ito naman, hindi na siya babalik. Hindi na siya magdadagdag sa baha. Isa pa, magdadagdag pa siya ng energy at malilinis din yung paligid natin.
0: Sa kabilang dako, tiniyak mismo ng Department of Energy o DOE na magiging malinis ang proseso ng pagusunog o pagusulong ng basura sa ilalim ng Waste to Energy Program. Aminado si Energy Secretary Sharon Garin na kasama sa pinakamalalaking agam-agam ng publiko ang posibleng idulot namang polusyon sa kalikasan, partikular sa hangin ang gagawing Waste to Energy Initiative. Sagot naman dito ng kalihim na modernong teknolohiya na ang gagamitin para sa Waste to Energy Program ng pamahalaan kung saan halos wala ng harmful emissions ang ilalabas, lalo't ilang mga bansa na rin tulad ng Japan ang gumagawa nito at wala namang naitalang mataas antas ng polusyon. Magiging mahigpit din ang pamantay ng pamahalaan, partikular ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Science and Technology, Climate Change Commission at iba pang ahensya upang matiyak na compliant sa mga batas na pangkalikasan ang waste to energy plants.
8: Ano pong technology na available internationally? So, ito po yung gusto nating ikontrata. Ito mga tipong mga projects. Ayaw nating magdagdag pa. Makuha mo nga yung waste, yung solid waste, pero magdadagdag ka sa air pollution. So, ang requirement doon, kailangan compliant ka sa requirement ng whether it's DOST, DNR, Climate Change Commission, na dapat compliant siya sa limits ng emissions na mapoproduce ng waste to energy facility mo. So, ito po, kasama po sa requirements yan.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinagana ng Department of Health o DOH ang 33 express lanes dito sa 33 ospital sa Luzon para tulungan ang mga tinamaan ng leptospirosis. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng sakit kasunod ng malawakang pagbahas na dulot ng mga bagyo at habagat. Kabilang sa mga DOH hospital na may leptospirosis fast lanes ay nasa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Una nang ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOH na agarang tugunan ang pagdagsan ng mga pasyente at pigilan ang siksikan sa mga ospital. Ipinatutupad naman ng DOH ang surge capacity management para tiyaking may sapat na kama at gamot ang mga ospital para sa mga maa-admit na pasyente. Handa ring alalayan ng DOH hospitals, health centers at yakap clinics ang mga pasyente na mangangailangan ng medical consultation matapos ma-expose sa baha. Una nang ibinabala ng health authority ang pagsipa ng leptospirosis cases.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sapat ang mga kagamitan, gamot at human resources ng Department of Health o DOH sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DOH Health Emergency Management Bureau Director 4, Dr. Bernadette Pua Velasco na matamang tinututukan ng mga ospital at aktibo rin ang koordinasyon sa iba pa para matiyak na walang overcrowding at may bibigay pa rin ng iba't ibang serbisyong medikal. Sa kasalukuyan, may 450 kaso ng leptospirosis ang naka-admit sa mga DOH hospital sa Metro Manila.
10: Na-monitor po natin yung mga cases, tinitiyak po natin na meron tayong enough na kagamitan, yung mga gamot at yung mga HRH, yung mga human resources po natin, mga nurses, doctors, para po kahit po tumataas yung mga kaso natin at namamanage po na maayos yung mga pasyente po natin. Coordinated po yung mga referrals natin through the public health unit po ng each hospital para po malipat at handa rin po yung hospital na magre-receive po ng mga pasyente.
0: Si DOH Health Emergency Management Bureau Director 4, Dr. Bernadette Pua Velasco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba nating balita, basic necessities sa ilang lugar sa lungsod ng Maynila sakop na rin ng price freeze dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat ayon sa Department of Trade and Industry. si AJ Ignacio para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Nadagdagan pa ang mga lugar na ipinatutupad ang price base sa mga basic necessities o pangunahing pangangailangan matapos ideklara ang state of calamity dahil sa epekto ng nagdaang bagyong Maymay, Luis at Southwest Monsoon o Habagat. Sa datos mula sa Department of Trade and Industry o DTI, nadagdag dito ang 28 barangay sa lungsod ng Maynila kung saan iiral ang 60 days ang price freeze o hanggang October 19. Bukod pa rito, dagdag din sa listahan na ipatutupad ng price freeze ay ang buong lalawigan ng Bataan, Mangantaren, Pangasinan, Sablayan, Occidental, Mindoro at buong lalawigan ng Zambales. Base sa Price Act, sakop ng price freeze ang presyo ng bigas, mais, karne, isda, gulay, prutas at iba pa. Ganun din ang tubig, gatas, kape, maging ang asukal, asin, mantika, sabon, kandila, liquefied petroleum gas o LPG at kerosene o gaas. Layunin ng price freeze na matiyak ang stable na presyo ng pangunahing bilihin at matiyak na hindi ito maaabuso. Mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na lahat ng nakapaloob ngayong flood control projects sa 2027 proposed national budget ay science-based at talagang mapapakinabangan. Ito naging pahayag ng kalihim kasabay ng pag-iit na lahat ng flood control projects sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program ay nakabase sa Project NOAA ng University of the Philippines. Nangangahulugan ito na ang mismo mga proyekto ay totoong idinisenyo upang pigilan ng baha at nakalagay sa totoong flood-prone areas. Makakasiguro rin na dekalidad at hindi lang basta-basta ang mga bubuoing flood control projects. Nangako rin ng kalihim na hindi na nila hahayaang maulit ang sitwasyon tulad ng Bulacan o sa Bulacan na panaypondo ng flood control lamang ngunit walang nangyari.
7: Those projects that we put in here are really in flood-prone areas. Ang problema lang talaga, marami kaming kailangang ayusin ng mga napag-iwanan itong mga pambababoy nitong mga projects sa all over the country, no? Especially in Bulacan, in... Like, no one will argue that we need flood mitigation projects in Bulacan. No one will argue that. They're flooded. They've been flooded for the last, I don't know, 2-3 decades already. And yet, bilyon-bilyon yung napasok dyan. Ganito pa rin ang sitwasyon nila. So, kailangan talaga natin ayusin yun.
0: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy ang ginagawang pagtutok ng Department of Energy o DOE sa isa sa mga pangunahing direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan nang alisin ang system loss charges sa electric bill ng mga Pilipino. Sa panayam ng mark-in, mark-out kay Energy Secretary Sharon Garin, sinabi nitong may mga hakbang nang sinimula ng DOE para kahit papaano ay umusad na ang pagtatanggal sa system loss charge. Bagamat hindi aniya madaling tanggalin ito, ay buo ang suporta ng DOE na gumawa ng mga mekanismo para unti-unting maalis o mabawasan ang mga binabalikat na gastusin sa kuryente ng mga consumer. Pareho namang pareho nang tinututukan dito ang non-technical system loss o ang resulta ng mga tinatawag na pagnanakaw sa kuryente at ang mas pagsasaayos ng sistema para mabawasan pa ang tinatawag na technical system loss.
8: Plano ng DOE, tatanggalin talaga yan. Yun yung mga non-technical na mga systems loss. So, we planned it out. Depending din sa kung ano yung performance or paano yung magre-respond ang ating mga stakeholders. Pero within a year or less, yun yung plano namin. Dun sa meron kaming Gantt chart or work plan nito eh. So, less in less than a year, dapat matanggal yung mga unfair na charges.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ikakasahan ng National Food Authority o NFA ang negotiated auction ng aging pero dekalidad na milled rice sa pribadong sektor. Sa programang Boses, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na ang ipapa-auction na 37,000 metric tons ay mula sa mahigit na 741,000 bags na dating ipinasubasta ng ahensya. Mahigit 40,000 na sako ng bigas ang matagumpay na naisubasta noong nakaraang auction. Line na sabing auction na mapaluwag ang mga warehouse bilang paghahanda sa pagbili ng palay sa mga magsasaka sa Setyembre.
11: Buong 741,570 sako ng bigas ang ating pina-auction, of which mga 42,000 ang naging success dito sa pangalawang auction. At yung mga natitira dyan, almost 700,000. Dadaan sa third process, tinatawag nating negotiated auction na kasi nakadalawang failure na ito para mapaluwag na natin ang ating mga bodega.
2: Samantala, mas malaking kita ang inaasahan ng mga magsasaka sa sandaling simula ng NFA ang pagbili ng palay sa Setyembre. Mula kasi sa 17 pesos kada kilo ay bibilhin na ng ahensya ang fresh at wet palay sa halagang 21 pesos kada kilo, nasisiguro sa 3 piso kada kilo na minimum na kita ng isang magsasaka. Nalinaw naman ni Lacson na bibilhin ang wet palay sa mga lugar kung saan may rice drying facilities ang kanilang ahensya.
11: Kung dun po sa warehouse na wala kaming dryers, paumanhin po talaga kahit pilitin man natin, hindi po tayo makakabili dun ng wet. Kanya ini-encourage natin, kahit tayo din, yung ating mga regional offices, maganap ng pwedeng marentaan na drying facilities.
2: Yan ang tinig ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senator Judge Juan Miguel Zubiri hinimok ang Commission on Audit na ilabas ang final findings sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Hinimok ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang Commission on Audit o COA na ilabas na ang final findings ito kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at ng Department of Education noong panahon na si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim ng DepEd. Sa kanyang manifestation sa impeachment trial, sinabi ni Zubiri na makakatulong sa mga Senator Judge ang isang final na audit finding ng COA sa pagtitimbang at pagdedesisyon sa mga alegasyon ng irregular sa paggamit ng pondo. Anya, nahihirapan silang makakuha ng partikular na sagot mula sa ilang testigo dahil nakabinbin pa ang motion for reconsideration ng OVP sa COA kaugnay ng notice of disallowance. Binigyang diin rin ng Senator Judge na mahalagang magkaroon ng malinaw at final na audit findings para mas maging matibay, patas at may sapat na batayan ang magiging desisyon ng impeachment court. Gayunpaman, pinaalala ni Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero na independent constitutional commission ng COA at hindi maaaring obligahin ng Senado na kumilos ayon sa kagustuhan ng impeachment court. Ayon pa kay Escudero, may mga desisyon na ang Supreme Court na nagsasabing hindi kinakailangang may final determination ng COA bago makapagpasya ang isang korte sa isang kaso. Maaarihan niyang timbangin ng impeachment court ang mga ebidensyang meron na ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Office of the Vice President pinuna ng House Prosecutor sa paggaslight sa mabilis na paggastos ng 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Si Melanie Valdez Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nakusahan ng House Prosecution ng Office of the Vice President ng panggagaslight matapos itong idahilan ang huling paglalabas ng pondo upang ipaliwanag ang mabilis na pagkaubos ng 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Ayon kay House Trial Spokesperson Z. Alonto Adyong, hindi maaaring maghugas kamay ang kampo ng bise at ipasa ang sisi sa Office of the President dahil lamang sa huling buwan ng taon ito na ilabas. Binigyan din ni Adyong na ibinigay ng pondo ng malinis ang hangarin at walang alinmang patakaran na nag-aatas sa OVP na ubusin ito bago matapos ang 2022. Sa halip na gumawa ng idadahilan, iginiit ng mambabatas na mas mahalagang maglabas ang vice-presidente ng malinaw at maayos na liquidation report ukol sa paggastos ng pondo. Nabatid na nakalaan ng 125 million pesos para sa physical at financial plan ng OVP sa huling tatlong buwan ng 2022, ngunit na ibaba ito noong December at umano'y naubos sa pagitan ng December 21 hanggang 31 lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patuloy na babantayan ng gobyerno ang paggamit ng Local Government Support Fund o LGSF sa gitna ng panukalang mas mataas na pondo nito sa susunod na taon. Nasa 58.53 billion pesos ang panukalang budget para sa LGSF, mas mataas ng 1.14% kumpara sa 57.87 billion pesos na alokasyon para sa taong kasalukuyan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinikilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan ng LGUs sa karagdagang resources para sa mas maayos na pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Ginagamit ang LGSF sa pamamahagi ng libreng bigas, gayon din sa infrastructure at social development projects ng LGU, kabilang ang farm-to-market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster resilient communities at tulong sa marginalized groups.
17: Hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo dahil kinakailangan po itong ma-monitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong talagang opisyal na National Movement of Young Legislators o NMYC na namuno ng mga ng may integridad, malasakit at matatag na pananagutan sa serbisyo publiko. Ang NMYL ay binubuo ng local officials na edad 40 years old pababa at tinatag noong 1989 sa pamamagitan ng Presidential Council for Youth Affairs. Nagtutulungan sila para palakasin ang leadership at legislative capacity sa mga membro nito at isinusulong ang mga inisyatiba upang mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino. Tiwala si Pangulong Marcos na malaki ang maitutulong ng mga opisyal sa gitna ng modernong panahon ngayon.
18: I'm confident that you have, because you have been selected by your peers to take on that job. Take on that job seriously, because the people look to you, look to us, to be able to continue to work as and maximize all the means that are available to us to make their lives better and to make the Philippines better.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Iginiit ng Malacanang na kailangang masusing imbestigahan kung may mga politiko na umano'y sinusuportahan ng China. Kasunod ito ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may ilang politiko na posibleng tumatanggap ng financial support mula sa China para sa mga pahayag na nagpapahina sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahalagang huwag munang isiwalat ang mga sangkot na opisyal dahil kailangan munang imbestigahan ang mga paratang habang pag-aaralan ang mga kaso sakaling mapatunayan ang alegasyon.
17: Alam po natin. So, hindi po natin alam kung hanggang sa extent, mahirap pong sabihin kasi ang treason, nangyayari po ito kapag mayroong war.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga hakbang na poprotekta sa mga tao laban sa mga hindi rehistradong baril. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang isulong ni DILG Secretary John Vic Rimulya na gawing non-bailable offense at aabot sa 20 taong pagkakakulong ang illegal possession ng loose firearms kasunod ng school shooting incident sa Zamboanga. Ayon kay Castro, bagamat suportado ng Pangulo ang anumang makabubuti sa bansa at sa interes ng mga Pilipino, ay kailangan muna niyang pag-aralan ang panukalang probisyon bago magkomento ukol dito.
17: ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril, hindi maaaring magkaroon ng negligence na sasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon. Pero syempre iba yung usapin pagdating sa loose. Iba yon kasi hindi yung lisensyado. So kung ano po talaga ang maaaring maging magandang batas para ito po ay mas mabigyan ng mas malaking parusa, ang pangulo po ay open.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Isinasapinal na ng Philippine National Police o PNP ang kanilang report kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School noong nagdaang August 18 na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyko, nakumpleto na ng mga investigador mula sa Police Regional Office Zamboanga Peninsula o PRO9 ang kanilang report patungkol sa insidente at naisuminti na ito kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Sa ngayon aniya ay nasa pagsasapinal na ang report bago tuloy ang ilabas ng PNP ang kabuuan ng resulta ng investigasyon. Pagtitiyak pa ni Ko, masusi ang ginawang investigasyon at naikonsidera ang lahat ng accounts ng mga testigo at lahat ng nakalap na ebidensya sa nasabing insidente.
16: Isipit na ito, sinasabit na kay Chief PNP at upon final verification of the details ay i-release na po ito at maglalabas na po ng report ang ating Police Regional Office.
2: Yan ang pahayag ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Makakaharap ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda sa Singapore ngayong Huwebes ang mga executive ng gaming platform na Roblox para sumunod sa dalawang natitirang safety requirements. Bahagi ito ng pag-isigip ng gobyerno na matiyak ang kaligtasan ng Filipino users, partikular ang mga kabataan mula sa mapanganib na epekto ng online games. Nauna nang nakatugon ng Roblox sa limang demands ng kagawaran, ang default parental controls, chat monitoring para sa violent tendencies, at game classification para sa mga bata, teenager at adult. Ang natitirang requirement naman ay ang integration ng national ID system para masiguro ang identity verification at pagtatatag ng physical office sa Pilipinas. Hindi lalampas sa Oktubre ang ibinigay na deadline para makatugon ng Roblox sa limang requirements. Samantala, makakasama ni Aguda sa pulong sa Singapore si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, mga kinatawan ng Cybercrime Investigation and Coordination Center at iba pang mambabatas. Plano ng delegasyon na magdagdag ng mga ebidensya para makatulong sa investigasyon ng law enforcement. Sakaling hindi makatugon ang Roblox sa lahat ng requirements o hindi nagkasundo sa pulong, maglalatag ang gobyerno ng mga rekomendasyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nangyaring tensyon sa pagitan ng pulisya at mga tauhan ng Bureau of Customs, isolated incident ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Tinuturing na isolated incident ng Philippine National Police ang umaray konfrontasyon sa pagitan ng ilang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group National Capital Region at ang Bureau of Customs sa Santa Maria sa Bulacan. Ang kay PNP Public Information Office Chief at Spokesman na Police Colonel Allen Reyko kinikilala at binibigyan pansin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang insidente at tinataas na ang Directorate for Investigation and Detection Management na magsagawa ng investigasyon. Gagamitin ng DIDM ang lahat ng kinakailangang units upang alamin ang buong pangyayari at matukoy ang katotohanan sa insidente. Binigyan din paniko ng pinahalaga ng PNP ang magandang ugnay nito sa customs at hindi dapat maka-apekto ang insidente sa relasyon ng dalawang ahensya. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
16: Nais natin parating na yung relationship natin. We value our relationship with the BOC. This is an isolated incident. Personally, tinecognizance po ng ating Chief PNP yung nangyari to maintain our relationship with the BOC, and so they directed yung DIDM po to conduct. So yung all units na concerned po na pwedeng gamitin ng DIDM ay magagamit po dito sa pag-iimbestiga to get to the truth regarding all circumstances regarding the incident po.
19: Samantala, nilinaw naman ni Ko na hindi nangangahulugang guilty na ang 13 tauhan ng HPG na inalis muna sa kanilang presyo matapos ang insidente. Anya ay sinasagawa ang administrative relief upang tiyakin na ang patas at walang kinikilang niyang investigasyon at naiwasan din maimpluwensyahan ang mga sangkot ang gumugulong na proseso. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagbura sa utang ng mga agrarian reform beneficiaries ng pamahalaan, malaking tulong sa pagpapaunlad ng mga sakahan sa bansa. Ang report atin sa atin ni Quincy Cahilig.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Malaking ginhawa ang dulot sa mga agrarian reform beneficiaries ng pagbura sa kanilang mga utang, kabilang ang mga obligasyon sa amortization, kasamang principal interest at penalties. Sa press conference na inorganisa ng Philippine Information Agency ay inihayag ni Department of Agrarian Reform Undersecretary Nina Taduran na lampas 56 billion ang kabuuang utang na kinansila sa ilalim ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Narito ang kanyang pahayag.
21: Maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Secretary Conrado M. Estrella III. Ang tanungan nun ni Secretary Boss, hindi lang nagtatapos dun sa pamamahagi ng lupa at pagbibigay ng support services ang dapat nating ibigay sa ating mga magsasaka.
20: Samantala, nilinaw ng DAR nitong Miyerkules na mananatili pa rin ang obligasyon ng mga benepisyaryo na magbayad ng taunang 1 milyar na makatutulong naman sa mga local government unit. Paliwalag naman ni DAR Director Eugene Folante, dahil wala nang ang obligasyon sa amortization ay maaari nang gamitin ng mga magsasaka ang dati sana nilang pambayad sa utang bilang kapital sa pagpapaunlad ng sakahan na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kahandaan ng militar para sa nalalapit na BARM elections, personal na sinuri ng hepe ng Armed Forces of the Philippines. Muling magbabalita si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Na tinungo ni AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete ang tanggapan ng 6th opunong tanggapan ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Siongco sa Awang Dato Din Sinsu at sa Maguindanao. Ito'y para suriin ang security preparations ng hanay ng militar para sa nalalapit na at makasaysayang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ngayong Setyembre. Kasama niya sa pagbisita ang Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Donald Gumiran. Sa naturang pagkukulong, tinalakay ang mga security updates, operational plans at paghahanda ng mga unit sa mga lugar na sakop ng halalan. Binigyan din pa ng AFP Chief ang pangangailangan manatiling alerto at handa ng mga sundalo sa anumang banta o insidenteng maaari makaapekto sa halalan. Kanya rin inatasan ng mga komando na palakasin ng intelligence monitoring, pakikipag-ugnayan at operational readiness sa kanilang mga lugar na nasasakupan. Layo nito na matiyak ang seguridad ng mga botante, election personnel, kandidato at mga political party na sa buong proseso ng halalan. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng AFP sa Commission on Elections at ng Philippine National Police, gayon din sa mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders para sa mapayapa, maayos at kapanipaniwalang kauna-unahang BARMM parliamentary elections. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagal ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, Philippine Women's Football Team na lalaban sa Asian Games, inanunsyo mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
22: Inanunsyo ng Philippine Football Federation ang 23-player lineup ng National Women's Team para sa 20th Asian Games sa Japan sa susunod na buwan. Pangungunahan ang koponan ng 7 players na naglaro noong 2023 FIFA World Cup na sina goalkeeper Olivia McDaniel, defenders Hailey Long, Reyna Bonta, midfielders Jacqueline Sawicki, Katrina Gilu at Carly Frills. Gayun din si forward Angela Beard. Makakasama nila ang 16 na bagong manlalaro ng bansa sa ASIAD, sa paggabay pa rin ni Coach Mark Torcaso. Ang Continental Event ang magiging unang tournament ng Pilipinas matapos ang AFC Women's Asian Cup sa Australia, kung saan muli silang nag-qualify sa World Cup sa likod ng 2-0 win laban sa Uzbekistan noong March 19. Kaya magsisilbi ring parte ng training ng Pinay Booters ang Asian Games para naman sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Muling makakatapat ng Pilipinas ang Uzbekistan sa September 14 bago harapin ang Hong Kong sa September 17 at China sa September 21 sa Group G ng Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, mga karagdagang balita sa ating lalawigan, sunod nating ihatid dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
5: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos doon mo na makikita kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov pag-register mo ng business permit. Nandoon eh nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then after that, mga ilang minuto pag-open mo pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas 11:52 ng umaga. Balita dito sa Luzon, cloud seeding operations ng Department of Agriculture sa lalawigan ng Isabela nagtapos na. Level ng tubig sa Magat Dam napataas at napatubigan ang ilang pananim. Mula Radyo Pilipinas, Tuguegaraw, naritong ulat ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Matagumpay na natapos ang isang bank cloud seeding operation sa nasa sakupan ng Magat Dam sa lalawigan ng Isabela. Sa pagtutulong ng Departments of Agriculture Regional Field Office 2, DA Bureau of Soils and Water Management, National Irrigation Administration at ng Philippine Air Force, nakumpleto ang 30 flight hours na sinimulang isagawa noong Hulyo 26 sa reservoir at watershed ng dam. Ito ay agarang tugon ng pamalaan sa matinding epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura kung saan ang pondo ay nagmula sa DA National Rice Program. Sa pagtatapos nito, naitala rin ang 178.50 meters above sea level na water elevation ng dam. Ayon sa NIA, ito ay malaking pag-angat mula sa 159.76 meters above sea level noong July 16 ang pinakamababang water level ng Magat Dam ngayong taon. taon, ang kasalukuyang pagtaas ng level ng tubig ay nagbigay ng mas malaking kapasidad para sa operasyon ng irigasyon sa Isabela at mga Karatig probinsya. Maliban sa cloud seeding operations, nakatulong din sa pagtaas ang antas ng tubig ang pag-uunang dulot ng mga bagyo nitong Agosto, gayon din ang habagat na nagbigay ng karagdagang inflow sa reservoir. Ang pagtatapos ng cloud seeding operations sa Magat Dam ay isa lamang sa makbang ng pamalaan upang maibsan ang epekto ng tagtuyot. Napag-alamang may iba pa mga plano at intervensyon na ipatutupad sa susunod na mga buwan upang mas maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasakat masiguro ang patubig sa gitna ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudong Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balik naman tayo sa Radyo Pilipinas Tabuk. May gagawin pag-uulat si Emelia Bumatnong. Mga pulis ng PNP Kalinga na nagmula sa tribo ng Butbut at Tulgao Tinglayan lumagda sa Peace Covenant bilang pangako at pakikiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Lumagda sa isang peace covenant ang mga kawani ng Kalinga Police Provincial Office o KPPO na nagmula sa mga tribo ng Butbut at Tulgao Tinglayan Kalinga nitong August 24 sa lungsod ng Tabuk bilang pagpapakita ng kanilang pagkakaisa at pangako sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng mga isinagawang pagsisikap upang marisolba ang alitan ng dalawang tribo na nagkasundong itigil ang anumang tunggalian sa pamamagitan ng sipat na isang tradisyonal na proseso sa paggamit ng kapayapaan at kasunduan. Pinangunahan ni KPPO Provincial Director Police Colonel Gilbert Fatiig ang aktibidad na naglalayong itaguyod ang respeto, pagkakaisa at mapayapang paglutas ng mga alitan sa pagitan ng mga komunidad. Sa kanyang mensahe, hinimok ni Fatiig ang mga pulis mula sa dalawang tribo na maging huwaran sa pagtataguyod ng kapayapaan at huwag makisangkot o magpalala ng anumang tribal conflict. Aniya, bilang mga tagapagpatupad ng batas, tungkulin nilang maging instrumento ng pagkakasundo at panatilihin ang kaayusan sa kanilang mga komunidad. Nagpasalamat naman si Fatiig sa mga tribal elders at ibabang stakeholders sa kanilang patuloy na suporta sa paglutas ng mga alitan at pagsusulong ng kapayapaan sa lalawigan ng Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, sa Bicol Region, evacuation center para sa mga alagang hayop ipapatayo ng LGU Naga. Narito ang ulat ni Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Isinusulong ng LGU Naga sa pamumuno ni Mayor Lenny Robredo ang pagmantini ng evacuation center para sa mga tao at mga alagang hayop tulad ng pusa, aso at iba pa. Nais ni Robredo na ligtas hindi lang ang kanyang mga nasasakupan kundi mga alagang hayop na bahagi na ng bawat pamilya. Kaugnay nito, aabuti naman sa 71 na mga kennel boxes ang na-deliver na sa City Veterinary Office at dadali ito sa mga evacuation centers. Didepende sa bilang ng mga animal evacuees ang paglalaan ng mga boxes kung saan prioridad ang mula sa mga mabababang lugar ng Naga na laging binabaha. Ang mga boxes ay binili mula sa pundo ng Local Disaster Risk Reduction and Management Fund na nakalaan para sa disaster preparedness. Samantala, layunin ito na gawing mas ligtas at organisado ang kapaligiran sa mga evacuation center. Maliban dito ay may sapat na pagkain din ang mga ito na nagpapatunay naman na mahal din ng mga nagenyo ang kanilang mga alaga. Samantala, magpapatayo naman ang mga community kitchen sa mga evacuation center para sa hot meals ng mga evacuees. Kaugnay pa rin ito, maipopromote ang sanitation practices, mapipigilan ang animal bite at allergies at iba pa. Magiging kampante naman ang isip ng mga pet lovers sa mga evacuees naman na mga hayop. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dako naman tayo sa ating mga kasamaan sa Visayas Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na mahagi ng fishing gear sa hinunangan Southern Leyte. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Namahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR Region 8 ng mga kagamitan para sa kabuhayan ng mga manging isda, seaweed farmers at fisheries organization sa bayan ng hinunangan Southern Leyte. 2020. Unang ipinamahagi ng BFAR ang 15 units ng seaweed planting materials sa 15 beneficiaryo upang suportahan ang kanilang seaweed farming activities. 100 unit naman ng fishing gear ang ipinamahagi sa mga rehistradong mangingisda sa bayan para magamit sa kanilang mga aktibidad sa pangingisda. Kasama rin sa ipinamahaging suporta ang salt production materials para sa Tausan Fisher Folks Association at fingerling production materials para sa Biasong Salvacion Bugho o Tama Pump Boat Operators Association na nakalaan sa kanilang planong produksyon ng bangus fingerlings. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan ng hinunangan sa pangunguna ni Municipal Mayor Engineer Amar Joseph Tokmo sa BFAR Region 8 para sa patuloy na suporta nito sa fisheries sectors ng bayan. Inaasahang makatutulong ang ipinamahaging kagamitan sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga mangingisda at pagpapaunlad ng mga gawaing pangisdaan sa hinunangan. Para sa Radyo Pilipinas, Alzon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala sa Mindanao, Tesda World Cafe of Opportunities dinagsa ng mga job seeker sa Iligan City. Si Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Report.
8: Dinagsa ng mga naghahanap ng trabaho ang World Cafe of Opportunities sa Iligan City. Isang job fair na isinagawa bilang bahagi ng 32 anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at pagdiriwang ng National Tech Voc Day. Umabot sa halos 2,000 lokal at overseas job vacancies ang inialok ng mahigit 20 employers habang mahigit 3,000 posisyon naman ang inialok ng Armed Forces of the Philippines para sa mga job seekers sa Mindanao. Isa sa mga nakinabang si Asnur Langkwa ng Baloi, Lanao del Norte na na-hire on the spot bilang financial sales advisor sa isang insurance company. Nagpapasalamat din siya sa TESDA at lokal na pamahalaan sa tulong na ibinigay sa kanya upang agad siyang makahanap ng trabaho bilang first-time job seeker. Ayon kay TESDA Lanao del Norte Provincial Director Noraya Acas, layo ng programa na maiugnay ang skills training ng ahensya sa aktual na pagkakaroon ng trabaho. Ipinaalala naman niya na patuloy ang TESDA sa pagbibigay ng libreng skills training, national certificate at training allowance na 160 pesos kada araw. Git pa niya itinutulak ni TESDA Secretary Kiko Benitez ang training to trabaho bilang bahagi ng layunin ng ahensya na mabigyan ng trabaho ang mga Pilipinong may kasanayan at national certificate. Alinsunod dito sa panawagan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang mga oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, hydroponics gardening patuloy na tinututukan ng Hingog City Agriculture Office. Sa detalye, mula kay Noel Colonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy na tinutukan ng Hingog City Agriculture Office ang hydroponics gardening sa pamagitan ng Project Grow for Its Leaders para mapunlad ang kilang kaalaman para sa sustainable food production at agri-prenership na kung saan unang pagkataon na nakaharvest ito sa kanilang produktong agrikultura na litos gamit ang tubig sa pagtatanim, innovation na ibigyan ng pagkataong napaunlad ng mga kabataan ang kanilang proyekto para sa kanilang livelihood program. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hingoog, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, August 26, 2026. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay.
12: Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
14: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
13: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
18: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung pinagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
14: Pati bamboo?
13: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
14: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
24: Nung natutunan ko po yung paggawa,
25: sino nagturo
24: sa training po kami sa DOST.
25: Sa DOST.
13: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
26: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapag-

0: pati mga may kapansanan, nakakahabi.
1: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
2: Anong natutunan ko po yung paggawa?
3: Sino nagturo sa'yo?
2: Nag-training po kami sa DOSD.
3: Sa DOSD.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
4: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
7: Worry no more!
6: Worry no more!
7: Recap tayo
6: dito sa Post Game.
7: Walang mintis!
6: Walang mintis! At may kasama pang update! Post Game sa Radyo Pilipinas 2.
7: 918 AM.
8: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

We have 10 minutes after 5. Ngayon pong Thursday afternoon, August 27, ang petsa natin, mga tropa. Ako po si John Mogol para dito sa Post Games Sports Radio 918. Live po tayo sa inyong mga radyo at by live stream sa ating Facebook page, Sports Radio 918 AM. Isang nakakagutom na hapon sa inyong lahat. Di ko alam, pero amoy gambas dito sa loob ng studio. May kumain ba ng hipon dito, pare? Ba't amoy gambas dito? Kulang na lang malamig. Promise, amoy gambas. Paborito ko pa naman yung gambas. For today's episode, makibalita tayo tropa sa laban ng Pilipinas sa WBSC Women's Baseball World Cup Group Stage sa Tainan, sa Chinese Taipei sa Taiwan. Ano? Unfortunately, ay tapos na ang kampanya ng Pilipinas at they failed to qualify itong ating Philippine Women's Team para dun sa World Cup Final next year. Group stage pa lang ito eh. Ano? The latest result ngayong araw is a 0-10 loss laban sa Venezuela. So, they went 0-2 actually ngayong araw nito kasi earlier natalo din sila sa Chinese Taipei. Ito yung ikatlong sunod na, or rather ikalawang sunod na pagkatalo ng Pilipinas after back-to-back wins kahapon. Second inning, dito nasira yung laro ng Pilipinas as Venezuela scored 6 runs in the second inning. Yung tatlo sa unang apat na batters ng Venezuela, lahat yan

0: Nagka-base hit, including a single ni Victoria Rangel to give etong Venezuela a 2-0 lead. Next, si Srishna Arciniega Rojas with a double. Dalawang RBIs yung nagawa niya. And then naging 6-0 courtesy of Marlene Yendez Cordero. After mag 6-0 ang Venezuela, nag-decide ang Pilipinas magpalit ng pitcher. Si Marlin de la Cruz, pinalitan niya si Maria Cristine Bautista. Pero, nakascore ulit yung Venezuela with de la Cruz on the mound. Meron siyang wild pitch doon, kaya naging 7-0 yung score. So, pinalitan ulit ng pitcher para sa Pilipinas, si Jojilyn Lim replaced de la Cruz. And nakuha na ng Pilipinas doon yung third out of that inning. But the damage has been done. And naka tatlong runs pa itong Venezuela in the next three innings na itong kanilang huling group stage game dito sa Women's Baseball World Cup group stage. So, after five games, ang record ng Pilipinas is 2-3 sa standings. Nasa ika-apat silang pwesto. They lost to Japan on day one, tapos dalawang sunod na panalo against Cuba and Great Britain kahapon, tapos dalawang sunod na talo ngayong araw na to against Chinese Taipei and Venezuela. So meaning, with a 2-3 record in fourth place and with how teams are stacked up dun sa standings, eh, wala nang laglag na yung Pilipinas. Wala nang pag-asa na mag-qualify dun sa World Cup Final. Kasi, anim na koponan, ito pong naglalaro dito sa Tainan, single round robin. So that means every team, tigli limang laro. Now, top 3 lang yung magko-qualify para sa World Cup Final next year. Japan, ang kasalukuyang number 1, 4-0. Wala pang talo yan. Yung Venezuela, solo second ngayon yan, 3-1 record. At pumapangatlo ang Chinese Taipei with a 2-1 record. Now, etong Chinese Taipei, posible pa to na maging 2-3. The same record ng Pilipinas. Dahil kasalukuyan, kalaban nila yung Japan and the way Japan has been playing dito sa tournament na to, I don't think ibibigay nila to sa Chinese Taipei. Isang malaking himala kapag nanalo ang Chinese Taipei against world number 1 and 7-time champion Japan. And then, may huling laro pa yung Chinese Taipei ngayong araw against Great Britain na sa kasalukuyan ay wala pang naipapanalong laro. Pero hindi natin alam. Baka makaisa yung Great Britain. Pero even if mangyari yun na 2-3 din yung kalabasan ng record ng Chinese Taipei katulad ng Pilipinas, eh natalo naman yung Pilipinas sa Chinese Taipei earlier today. So kung gagamit yung win over the other, eh wala pa rin. Wala pa rin habol eto pong Pilipinas. Ano? But despite etong naging resulta na to, despite the Philippines failing to qualify for the World Cup Final, commendable pa rin po yung kanilang performance dito, no? Considering na first time naglaro ng Pilipinas dito sa Women's Baseball World Cup. Merong dalawang panalo against Cuba and against Great Britain. At itong dalawang koponan na to, mas mataas ang ranking nito in the world. Number 7 yung Cuba, number 15 ang Great Britain. Ang Pilipinas, number 21. At bukod pa dyan, ito, pakonsuelo na rin ito, na in their opening game, kahit natalo sa Japan, 3 runs lang yung na-score ng Japan. And yung ibang mga laro dito ng Japan, 13-0, talagang tinatambakan nila yung mga kalaban nila. But the Philippines was able to hold Japan to only 3 runs dun sa kanilang unang laro. So, moving forward, etong naging performance ng Philippine women's team natin sa WBC Women's Baseball World Cup group stage is a very solid foundation, ano, moving forward sa iba pang pagkakataon na makapag-participate ang Pilipinas dito at sa iba pang international competition. So saludo tayo sa naging paglaban ng Pilipinas dito against higher ranked teams in the world dito sa Tainan, Taiwan. Ayan, 2-0 na 'yung 2-0 na 'yung Japan laban sa Chinese Taipei. Wala pa yatang nakaka-score against Japan dito sa tournament na to. Tingnan nga natin. O, 13-0 yung Cuba. Panalo nila kanina. Tapos ngayon, lamang sila 2-0 against Chinese Taipei. Kahapon, August 26, 23-0 yung panalo nila sa Great Britain. 4-0 laban sa Venezuela. So talagang wala pang nakakascore laban dito sa Japan in this ongoing Women's Baseball World Cup Group Stage. Now, speaking of ongoing, tuloy ang aksyon sa US Open Pool Championship. At ang magandang balita rito, meron na tayong apat na Q Masters na pasok na in the last 64 dun sa knockout round na to, Stage 2. Pinangungunahan yan ni 2021 US Open Pool Champion na si Carlo Biado. Ang pinakahuli niyang resulta, a 9-8 win laban kay Louis Chan ng Chinese Taipei. Hinabol to ni Carlo Biado, ah. Lamang siya 4-8. Isang rack na lang yung Chan ang aabante sa second round agad-agad. Tapos malalaglag si Carlo sa loser's bracket. Pero ginawa ng paraan ni Carlo Biado. Pinabot niya sa hill-hill. Tapos kinumpleto niya sa rack number 17. Yung kanyang 5-rack streak. So wala pang talo si Carlo Biado dito sa kompetisyon. 3-0. 3-0 din si AJ Manas after nang talunin si Jason Shaw, 9-4, at kasama siya ni Carlo Biado in the last 64. Ganun din si Jeffrey Roda, 9-2 na panalo. Hindi yan si Jeffrey Roda, pare. Yung 9-2 na panalo over Fraser Patrick, at si Roberto Gomez, 9-4 ang kanyang panalo laban kay Dominic Yastrab. So, apat na Pilipino nasa knockout round na sa Stage 2. Susubukan pa ni Michael Bawanan na sumama kay Biado diyan. Hindi pa naglalaro eh. Ang kalaban niya si Landon Hollingsworth. Samantala, dun sa round 3 ng winner's qualification, natalo diyan sina Michael Feliciano, Marvin Assis, Harry Vergara. So, nasa loser's qualification naman sila round 4. Ano, so isang panalo doon ay aabante sila doon sa second stage. Meanwhile, sa round 2 ng loser side, apat na Pinoy lahat panalo. Si Roland Garcia, tinalo niya si Sullivan Clark 8-6, panalo si Bernie Regalario kay Cody Stevens 8-2. Si Livan Corteza hindi pinaporma, oh. Marcus Mosman 8-0 para kay Livan. And then lastly, Jeffrey De Luna 8-3 na panalo laban kay Brandon Schaaf. So, nasa round 3 sila ng loser side. Eh, may round 4 pa. So, dalawang panalo pa ang kailangan nitong apat na to to reach the round of 64. Posible to. 12 Pilipino ang maglalaro in the last 64 ng US Open Pool Championship sa Frisco, Texas. And kung mangyari yan, sana iba-iba sila ng ano, iba-iba sila ng kalaban, ano, para may chance rin na 12 Pinoy pa yung aabante sa ano, dun sa round of 32. Diba? Kesa yung magkatapat kagad yung 2 Pinoy sa round of 64, bawas na kagad yung posibleng mag-qualify to the next round. So, hopefully umayon, ika nga, umayon ang lahat para sa mga Filipino Q Masters na naglalaro dito sa US Open Pool Championship. Uwi tayo dito sa Pilipinas. Congratulations sa NU Bulldogs. Sila po ang bagong kampyon ng UAAP Esports MLBB. Matapos na talunin ang defending champion De La Salle sa Grand Finals kahapon. 2-1 ang naging final score dito. Panalo yung NU sa Game 1. 23 in 14 minutes. Bumawi ang Lasal, Game 2, 9-5, 17 minutes. Game 3, ito yung pinakamabilis, 13 minutes lang. 11-6 sa score para sa Bulldogs. Si Johannes Tacio ang pinangalan ng Grand Finals MVP. Ang Adamson at saka UP, yung dalawang kumuha nung bronze medal. So wala nang ano to, wala nang battle for third. Natalo sa semi, sila na yung bronze medalists, Adamson at University of the Philippines. 5:22 ang atin pong oras. Ito po ang postgame dito sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa postgame. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Over the last 2 months, si Zeus Babanto, ang isa sa ating mga junior jiu-jitsu athletes, eh, nakalikom ng 2 golds, 1 silver and 1 bronze sa tatlong magkakaiba na international jiu-jitsu competitions. Nag-compete siya sa Asian Youth Championship, World Youth Championship at itong kakatapos lang na JJAU Regional Championship Southeast Asia. Doon niya nakuha yung bulto ng kanyang medalya, 2 golds and 1 silver. Now considering that he is only 15 years old, eh talagang napaka-impressive na ng kanyang performance. Kasi iba-ibang level ng competition eh. He was able to compete against some of the world's best, some of Asia's best, Southeast Asia's best, at nagagawa niyang makakuha ng panalo. Let's find out more about etong ating batang jiu-jitsu champion dito sa panayam ng Sports Radio 918 kay Zeus Babanto.
2: Kasama po natin ang isa sa ating pinagmamalaking jiu-jitsu athlete na si Zeus Babanto. Zeus, welcome to the program. Congratulations mula sa recent win mo mula sa Cambodia.
3: Thank you po.
2: Yes, Zeus, 2 gold medals at 1 silver, yun na panalunan mo mula dito sa JJAU Regional Championship Southeast Asia. So, gaano kalaking panalo ito para sa'yo?
3: Sobrang laki po since isa po to sa pinakamalaking competition po sa buong region po. Kaya napakalaking opportunity din po sa akin to na i-grab po.
2: Yes.
3: Ito and si the Zeus. Fact that nanalo po ako ng gold tsaka 1 silver po. Sobrang laking ano po yun.
2: Zeus, again, itong 2 gold medals na kuha mo mula sa male, gi and no gi. Minus 85 kilogram at saka above 85 kilogram. And then yung silver naman mula dun sa fighting jiu-jitsu. So,
3: yes po.
2: Balikan natin, no? Saan mo ba unang nakuha yung gold medal mo?
3: Nakuha ko po siya noong first day po ng event, which is sa gi po. Nakuha ko po siya noong nakascore po ako ng 3 points sa kalaban ko po. And doon ko po inalagaan ko na po yung score ko po from there.
2: Nakailang laban ka bago yung officially makuha mo na talaga yung gold? Sino-sino yung mga tinalo mo?
3: Since hindi po nakalaro yung Vietnam, since nakalaro ko din po siya sa fighting and medyo severe po yung damage niya kaya hindi po siya nakalaro sa gi. Ang nakalaro ko lang po is yung Singapore po.
2: So Singapore, ano yung kinalabasan ng laban niya ng Singapore?
3: Nanalo po ako with a score of 3-0 po.
2: Ah, okay. So again, instead na may Vietnam pa sana, hindi mo na nakalaban yung taga-Vietnam, yung Singapore na lang.
3: Sa gi po.
2: So first gold medal yung nakuha mo mula sa gi ng minus 85 kilogram. So paano tong nakatulong? Lalo yes, na dalawang events pa yung sinalihan mo. Agad bang sumunod yung fighting or yung no-gi competition na?
3: Ang nauna po kasi is yung fighting. Ang next po doon is yung gi. Tapos yung last po is no-gi po.
2: Yes.
3: Last day po yung no-gi.
2: Pagdating dun sa yes, fighting po. Jiu-jitsu, ano naman nangyari doon, Zeus?
3: Ang nangyari po is ang score po namin noon is 3 and 2 po. Mm. Pagdating po ng second na start, nasuntok ko po yung partner ko po sa face po, which is not allowed po sa fighting. Sa fighting na event. So ang nangyari po, sobrang severe po ng damage niya since pumutok po yung labi niya. Mm-hmm. Ang ending dun po, yung nakakalokin ko po sana na Vietnam sa gi ko, hindi na po nakalok kasi sobrang severe din po yung sugat niya.
2: Siya din yung kalaban.
3: Since siya din po yung kalaban ko po sa gi sa first round.
2: Ah, okay. So, dahil doon, paano ka namang nagsettle doon sa silver?
3: Since yung mga kalaro ko po nung time yan is naglalaro din po sa ibang sa GI event po. Kaya hindi po sila nakaabot sa fighting po. Kaya ang result nun ako po yung nanalo.
2: Explain mo naman, no? Ano bang difference na tong ano natong gi competition or yung sa Newaza at saka yung fighting jiu-jitsu?
3: Ang difference po ng gi tsaka fighting po is yung fighting po may tatlong ano po yan, tatlong part po yan, which is yung part 1, part 2, tsaka part 3. Yung part 1 po, ito po yung striking kung saan po, ito po gagamitin yung karate nyo po para makagawa ng points. Sa part 2 naman po, kailangan nyo po siyang i-take down or throw gamit yung judo po or wrestling. And sa part 3 naman po, jiu-jitsu na po siya.
2: Yung pagkakaiba niya, malaking adjustment ba yon? Malaking adjustment yon kapag magkaibang competition. I mean, same tournament, pero magkakaibang events yung sinasalihan. Paanong challenge, paanong adjustment yung ginagawa mo kapag ganun?
3: Minimal lang naman po yung adjustment since ang kailangan ko lang po i-add sa fighting is yung striking po.
2: Hindi naman ganun ka kalaki yung adjustment kapag dating doon. But of course, nung nakuha mo na yung dalawang medals, isang gold, isang silver, pagpunta doon sa last event mo, doon sa Nogi
3: Eto na.
2: competition, ano na, mas ano ka ba, mas inspired ka na, mas motivated ka na ba doon sa last event mo, Zeus?
3: Since may momentum na po ako na nanalo po ako ng isang silver tsaka isang gold yesterday and the fact that maglalaro din po ako ng Nogi, medyo exciting din po.
2: Pagdating dun sa Nogi competition, ano, syempre nakuha mo na yung kumpiyansa na kailangan mo. Ilang fights pa yung hinarap mo?
3: Dalawa po. Ang una ko pong kalaro po is yung teammate ko po. Teammate ko po. Tapos yung pangalawang fight ko po is Vietnam po.
2: So, isang taga Pilipinas din at saka isang Vietnamese. So, ang
3: Apo.
2: nakaharap mo sa finals, taga Vietnam.
3: Apo. Round robin po siya since tatlo lang po kami. So basically po mag-iikot-ikot po kami ng ano. Kung sino yung pinakamadaming wins, siya po yung mag-gold.
2: Yes. Anong tumatakbo sa isip mo kapag lumalaban ka sa mat?
3: Ang una ko pong ginagawa is tinitignan ko po kung ano yung moves or galaws ng opponent ko po is and i-adjust ko po siya sa game ko po. So for example po, kung alam ko po na marunong for example, marunong mag-judo yung kalaro ko, ang gagawin ko po siya is i-wrestling ko na lang po siya or kung nag-guard po siya is ipapas ko na lang po. Ipapas ko po siya.
2: Mahirap ba yun? Na parang syempre, though may coach ka, sa side na lang yun, di ba? Pero ikaw na talaga, yung galaw mo na to talaga, ikaw na talaga magde-determine ng panalo, no? Anong pinakamabigat doon? Anong
3: Apo.
2: pinakamahirap doon?
3: Ang pinakamahirap po doon is mag-focus po and habang nakikinig sa coach since di mo na alam na tinatawag ka na pala na magpe-penalty ka and di mo marinig yung coach mo pa since nasa laro ka. So ito yun po yung pinakamahirap.
2: Yes, mahirap kasi
3: Sa
2: syempre, mas maingay na dun sa venue, tapos ikaw, focus ka, di ba? Meron ka ding
3: focus na focus po.
2: strategy, syempre. So again, saan ka dadalhin na itong naging panalo mo from Cambodia, Sus?
3: May next po ako na game po sa Grand Prix. Same din po yung mga lalaruan ko which is Gi, Nogi and Fighting po. And hopefully manalo din po ako doon.
2: Kailan itong magiging competition ni Zeus?
3: September 2 hanggang 7 po.
2: Bumalik ka na rin sa training after nung naging tournament sa Cambodia. Anong yung mga nasilip mo, mga nakita mo na dapat pang bigyan ng pansin or i-improve?
3: Siguro po yung sa since medyo okay na din po yung passing ko, siguro po yung pagkuha na lang ng mga points and pag-secure po ng mga points and sa submissions din po.
2: Sino ba yung ano pinaka-spar mate mo kapag training lang sa bansa?
3: Yung mga teammate ko po sa national team and yung mga teammates ko din po sa club po. Tsaka yung coach ko din po.
2: Ayun. Ang coach mo, si Coach ST talaga.
3: Sa fighting po si Coach ST, tapos po sa Gienogi po si Coach Chris Gallego.
2: Ayun. So, dalawa pala yung coach mo. Ikaw ba, Zeus, mas mahirap ba yun pag coach mo yung mom mo? Anong, paano mo nahihiwalay yung mom and son and, you know, yung coach na treatment kay Coach ST?
3: Pag nasa event na po is parang nawawala na po yung mga pagiging mom and son namin. And siguro yung student and teacher, ganun na po yung nangyari. Which is parang ako, susunod ako sa teacher, tas gagawin ko yung ginagawa ng, ay, sinasabi ng teacher. Is yung, tas yung teacher naman is nagsasabi ng mga moves or mga cautions na maaaring mangyari sa akin. Yun po.
2: So in a way, kaya namang i-separate, no, yung personal na as
3: Apo.
2: Mom, hindi mo siya tinitingnan as mom mo kapag training, talagang as coach.
3: Hindi po.
2: Anong
3: coach
2: anong,
3: po talaga.
2: Anong favorite na advice ang gusto mo from Coach SD Liwanel?
3: Siguro po na maging humble lang and every time na manalo ka is so maging humble ka lang kasi hindi mo alam na may mga tao po diyan sa paligid na gusto kang talunin po. So stay humble lang and stay ready.
2: Mm-mm. Siyempre, hindi natin maikakaila yung mom mo kapag pag-uusapan natin. Yung isa sa talaga matagumpay na Filipina athlete, si ST Liwanel,
3: yes.
2: Nandiyan talaga, di ba? So,
3: yes.
2: Ano yung tingin mong namana mo sa kanya?
3: Super proud po ako since isa po siya sa pinakamagaling na athlete and also pinakamagaling na coaches since halos lahat po ng mga techniques ko is na galing sa kanya po.
2: Mm-mm. Technique. Ano bang favorite na technique mo? Usually, saan mo tinatapos yung laban mo? Sus.
3: Tinatapos ko po siya is from staying sa side control or sa mount po. Usually po kasi since sa weight po namin is sobrang laki po. Medyo mahirap po makahanap ng submissions since ang ginagawa ko na lang po is magsi-stay sa isang place and kung may opportunity po na may makasub or makakuha ng sobrang advantage sa position, kukunin ko na lang po.
2: Mm-mm. So, syempre 15 years old ka pero yung sinasalihan mo talaga nasa 85 kilograms. So, ito talaga yung
3: yes,
2: panlaban mo na weight division. Ano ka ba? Matangkad ba si Zeus? Ano bang height ni Zeus?
3: Ang height ko po is mga 5'7 po. Tapos yung mga kalaro ko po is 5'11 to 6 foot pataas.
2: Wow. So, akala natin matangkad na si Zeus dun sa edad niya. Nung pala mas matatangkad pa. So, kung na-mention mo, kung most of the time mas matatangkad yung kalaban mo, ano naman ang strength mo?
3: Ang strength ko naman po is since maliit po ako, super compact po yung katawan ko. Basically po, yung strength, medyo malakas po ako and mabilis po compared sa kanila. Ang advantage po nila sa akin is yung reach po. Yung reach lang po.
2: Mm-mm.
3: So, ang advantage ko nila sa kanila is yung speed ko po and yung strength.
2: Yes, bibilisan na lang, no? Doon mo sila mauutakan sa part na yon, no? Pero syempre, bago ka talaga mag-compete sa abroad, talagang 4 years old ka pa lang, nagsimula ka na, di ba? Pero judo yung base na sport mo, no? So, itong pagkaka-hilig mo, no, sa sport, saan mo nakuha? Sino yung naging first coach mo? Si Coach Esther rin ba?
3: Ma'am po din po yung pinaka-first coach ko po. Actually, habang national team pa po siya, sinasaba niya na po ako sa training room niya po and doon po ako nag-roll, mga ganun po.
2: So, nung nakikita mo before, bata ka pa, na judo, di ba? Ano yun? Gusto mo
3: yes,
2: na rin
3: po.
2: Siyang subukan? Wala ka ng ibang sport na na tinry before? As in, ganito lang, yung sport sa mat.
3: Trinay ko din po na mag-swimming and mag-gumawa ng ibang hobbies, pero sadyang judo lang po talaga yung pinaka nakatatak sa utak ko po na sport. Kaya yun po talaga.
2: So since 4 years old, and then yung jiu-jitsu, sinubukan mo may jiu-jitsu 2022?
3: Opo. Actually po, nag-start, sinubukan po pong mag-compete ng jiu-jitsu noong 2018. Kaso nga lang po, nung natalo na ako, sinabi ko sa sarili ko na mag-quit na ako ng jiu-jitsu since hindi naman ako magaling. Tapos nung pagbalik ko po ng jiu-jitsu noong 2024 and nag-compete po ako sa Asia Pacific, doon ko po na-realize na pwede ko po itong ituloy-ituloy. And here I am now.
2: 2022, ba't ka bumalik? Sino nag-push sa'yo na balik ka, Zeus? May ganun ba?
3: Yung mom ko din po, actually, since pinupush niya ako na, uy, mag-compete ka dito, sayang naman yung opportunity na since nagtitraining ka din naman ng jiu-jitsu, is try natin i-try yung skills mo na bumalik ulit sa jiu-jitsu. And yun po, since nanalo po ako ng gold dun po, parang nagustuhan ko na din po siya ituloy-tuloy.
2: Yes, talagang meron pa palang ibubuga, no? Kumbaga, hindi pa yun tamang panahon para sa'yo, yung 2018 na yun. Pero at least, nakatulong siya para magamit mo, di ba? Para mas ma-inspire ka sa pagbabalik. Pero syempre, at 15 years old, buong bansa na, buong Pilipinas na yung nire-represent mo, gano'ng kalaking bagay sa yun? Nafe-feel mo na ba yun na, ay, national athlete ako, pambato ako ng buong Pilipinas, buong Pilipinas yung dinadala ko kapag nagko-compete ako? Nasa ano mo na ba yun?
3: Opo, since alam ko po na rinerepresent ko po yung Philippines sa international sport, napakalaking bagay po to sa akin and na responsibility na kailangan pong gampanan since ako po ay national athlete sa na rinerepresent yung kanyang bansa sa isang malaking event po tulad ng Southeast Asian Regionals po.
2: Yes, kung babalikan natin, kailan officially na naging miyembro ka na ng ano ng ating Philippine youth team? 2022?
3: 2024 po.
2: At 2024. So kung titingnan natin nasa 2 years yung official no na member ng ating national team. Ano so far yung favorite mong achievement or award na nakuha na ni Zeus?
3: Pinaka-favorite na award ko po na nakuha so far sa pagiging national team athlete ko po is sa 2024 World Championship sa Greece po. Nakakuha po ako dun ng silver medal sa Nogi po. Actually, hindi ko po siya expect na manalo sa Nogi since sobrang konti lang po yung preparation ko sa Nogi na the night after nag-uusap kami ng teammate ko na since konti lang yung training natin sa Nogi, enjoy na lang natin.
2: Mm-mm.
3: And kinabukasan nagulat na lang ako, nanalo na ako ng silver medal. So ito yun po yung pinaka favorite ko po na competition so far po.
2: So ano ka noon, 13 years old ka lang noon?
3: Yes po.
2: Grabe, 13 ka, then 2024, di ba? Yun pa yung official na naging, na nag-start yung journey mo sa ating national youth team, no? Sa edad mo ngayon, Zeus, gano'n na ba kalaki yung pangarap mo para sa sarili mo, para sa ating Philippine team? Ito na ba yung nakikita mo na parang until the end, ito yung gusto mong gawin? Gano'n na ba yun?
3: Yes po, pero sobrang hirap po siya parang i-maintain since sobrang dami din po kasi ng mga sports sa sila sa Rian ko tulad ng judo, jiu-jitsu, crush, sambo, wrestling po, yun po. So sobrang hirap din po siya i-manage. Pero nakikita ko din po kasi yung passion ko dito na gusto ko po tong ituloy and gusto ko po siyang i-thrive pa and gusto ko po siyang pagandahin po yung ano po.
2: Mm-hmm. Pero ngayon wala ka pang napipili kung alin talaga yung gusto mong yun na yung idire-diretso.
3: Pwede lang po. Kakayanin ng time ko. Pag sabay-sabay yung tatlo, pwede naman eh.
2: Oo. Kung kaya naman, hindi naman conflict sa schedule, di ba?
3: Apo.
2: Yes. Zeus, kamusta ka sa school? Napagsasabay mo ba yung studies mo, tsaka yung pagiging athlete mo?
3: okay naman po. medyo na natatabunan na po ng mga activities, pero so far medyo okay naman po.
2: Tanong natin yun sa ano, sa prof mo. But of course, again, two competitions pa. Yun na ba yung ano mo? Parang natitirang competitions mo for this year or meron pa ba?
3: Meron pa po. Ang last ko po sa jiu-jitsu is yung Grand Prix po, and meron din po ako sa wrestling. Gaganapin na din po siya this weekend po sa QC. And siguro last ko na po na comp, official comp is sa Courage na po.
2: Mm-hmm. So yun nga, gaya nga na sabi mo, talagang ikot ka dun sa iba't ibang mga sports. No? But at least, no, nage-excel ka naman din sa lahat. No? Zeus, syempre, kung babalikan mo lang, no, since day one na pumasok ka sa sport up to now, ano yung napatunayan mo?
3: Siguro napatunayan ko po na kaya ko po siyang ituloy and i-maintain po. Yun po. Na kaya ko po siyang i-maintain, kaya ko po siyang palaguin, kaya ko po siyang ipagandahin pa, yun po.
2: Mm-mm.
3: Meron hindi pa lang po siya parang, mm-mm, uy, naglalaro ako ng malakas ako, ganun. Parang pinapoint out ko po na pinaninindigan ko po siya.
2: Yes. Zeus, syempre marami ka din dun sa mga sports na sinusubukan mo ngayon. Meron din dyan, syempre, mga Olympic sports gaya ng judo and wrestling,
3: judo,
2: diba?
3: Wrestling po.
2: Oo. Ikaw ba, hindi mo naisip na parang dun ka na lang mag-focus kung alin yung Olympic sports?
3: Hindi naman po ibig sabihin na kahit na since Olympic sports siya, dun na lang po, yes, dun na lang po mag-base. Pwede din naman pong tayong mag-explore ng mga ibang sport. Malay nyo po, pwede may mas bigger opportunity po dun sa ibang sport. Gaya nito po, sa jiu-jitsu.
2: Yes.
3: Medyo madami-dami po yung opportunities ko sa ngayon sa jiu-jitsu kaysa po sa ibang sports po.
2: Yun, tama naman, no? Kailangan open ka sa lahat ng ano opportunities, no? And syempre, yung jiu-jitsu dito sa Pilipinas, yes, talagang growing siya. Anong pakiramdam noon na kapag pag-usapan natin yung Philippine Jiu-Jitsu, nandun ka, nandun yung name ni Zeus Babanto at talagang nagre-represent sa Philippines?
3: Sobrang big, sobrang laking ano po siya, sobrang laking responsibility din po since kailangan mo pong dalhin yung name ng Jiu-Jitsu National Team, Jiu-Jitsu Philippine National Team as isa sa pinaka maganda at pinaka magagaling na Jiu-Jitsu team sa buong mundo po. So yes, medyo mabigat po siya na responsibility na kailangang i-take.
2: Yes, kumbaga may pride at saka may malaking responsibilidad 'yon, no, para sa iyo. Yes. Again, Zeus, ang iyong target, ano yung mission mo dito sa mga susunod pa na sasalihan mong competition? Sabi mo nga, same events, yung three events, gi, no gi, at saka yung fighting.
3: Fighting po sa Grand Prix. Ang pinaka-aim ko po talaga is makakuha ko po talaga yung gold. Pero any medal is okay naman po. Pero ang pinaka-aim ko po talaga is gold.
2: Yes, syempre naman.
3: Gold,
2: no?
3: Standard.
2: Yes, gold standard. No? Para kanino mo ba ginagawa yun lahat ng to, Zeus?
3: Ginagawa ko po to para sa mom ko po. Ginagawa po ko lahat para sa mom ko, para din po sa mga coaches ko po na naniniwala sa akin na mananalo ako, kay Coach Chris, kay Coach Ziggy, and sa mom ko po, and sa mga sponsors ko din po na patuloy pong sinusuportahan po ako sa aking journey po, gaya po ng dental clinic po ni Dr. Jonas and sa kay Sir Pep din po.
2: Anong pinakamalaking bagay na naitulong ng sports sa buong pagkatao?
3: Sobrang dami pong nakuha, sobrang dami pong opportunities na nabigay ang sports sa akin. Ang gaya po ng unang-una po na pinakamalaking binigay ng sports sa akin is yung scholarship ko po sa UST. Tapos yung ano din po is yung pagiging national team din po, parang pagiging national team din. And actually yun po yung isa sa yung dalawang pinakamalaking bagay na nabigay ng sports sa akin. Tsaka yung mga opportunities din po.
2: Saka sabihin natin, pati yung confidence, no? Siyempre, hindi na,
3: yung confidence.
2: Hindi mahiyain, di ba? Mas ano, kaya makipag-socialize, no? Pero yung course sa college, nasa isip mo na rin ba yun, Sus? Ano bang gusto mong pag-aralan pagdating sa college?
3: Ano po, software engineer po yung gusto kong i-take po sa college.
2: Bakit? Sino ang inspiration mo kapag kumuha ka ng software engineering?
3: Yung inspiration, nakuha ko po to yung inspiration nung isa sa mga teammates po ng mom ko is niyayaya po ako na mag-take ng software engineer po since malaki din po yung opportunities na makukuha po sa work, sa trabaho na doon po. So
2: yes,
3: doon ko po siya nakuha na inspiration.
2: Yes, all the best, lalo na sa lahat ng mga gagawin mo pa. So again, parting message, may mga gusto ka pa bang pasalamatan? Ito yung chance mo.
3: Papasalamatan ko ulit po yung mga coaches ko dito sa KMA Fitness and Martial Arts, sila Coach Ziggy, sila Coach Ziggy Roses, Coach Christopher Gallego, and of course my mom po, si ST Galiwanen. And nagte-thank you din po ako sa mga sponsor ko. Yung Apostol Dental Clinic with Dr. Jonas Apostol ang nag-sponsor sa akin ng aking dental kit na sports guard. And kay Pepeton Gocha din po, isa sa pinakamalaking sponsor ko po sa JAC Holdings po. And yes, sa mga teammates ko po sa national team, sobrang salamat po ako sa inyo dahil hanggang ngayon po is lumalakas po tayo ng pantay-pantay po. Yun lang po.
2: Yes, there you have it. Thank you so much and congratulations, Zeus Babanto. Good luck sa mga sasalihan mo pa in the near future.
3: Thank you po.
1: Sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
4: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
1: Pilipinas. Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 8 minutes po bago mag, alas 6 ng gabi. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa post-game sa Sports Radio 918 AM. Now to wrap up today's episode, ito ang nangyari ngayong araw sa WNBA. Remember, kumpleto na yung 8 koponan na maglalaro in the quarterfinals in the playoffs. So, at least yung bottom 4 teams nung top 8 na yon naglalaban-laban for seeding, ano? For better seeding position pagdating ng playoffs. But so far, etong Golden State Valkyries, maganda ang pwesto nito. Nasa second overall in the standings, especially after nung panalo nila ngayong araw, 89-64 laban sa Connecticut Sun. Si Janelle Salon merong 15 points, Kyla Charles 14 points, 8 rebounds, and Veronica Burton with 12 points and 7 assists. First quarter pala, nagkatambakan na eh. Nagbagsak ito po ang Golden State ng 11-0 run. Si Burton, pasok yung 3 niya, tapos may steal and layup si Caitlin Cheng. Abante sila 19-7. Still in the first quarter, si Janelle Salon naman, tumira ng 3, pumasok yung 3-point shot niya. And I think this was a landing shot foul kasi tinawagan ng foul, ng flagrant foul yung Connecticut. So 4-point play complete para kay Salon. A 15-point lead at that point, 24-9. Second period, lalo pang idinain ng Golden State itong Connecticut. Si Salon, nakadalawang sunod na 3, tapos Cecilia Zandalasini with 7 straight points. It's now a 48-27 advantage. All in all, ito pong Golden State shot 57.1% in the first half, 8 out of 13 ang kanilang 3-point shooting at abante sila 55-27 at the half. Ang record ngayon ng Golden State Valkyries, 27-11. The second best record sa buong liga, 3.5 games behind the Minnesota Lynx na number 1 ngayon. Eh, tingin ko baka may pag-asa pa tong Golden State to actually get the top seed because meron silang 6 na laro pang natitira in their schedule, ang Minnesota 5. But remember, they are only behind 3.5 games. So posibleng, unless manalo lahat yung Minnesota in those 5 remaining games, then wala na talaga. But I think susubukan nilang kunin yung top seed dito. Samantala, ito namang Seattle Storm, panalo laban sa Toronto Tempo 90-78. A couple of teams na laglag na in the playoff race. Flo J. Johnson, 20 points para dito sa Seattle. So, dalawang laro nga lang ngayong araw in the WNBA. Samantala, sa mga sumusubaybay sa Major League Baseball, panalo po ang Milwaukee Brewers laban sa New York Mets 8-1. Bryce Turang, 1 home run, 3 RBIs. At si Robert Gasser with 6 strikeouts in the game. Second inning, a 2-run single ni Sal Frelick plus an RBI single ni Garrett Mitchell. 4-0 ang abante ng Milwaukee. And then in the fourth, 1-2 count. Bryce Turang with a 3-run home run. And all of a sudden, it's a 7-0 lead. So the best record pa rin itong Milwaukee, 82-51. They have 2 more wins and 2 fewer losses than the Los Angeles Dodgers. Samantala, ito namang Tampa Bay Rays, panalo laban sa Detroit Tigers, 3-0. Si Freddy Peralta with 4 strikeouts in 6 innings. Ang record ngayon ng Tampa Bay, 79-54. At kung manalo sila sa susunod nilang laro, they will be the third team to reach 80 wins ngayong current season na to, joining of course the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers. Itong Dodgers na isan ulit ng Atlanta Braves, panalo ang Atlanta 6-5. Ang Colorado Rockies tinambakan ang Washington Nationals 3-1. 6-0 na panalo para sa Philadelphia Phillies over the Seattle Mariners. And you have the Chicago White Sox beating the Texas Rangers 10-4 in today's games ng Major League Baseball. It's now 5:57. That's it for postgame ngayong araw po ng Huwebes. Susunod na Sports 918 with Rhea Arevalo until 8 p.m. dito siyempre sa Sports Radio 918. Salamat po sa inyong pagtutok. I'm John Mogol. Magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang may pagmamalaki ng mga Pilipino.
9: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela. Yung telang Pinoy.
8: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
10: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
12: Sa dugong nagkakita.
8: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
13: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
14: Noong natutunan ko po yung paggawa,
15: sino nagturo sa
14: training po kami sa DOST.
15: Sa DOST rin.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
16: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
1: Mula sa simula ng kanilang karera hanggang sa finish line ng bawat torneo. Pakinggan ang Athletic Journey at iba pang mahalagang updates mula mismo sa ating mga atleta. Sports Banter. Dito lang sa PTV Sports.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hinikayat ang mga graduate na maging kasangkapan para makatulong sa lipunan sa kanyang pangunguna sa commencement exercise ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pangulong Marcos Jr., ginawaran ng pinakamataas na honorary degree ng universidad. Egg processing facility na tinulungan ng pamahalaan at ngayon nakagagawa na ng pasteurized at powdered egg. Personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Batangas ang benepisyong hatid niyan sa mga egg producer at consumer. Alamin! Sa harap ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis, bunsod ng mga nagdaang pag-ulan at pagbaha, Health Department ininspeksyon ang leptospirosis express lane sa isang ospital sa Maynila. Presidential Communications Office, Department of Interior and Local Government at Commission on Higher Education sumalang sa budget briefings ngayong araw sa Kamara. Philippine National Police, handang-handa na sa security deployment para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections na gaganapin sa susunod na buwan. At panibagong sama ng panahon, binabantayan ng pag-asa sa silangang bahagi ng bansa kung yan ay magiging bagyo o palalakasin pa nito ang epekto ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Tutukan!
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatapos ng mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila ngayong araw.
3: Sa kanyang talumpati, hinikayat ng Pangulo ang mga nasipagtapos na maging isang kasangkapan para makatulong sa bayan.
4: Ginawaran din ng universidad si Pangulong Marcos Jr. ng pinakamataas na honorary degree bilang pagkilala sa kanyang pagsusulong ng kaunlaran ng bansa. Narito ang ulat.
5: Graduate na ngayong araw sa kursong nursing si Hassan matapos ang 4 na taong pagpupursige. Pero bukod sa kanyang determinasyon, malaking tulong sa kanya ang tulong dunong scholarship mula sa CHED kung saan nakatanggap siya ng 7,500 kada semester.
6: Sobrang laking tulong niya po para sa akin since single mother po yung mom ko. And you know, yung cards ko po is sobrang magastos po as in nagki-clinical duty kami. So bali yung stipend po na yun, nagamit ko po siya para po maraos ko po yung mga clinical duty ko po, yung mga return demonstration, tsaka yung mga ibang gastos po throughout my college years.
5: Isa lamang si Hassan sa mahigit 500 graduate sa commencement exercise ng pamantasan ng lungsod ng Maynila ngayong araw na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati. Hinimok ng Pangulo ang mga nagsipagtapos na maging kasangkapan para makatulong sa lipunan.
7: May your learning be guided by wisdom, your success measured by the lives that you uplift, and your achievements dedicated to the progress of our nation. Wherever life takes you, remain true to the ideals of this university. Use what you have learned to help build a stronger, more prosperous, and more compassionate Philippines.
5: Kasabay nito, binigyang diin ng Pangulo ang mga programa ng pamahalaan sa pagpapalakas ng tertiary education sa bansa sa pamamagitan ng Universal Access to Quality Tertiary Education, gayon din ang pag-expand ng Free Higher Education Initiative, maging ang Tertiary Education Subsidy at ang Tulong Dunong Program. Dagdag pa anya riyan ang bagong Pilipinas Merit Scholarship Program at ang pagpapalakas ng Technical Vocational Education at Training.
7: Ito ang tunay na bunga ng edukasyon. Mas abot kamay, de kalidad at nagbibigay sa bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas magandang kinabukasan.
5: Samantala, iginawad ng PLM sa Pangulo ang Doctor of Laws Honoraris Causa, ang pinakamataas na honorary degree ng universidad. Pagkilala ito sa kanyang pagsusulong ng kaunlarang pang-ekonomiya, edukasyon, serbisyong pangkalusugan at ang pagkakapantay-pantay sa lipunan.
7: I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM, that education must

0: Bas ng rehiyon. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: Problema ng mga magsasaka at disposer sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center ang bumababang kalidad ng mga gulay dahil sa ilang linggong pag-ulan. Ayon sa farmer disposer na si Lovely, nabulok ang karamihang gulay o di kaya ay madali nang nasisira. Idinagdag niyang sa ngayon, marami pa rin hindi maibentang gulay dahil hindi na maganda ang kalidad nito.
2: Manmano nga talaga ti mailakod ditan, uray nung nagkastuti presyo nga mayatan, awang ti mailakod. Tana lusaw dan, numot ada ti lumsot, ibaklod da. Tano apan iji babagamin niya papanan na, ibaklod da tana lusaw.
1: Sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture Cordillera, naibibiyahe lahat ang karamihang gulay mula sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, patungo sa NCR at ibang rehiyon. Maliban lamang sa repolyo dahil naiwan ang 148 metric tons na hindi na ibenta at 36 metric tons naman sa patatas. Iginiit din nilang walang oversupply sa mga gulay.
3: Yung mga hindi na bentang mga carrots or yung mga natapon na ay usually nang dumating na sa trading post, unwashed kasi ang mga yon tsaka buhos, kaya along the way uminit na yon, so may mga nalulusaw na. And then yung mga traders, mas prefer nila yung mga wash dahil nga hindi siya nabenta, na-slip pa. So, the last resort na ginawa na ng farmers natin ay ibalik sa farm.
1: Aniya, may ilang gulay na tumaas ang presyo gaya ng repolyo, habang bumaba naman ang presyo ng Chinese cabbage. Nananatili naman ang dating presyo ng carrots. Samantala, tuloy-tuloy ang tulong na kaloob ng ahensya sa mga apektadong magsasaka, maging ang paninigurong bukas ang market linkage ng mga magsasaka patungo sa mga mamimili kung saan ang ahensya na rin ang naghahatid ng mga gulay sa merkado sa labas ng rehiyon. Bukod dito, may kadiwa sa ibang mga rehiyon kung saan nila dinadala ang produkto ng mga magsasaka. Nagtatag din sila ng mga help desk sa mga trading post upang mas malapit ng puntahan ng mga magsasaka at traders sakaling makaranas sila ng suliranin.
3: Sila po yung tumitingin din sa mga unsold na especially carrots. So last week, meron mga unsold, and then kahapon, yun po yung tinulungan natin yung mga farmers na mabenta yun through our networking with our agencies, partner agencies. So, tayo na po yung, we volunteered, the office volunteered to wash and sort yung mga nakikitang possibility na itatapon na naman.
1: Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
4: Personal na ininspeksyon ni Health Secretary Edwin Mercado ang mga pasilidad sa isang ospital sa Maynila para tiyakin ang mabilisang pagtugon ng kagawaran sa mga pasyenteng may leptospirosis. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
5: Ilang araw nang masama ang pakiramdam ng 37-anyos na delivery rider na si Ricardo. Dulot ito ng sunod-sunod na pag-ulan dahil sa habagat at bagyo nitong mga nakaraang linggo.
6: Tatlong araw na kasi ako nataas ang lagnat. Baka duda ko na rin, baka yun na yung leptos kasi nalusok nga ako sa baha. Tapos minsan natatalsikan sa mata.
5: Minabuti niyang magpatingin agad sa doktor. Dahil nga may fast lane o mas mabilis na proseso sa bungad pa lang ng ospital, agad na diagnose si Ricardo na may leptospirosis at mabilis ding nabigyan ng paunang lunas at laboratory test.
6: Mabilis yung servisyo nito kasi nakikita agad yung
5: Dahil sa pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis, personal na ininspeksyon ni Health Secretary Edwin Mercado ang mga pasilidad ng San Lazaro Hospital sa Maynila at tiniyak na sapat ang pagtugon dito ng kagawaran. Batay sa pinakahuling tala ng ospital, umabot na sa 155 ang kasalukuyang nakakonfine dahil sa leptospirosis. Hindi bababa sa 30 ang mga bata habang lagpas 100 naman ang matanda. Kadalasan sa mga na-admit at kasalukuyang nagpapagaling ay mga pasyenteng sakop ng age group group na 19 hanggang 35 anyos. Sumampa na sa 300 ang kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital simula January 1 na siyang may pinakamaraming naitalang kaso nito sa bansa. 138

0: patients naman ang na-discharge na.
1: So dahil nga nag-ulan nung mga nakaraang linggo, ngayon yung kasagsagan nung kumbaga yung incubation period ay ngayon nagmamanifest yung sakit. May sapat naman tayong mga gamit, kaya nga kami nagtayo din ng operation center dito sa ating Health Emergency Management Bureau.
0: Kabi-kabilari ng koordinasyon ng DOH sa mga accredited hospitals dito sa bansa. May 33 ospital na ang may special fast lanes para sa mga pasyenteng may mild symptoms. Habang agad namang inirerekomendang malipat sa advanced facilities ang mga may malubhang kondisyon.
1: Time is of the essence eh. Dapat lalo na po pag nag-manifest na nagkakaroon na po ng problema sa bato, nagkakaroon po ng problema sa baga, ay agaran pong mahemodialize at mabigyan po ng antibiotics. So mayroon naman pong triaging na ginagawa.
0: Nagpatupad din ng mahigpit na triaging at protocol ng DOH kung sino ang mga pwedeng sa bahay nilang magpagaling, kailangan ng hospital admission o nangangailangan ng hemodialysis. Nanawagan din ng kalihim na pumunta muna sa mga pinakamalapit na rural health unit o barangay health center bago dumiretso sa mga ospital para rin hindi na mahirapan pang bumiyahe. Sheila Natividad, para sa bayan.
2: Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Tizon ang EDSA Balintawa kung saan pinaplanong itayo ang isang malaking detention basin bilang solusyon sa nararanasang pagbaha sa lugar at maging sa kahabaan ng G. Araneta Avenue. Inaulat ni J.M. Thompson.
3: Tumanda na ang residenteng si Mary Rose sa bahaging ito ng Balintawak at anya, noon pa man ay binabaha na talaga ang lugar ng kanyang munting tindahan. Kaya kapag umaabot na hanggang tuhod ang baha sa labas ng kanyang tindahan, apektado ang kanyang hanap buhay.
4: Wala ko talaga mga customer eh. Walang makadaan, walang tao.
3: Sa pag-iinspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon sa EDSA Balintawak sa Quezon City ngayong araw, isang malaking detention basin ang nakikita ng DPWH bilang kritikal na solusyon na itatayo sa harap ng Andres Bonifacio Monument.
5: Ang maganda dito is pag natayo natin yon, is hindi lang natin maiipsan yung body sa EDSA, kundi pati yung pababa, papuntang all the way to G. Araneta, mababawasan natin.
4: Malaking bagay na po sa inyo kasi hindi na babay, lahat po ng tao, makakadaan na. Wala po kasi talaga makadaan dyan pag mataas ng tubig.
3: Inaasahang magagawa ang proyekto bago ang susunod na tag-ulan sa susunod na taon sa oras din na maayos ang right-of-way sa lugar. Nagpapasalamat naman sa Secretary Dizon kay North Luzon Expressway President Luis Reñon dahil magiging katuwang ng DPWH ang NLEX sa gagawing detention basin.
6: Tuloy-tuloy na dredging operation, drainage system improvement at paglalagay ng detention basin. Yan ang tuloy-tuloy na ginagawa ng Department of Public Works and Highways para matiyak na mababawasan ang mga pagbaha, lalo na tuwing maulan.
3: Binigyang diin din ni Secretary Dizon na bukod sa pagpapababa ng baha sa lugar, makatutulong din ang detention basin para magamit sa irigasyon at supply ng tubig tuwing tag-init.
5: Inutusan tayo ni PBBM na i-coordinate lahat ng mga detention basins na gagawin natin sa mga water concessionaires natin, yung Manila Water at Maynigan, para yung tubig na maiimbak natin, hindi naman masasayang at itatapon lang natin sa mga estero. Na kung pwede, papatulong tayo sa mga water concessionaires natin na kunin nila yung tubig na maiimbak natin para magamit for potable water.
3: Imbis kasi na itatapon ng mga tubig na maiipon, kukuhanin ito ng mga water concessionaire, dadaan sa ilang treatment plants at masusuplayan ng malinis na tubig ang ilang komunidad. Tinitiyak naman ng kalihim na akma ang proyekto sa Drainage Master Plan ng Quezon City. Mas mahigpit din anya ngayon ang ahensya sa mga proyektong kailangan talaga ng mga komunidad, kaya mapapansin din ang mas kaunting proyekto ng ahensya para sa 2027.
5: Wala na yung mga dating gawe sa budget. Napansin nyo naman, no? Talagang nanggaling yan sa baba, sa community. Kompleto ang mga requirements dapat. Wala na yung project title lang tsaka cost. So hindi ngayon basta-basta na lang pipirma ang mga DE kasi may takot sila eh. Kasi nakapirma sila dyan. Pag yan may problema, papakita ko sa kanila yan. Papakita ko yan sa NBI o sa Ombudsman. open and shut yan, makukulong itong mga DE na to.
3: Patuloy naman ang pagtitiyak ng DPWH na tuloy-tuloy ang kanilang mga programa at proyekto na magbibigay ng ginhawa sa ating mga kababayan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa bayan.
7: Patuloy sa paghahatid ng iba't ibang tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang mga bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
8: Patuloy ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Maymay, Luis at Neneng. Sa paunang datos ng ahensya, mahigit 2.2 milyon na mga pamilya sa mahigit 5,800 na barangay sa iba't ibang lugar sa bansa ang apektado.
9: Initial data pa lang po ito. Kaya nga sabi ko kanina, ongoing pa po ang aming cross-validation with the local government units, lalo na po sa mga probinsya ng Bulacan, Bataan at saka Pampanga. Ang direktiba ni Secretary Rex Gatchalian, tiyakin na mabigyan po agad ng tulong.
8: Kabilang sa mga tinututukan ng DSWD ang mga pamilyang nasiraan ng bahay at naantala ang kabuhayan. Para sa mga kwalipikado, may emergency cash transfer ang ahensya na nasa 5,000 hanggang 25,000 pesos depende sa kanilang sitwasyon at pangangailangan. Samantala, patuloy rin ang paghahatid ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga evacuation center at mga apektadong komunidad.
10: Merong mga sleeping kits, hygiene kits, maternity kits. Our disaster resource center in Pasay and in Cebu continue po nag-produce ng family food packs or nag-repack.
8: Sa kabuuan, umabot na sa 1.4 billion pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng DSWD. Patuloy din ang pag-replenish ng stockpile ng ahensya sa mga production center maging ang standby funds nito para naman agad silang makatugon kung sakaling may pangangailangan. Hindi lang pagkain ang kabilang sa ayuda. Bukod sa mga non-food items, sinisiguro rin ng DSWD na napangangalagaan ang kapakanan ng mga lumikas sa evacuation centers, kaya't may mga serbisyo rin para sa kanilang mental health, gaya ng psychological first aid, protection ng mga bata at mga evacuees na nasa vulnerable sector.
9: Trabaho ng DSWD ay agapayan yung ating mga local government units, itrained sa mga mental health and psychosocial support, at iyakin na may mga venues para ma-process po yung mga trauma, anxiety, depression, and yung nararanasang malulungkot na karanasan ng ating mga kababayan.
8: Habang patuloy ang disaster response, inihahanda na rin ng DSWD ang mga hakbang gaya ng cash for work at iba pang cash assistance para naman matulungan ang mga pamilyang apektado na makabangon mula sa trahedya. Carlo Candelaria, para sa bayan.
11: Tiniyak ng UP Resilient NOAA Center na kanilang gagamitin ng tama ang 1 bilyong pisong pondo para makatulong na mabawasan ang epekto ng mga kalamidad sa bansa. Sa isang press conference na pinangunahan ni UP Resilience Institute Executive Director Alfredo Lagmay, kanilang inilatag ang mga proyektong paglalaanan ng nasabing pondo. Anya, hindi bara-bara kundi sistematikong gagamitin ang pondo para magkaroon ng science-based system para sa flood management, disaster risk reduction at climate resilience.
12: Nag-anticipate na po kami. Even before we received the 1 billion, we've been working with DPWH, we've been working with MMDA. Kasi ganun po dapat, we anticipate kailangan natin mangyari kahit wala pang pera. So, ayun po, kasi gusto natin talaga makatulong and we want the best for our kababayans.
7: Isinailalim sa state of calamity ang Dinagat Islands dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Ang itinuturong sanhi nito ay ang Super El Nino. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
13: 3 linggo nang naapektuhan ng tagtuyot ang ilang residente sa Dinagat Island dahil sa kawalan ng ulan. Ayon kay Governor Nilo de Meray Jr., ramdam na ang epekto ng Super El Nino, kabilang ang pagkatuyo ng ilang pinagkukunan ng tubig at kakulangan ng supply sa mga paaralan at ospital. Apektado rin ang agrikultura dahil sa mga nalalantang pananim habang nakararanas din ng forest fire sa ilang kagubatan. Maging ang mga mangingisda ay kaunti na rin umano ang nakukuhang isda.
14: Kaya they are requesting for us to supply water. Ngayon naglaline up yung ibang mga tao sa ibang areas kasi hindi na nga umaabot yung water sa kanila.
13: Dahil dito, nagdeklara ng state of calamity ang Dinagat Islands, epektibo noong Agosto 25. Layunin nitong mapabilis ang pagtugon at paghahanda sa posibleng mas matinding epekto ng tagtuyot, lalo't inaasahang magpapatuloy ang mainit na panahon hanggang sa susunod na taon. Sa ilalim ng deklarasyon, maaari ring gamitin ng probinsya ang Quick Response Fund para sa mga kinakailang hakbang at ayuda.
14: Na 20,000 more or less ang affected sa 140,000 dinagat noon. So we are declaring it now para kung anong mitigation na pwedeng gawin ng provincial government, local government and national to ease the pain of having no water.
13: Bago pa man naranasan ang problema sa tubig, naghanda na ang Dinagat Islands para sa naturang kalamidad. Ngunit hindi pa ito sapat, kaya malaking tulong talaga ang pagdeklara ng state of calamity. Mula sa PTV Davao, Regine Lenuza para sa Bayan.
11: Namuong potential bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, kaya asahan ang paglakas muli ng habagat. Ayon sa PAGASA, makararanas ng mas mabigat na pag-ulan bukas, lalo na sa weekend, ang malaking bahagi ng Luzon. Kabilang sa makararanas ng mas maraming volume na pag-ulan bukas, ang Benguet, Zambales at Occidental Mindoro. Alerta po sa posibleng pagbaha at pagbuhon ng lupa. Ang low pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay posibleng maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Tatawagin yan bagyong palindok o pilandok. Hindi naman ito lalapit o tatawid sa kalupaan, pero babala po ng PAGASA, palalakasin muli ng habagat for this long weekend. Kaya naman na mainam na stay indoors po at planuhin ang inyong mga lakad for this long weekend. Bukas sa Luzon, makararanas po ng occasional rains sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Ganyan din ang weather conditions sa Negros Island region at sa Silangang Visayas, dulot ng habagat. Good weather naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at ng malaking bahagi ng Mindanao. Pero may posibilidad pa rin makaranas ng panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Ngayon, silipin na natin ang rain probability this weekend sa mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
2: At abangan, Malacanang sinabing wala pang naiulat na Pilipinong nasaktan o nasawi dulot ng flash flood sa Nepal.
11: Budget briefing ng PCO isinagawa ngayong araw sa Kamara.
7: At Philippine National Police nakahanda na para tiyakin ang seguridad ng kauna-unahang barm parliamentary election sa Setyembre. Iyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
15: For our next food crawl.
16: Ano ako nakakita ng sandwich na may petals ng bulaklak?
15: Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
16: First time mo kakain ng ravioli kasi hindi ko siya kayang spilingin.
15: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
16: Hindi raw ito, baby po si T. Psst lang daw.
17: Wala rin joke mo.
15: Dito lang sa PTV.
18: Is it a yes or a no?
19: Are you anti or pro?
18: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
19: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
18: Pag-usapan natin yan sa
19: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
18: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
15: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Hindi na masasayang pa mga itlog na hindi maibenta dahil tinulungan ng gobyerno ang isang egg processing facility sa San Jose, Batangas na ngayon nakagagawa na ng pasteurized and powdered egg kung saan personal din itong binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Ang hatid niya na iba pang benepisyo sa mga egg producer at consumer, alamin sa ulat ni Clazel Pardilia.
1: Halos 3 milyong itlog ang nasasayang ng kooperatibang ito sa San Jose, Batangas. Pero sa tulong ng egg processing facility at teknolohiya na ibinigay ng Department of Agriculture at Department of Science and Technology, ang mga itlog na hindi maibenta dahil sa oversupply at itinatapo na lamang noon, napapakinabangan na ngayon. Ginagawa na kasi itong pasteurized at powdered egg. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang prosesong yan sa kanyang pagbisita sa planta.
2: Walang nasasayang dito, walang tinatapon. And so not only is this a good example of what can be done when many agencies of government are working together, working hand in hand, but also when we develop the proper technology, how we can in fact put up what is referred to as a circular business.
1: Ayon sa DOST, 2 linggo lamang ang shelf life ng sariwang itlog na madali pang mabasag. Pero ang pinulbos na itlog, di na kailangan masyadong maingat sa pagdadala. Maari pang tumagal ng hanggang 2 taon.
3: Hawak ko na itong isang sachet ng powdered egg. Naglalaman ng 10 grams o katumbas ng isang itlog. Para makain o mainom, kailangan ihalo sa mainit na 30 ml ng tubig. Kanawin. Ito na yung consistency, parang sariwang itlog lang din. Yung lasa, kapareho lang pero hindi masyadong malangsa. Pwede na itong ihalo sa Vietnamese coffee o kaya lagyan ng asin at prituhin.
4: Pwede pang magamit ito sa disaster, operation, school feeding, at iba pang mga aktibidad na kailangang magpakain sa ating mga kababayan.
1: Dahil sa mga naisasalbang itlog, lolobo na sa 18 milyong piso ang karagdagang kita ng kooperatiba.
5: Dati, sila maliliit lang na poultry, pero dahil nga po sa katagalan sa factor ng pricing, plant ng Pepco, lumago po ng lumago at mas marami pong employment yung naidulot nito. Mas maraming pamilya na tulungan.
1: Ano naman kaya ang epekto sa supply at presyo?
6: More eggs or more products na masasave natin, it's better for our food security needs, ano? At masastore na natin for, you know, kung kailangan. Less wastage talaga means lower cost din. Lower, pati production cost natin bababa if we can save it, eh.
1: Ibinibenta na ng co-op ang mga pasteurized at powdered eggs sa mga manufacturer, hotel at restaurant. Ginagamit na rin ito sa mga training facility na katuwang ng TESDA na nagbibigay naman ng libreng kasanayan sa mga nais pumasok sa food business.
7: Instead of using yung fresh egg, ang ginagamit na po namin in baking, yun na pong product ng Bepco. Yung innovation ng Bepco, sinabayan namin para ma-educate yung ating mga kababayan na pwede pala yung pasteurized at saka yung powdered egg in our daily use so kahit sa bahay or kahit sa negosyo.
1: Nakapagbigay ng kumpanya TESDA ng libreng scholarship sa higit 300 estudyante. Isa si Ariel sa mga nabenepisyuhan. Mula sa pagiging call center, isa na siyang trainer sa paggamit ng mga processed egg at nagbabalak na rin magnegosyo.
8: Nagkaroon po tayo ng oportunidad na maging trainer po. Makapag-share din po ng knowledge sa end user po sa mga beneficiaries po ng ating government scholarship.
1: Ang mga itlog na nabibili natin, huwag ismulin dahil hindi lang ito source ng murang protina, kundi kabuhayan tungo sa isang bukas na maganda at masagana. Clazel Pardilia para sa Bayan.
0: Sa ibang balita, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Nepal matapos ang nangyaring flash flood sa naturang bansa. Sa payag ng Pangulo, ipinarating niya ang malalim na pakidalamhati ng Pilipinas sa Nepal at sa lahat ng mga apektado ng kalamidad. Nagpaabot din siya ng simpatya sa mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay, kaibigan at kapamilya at nanalangin para sa kanilang lakas at katatagan sa gitna ng trahedya. Una nang sinabi ng Malacañang, wala pang naiulat na Pilipinong nasawi o nasugatan sa kalamidad. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga kinatawan ng Pilipinas sa Nepal para matiyak kung may mga Pilipinong naapektuhan ng kalamidad.
9: Ang administrasyon sa panguna po ng ating Pangulo ay ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal.
0: Samantala, nilinaw ng Malacañang na wala pang ipinatutupag na pagbabawal sa Facebook sa Pilipinas. Kasunod yan ang naunang pahayag na bukas ang administrasyon sa posibilidad na i-ban ang social media platforms dahil sa negatibong epekto umano nito sa kabataan. Ay kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, patuloy pang pinag-aaralan ng pamahalaan ang usapin at wala pang konkretong desisyon ukol dito. Aniya nakikipagtulungan ng Facebook sa mga otoridad, partikular sa mabilis na pagtatanggal ng mga post na naglalaman ng fake news at karahasan. Tinawag yan ni Castro bilang magandang senyales at hinikayat ang lahat ng social media platforms na makipagtulungan sa gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon at mararahas na content.
9: Ang huling impormasyong ibinigay po sa atin ay may mga pagkakataon na kapag kinakailangang i-take down ang isang post na nagpapakita ng karahasan, fake news, ay tumutugon naman ang Facebook. So, magandang senyales po yan. Kasi para sa lahat na rin po ng mga social media platforms, maging tulong po kayo sa pamahalaan para maiwasan po natin yung mga bagay-bagay na hindi na po sana kumakalat pa dahil sa mga maling impormasyon o sobrang mararahas.
10: Samantala, suportado ni Education Secretary Sonny Anggara ang Comprehensive School Safety Act na ipinanukala ni Senator Bam Aquino. Layunin itong gawing permanenteng batas sa mga inisyatiba ng Department of Education para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Nakatutok ang panukala sa tatlong haligi, ang pag-iwas, pagtugon at pagbangon, kabilang na ang campus security, emergency response at mental health support. Sinabi ng kalihim na kailangan magkaisa ang buong komunidad para maprotektahan ang mga bata at matiyak na magpapatuloy ang mga hakbang pangsiguridad para sa mga susunod na henerasyon. Kasabay nito, pinalalakas din ng DepEd ang mga serbisyo sa proteksyon ng mga estudyante at mga mekanismo sa pagsuporta sa kanilang mental health. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihing ligtas na lugar para sa pagkatuto ang mga paaralan, lalo na sa gitna ng mga kamakailang insidente ng pamamaril sa ilang eskwelahan.
0: Sa kabila ng iba't ibang isyung kinahaharap ng bansa, nananatiling nakatutok ang maraming Pilipino sa usapin ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte base sa isang survey. Yan ang ulat ni Elijah Canla.
11: Sa kabila ng pagputok ng iba't ibang isyung panlipunan sa bansa ngayon, marami pa rin sa mga Pilipino ang nakatutok at nakasubaybay sa kahihinat na ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang lumabas sa pinakahuling survey ng Momentum Research sa isang non-commissioned study patungkol sa persepsyon ng publiko sa mga umiiral na suliraning kinahaharap ng bansa. Lumalabas na nasa 70% ng mga Pilipino ang nababalitaan at patuloy na nakasubaybay sa paglilitis sa bise na kung saan tumaas pa ito ng 2.2% mula sa datos noong buwan ng Hulyo. Marami rin ang nagpahayag na nararapat na personal na dumalo si VP Sara sa pagdinig kung saan 79% ang pabor dito kontra sa 15% na nagpahayag na hindi ito mahalaga. Samantala, kung kabatira naman sa paratang o articles of impeachment ang bise ang pag-uusapan, nasa 38% ang nagpahayag ng kaalaman nila sa maanomalyang paggasta sa confidential at intelligence funds, kasunod ng assassination plot sa first couple at sa dating House Speaker na may 15%. Pumangatlo naman ang panunuhol o bribery sa kawaninan ng DepEd na nagtala ng 13% na sinundan ng issue sa unexplained at ill-gotten wealth na nasa 7%. Nang tanungin naman ang publiko kung ano sa mga sumusunod na paratang ang lubos na kapanipaniwala, nanguna sa survey ang maanomalyang paggasta sa confidential at intelligence funds na may 28%. Sinundan ito ng tangkang pagpatay sa Pangulo at kamag-anak nito at ang hindi maipaliwanag na yaman. Sa tanong na, masasabi bang betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan ang alleged misuse of confidential funds ng BISE, 79% ang sumang-ayon dito, habang 21% naman ang sumagot ng hindi. Ang survey ay isinagawa noong August 18 to 23 ng kasalukuyang taon na kinabibilangan ng 1,487 adult Filipinos sa buong bansa. Nilinaw naman ng organisasyon na ang survey na ito ay inisyatibang mula sa kanila at hindi pinondohan o kinomisyon ng sinumang personalidad o institusyon.
12: The National Momentum Survey is our non-commissioned initiative, no? So it's not been funded by any sponsor, by any client other than Momentum Research.
11: Ayon pa sa mga eksperto, maraming factor ang nagiging konsiderasyon ng publiko, kabilang na ang paglaganap ng mga balita sa social media na isa rin sa mga pangunahing pinagkukunan ng impormasyon ng sambayanan. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Iginit ng Malacanang na may malinaw na pagkakaiba sa paggamit ng pseudonyms sa mga bayani noong panahon ng himagsikan at sa mga alias na lumitaw sa mga resibo na isinumite kaugnay ng confidential funds ng Office of the Vice President. Tugon nito ng palasyo sa paghahambing ni Senator Robin Padilla sa paggamit ng mga alias o alias sa mga bayani at ng mga pangalang gaya ni Mary Grace Piatos, Andy Ling, Pagong, Pusa at Belat na nakalista sa ilang resibo. Git niya, gumamit ng pseudonym sa mga bayani para maitago ang kanilang pagkakakilanlan habang lumalaban para sa bayan. Ani ang mga bayani ay mga totoong tao, ay pinagtanggol ang bansa ng walang hinihinging kapalit. Habang sinabi nito na hindi malinaw kung totoong tao mga individual na nakapangalan sa ilang resibo ng confidential funds. Gayunman, iginagalang ng Malacanang ang karapatan sa pamahayag ni Senador Padilla, pero mahalaga na ilahad ang katotohanan para hindi malito ang publiko.
9: Ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. So, para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad.
10: Samantala, nais ng Office of the Ombudsman na magkaroon ng contempt power. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Romulla, ito ay para magkaroon ng ngipin ang ahensya. Kasunod na rin ng mga inilalabas na sabpina ng anti-graft body. Anya, makatutulong kung magkakaroon ng batas para masuportahan ng Ombudsman. Samantala, ayon pa kay Romulla, kasalukuyang nagsasagawa sila ng lifestyle checks sa mahigit 100 government officials.
13: Para wala hong ngipin kung hindi ho tayo bibigyan ng contempt powers. Kasi marami pa rin humatikas ang ulo pagdating po sa cooperation po sa Office of the Ombudsman. We are adding more to the list because we have been actively pursuing information on the people in commission on customs, in LTO, and other income-generating agencies of the government because this is where most of the lifestyle sins happen, including the BIR, Your Honor.
0: Binigyang diin ni Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento ang kahalagahan ng kooperasyon ng iba't ibang sektor, maging ng kabataan at akademya, sa paggamit ng pangmatagalang kapayapaan. Bahagi yan ng kanyang talumpati sa ginanap na ASEAN IPR University Tours sa Ateneo de Manila University. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
14: Idinaos ngayong umaga sa Ateneo de Manila University ang ASEAN Institute for Peace and Reconciliation University Tour. Layon ng aktibidad na magkaroon ng plataforma para pag-usapan ang regional peace, security at governance ngayong hawak ng Pilipinas ang chairship ng ASEAN ngayong taon. Tinalakay rin sa nasabing aktibidad ang ambag ng Pilipinas pagdating sa regional peace building, partikular ang Bangsamoro peace process. Sa kanyang talumpati, sinabi ni President Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento na kinakailangan ng kooperasyon ng iba't ibang sektor para makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Ibinida rin ito ang mahalagang papel ng kabataan at akademya sa mga umuusbong na bantang pansiguridad sa rehiyon.
15: Sustained dialogue, inclusive participation, responsive governance, and strong local leadership can transform conflict into opportunities for peace and development. And this is where the sharing of experiences and best practices becomes very important. Copying in school is a mortal sin, but in governance, copying best practices, especially programs that have proven effective, is not only allowed, it should be encouraged. Of course, we do not simply copy and paste. We learn from what works, understand why it works, adapt it to our own circumstances, and improve upon it.
14: Binigyan din sa talakayan ang mga bagong hamon na kinakaharap ng ASEAN tulad ng cyber threat, disinformation, maritime disputes at climate-related risks kasabay ng pagbabahagi ng Pilipinas ng karanasan nito sa localized peace building. Ipinaalala naman ni Philippine Permanent Representative to ASEAN Evangeline Jimenez Ducroc na hindi lang nasa kamay ng mga pamahalaan at mga diplomat ang pagtugon sa mga nasabing hamon.
16: Peace building cannot be left only to governments and diplomats, especially as peace and security challenges are becoming very complex, from geopolitical tensions and maritime disputes, violent extremism, cyber threats, disinformation, climate insecurity, and social polarization. Addressing these challenges require not only political decisions, but also a knowledge of history, local conditions, all of which research, dialogue, and critical thinking can unpack.
14: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Siniguro ng Senate Committee on Finance na magiging transparent at may pananagutan ang ipatutupad na panukalang pambansang budget sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Bernard Ferre.
17: Isang people's budget na katutok sa mga pangailangan ng mga Pilipino. Itong tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito kasabay ng Development Budget Coordination Committee o DBCC briefing. Kabilang sa mga pangunahing prioridad ang kalusugan, edukasyon, pagkain, hanap buhay, seguridad at infrastruktura.
18: Ang 2027 budget ay isang budget na tutugon sa pangunahing pangangailangan o basic needs ng ating makababayan. Isang people's budget. This is where we fully agree with the budget message of President Bongbong Marcos. For when we invest in our people, we invest in the future of our nation.
17: Tiniyak din ni Ejercito na harangin anumang last-minute insertions sa bicameral conference committee para masiguro ang transparency at accountability sa bawat piso. Inirekomenda ng pamahalaan ang 7.2 trillion pesos national budget para sa fiscal year 2027, nakatumbas ng 21.7% ng gross domestic product ng bansa at 6% na mas mataas kumpara sa 2026 GAA. Nakalaan ang malaking budget ng dagdag na budget sa mga mandatory expenditures tulad ng mas mataas na national tax allotment para sa mga LGU at pagtaas ng sweldo ng mga kawanin ng gobyerno at militara.
19: The 7.2 trillion peso budget before us therefore represents more than a spending ceiling. It is the product of months of rigorous review to ensure that we will meet the country's most urgent needs today without compromising our capacity to meet the challenges of tomorrow. The fiscal year 2027 national budget carries the theme People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future, effectively capturing a simple but critical principle. Economic progress must ultimately be measured by how it improves the lives of Filipinos.
17: Sa usapin ng ekonomiya, tinututukan na ang underspending sa isyu ng flood control sa pamamagitan ng high-impact projects.
20: Implementing agencies will accelerate high-impact infrastructure projects through catch-up plans with clear milestones and accountability measures. This is essential to reverse underspending and restore public investment as a driver of growth.
17: Sa usapin ng inflation, binigyan din ni BSP Governor Ely Remolona na tumaas ang inflation dahil sa pagsipa ng presyo ng langis sa world market, bunso ng tensyon sa Middle East. Magandang balita naman dahil nagpapatuloy na matatag ang banking system ng bansa. Maaari namang makatulong ang PAC-Silica Initiative para mapalakas ang export sector. Positibo rin ang revenue collection ng bansa.
21: As we continue to stay the course to meet our fiscal program for the year, as of June 2026, we have reached 49.7% of our full-year target. Despite global shocks and external pressures, tax collections reached 2.14 trillion pesos in the first half of the year, 5.4% higher than the same period last year. The Bureau of Customs, in particular, is on track to reach the 1 trillion peso mark in collections this year, 2026.
17: Isa rin sa long-term solution ang pagpapataas sa savings ng bansa. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
10: Sumalang ngayong araw sa budget briefing ng Kamara ang ilang ahensya ng pamahalaan kabilang na ang Presidential Communications Office para sa kanilang proposed budget sa susunod na taon. Ang mga kaganapan sa Kamara, silipin sa ulat ni Bel Custodio, live. Bel?
2: Kenneth, sa layunin na mas palakasin at palawakin ang information dissemination ng para sa mga ahensya o para sa mga programa ng mga gobyerno ay nakikipagtulungan o nagtutulungan na ang Presidential Communications Office at House Committee on Appropriations para tiyakin na may sapat na budget para rito. Sa isinagawang budget briefing ng Presidential Communications Office, ipresenta ni PCO Secretary Dave Gomez ang mga budget priorities ng ahensya. Kabilang ang pinalakas sa National Government Strategic Communications Program, Media and Information Literacy Campaign, Multisectoral Campaign para Labanan ang Fake News, Digital Transformation and Technology Upgrades, Bagong Pilipinas Studios at Improved Energy Efficiency and Conservation Project. Mahigit 784.5 million pesos ang 2027 National Expenditure Program ng PCO, mas mababa ito ng 19.3% kumpara sa 2026 budget. Nasa 697.6 million pesos naman ang 2027 NEP ng Philippine Information Agency, habang 499.7 million sa Public Radio Broadcasting Program. 138.3 million pesos naman ang alokasyon ng MOOE para sa People's Television Network, habang wala namang inilaang MOOE sa IBC 13 dahil sa nakaabang itong privatization. Dahil dito, minungkahi ni Representative Robert Nazal Jr. na magkaroon ng transition fund ng IBC.
10: Wag na, charot.
3: No, nang hindi natin nabebenta, tapos hindi naman ma-cover yung expenses nila.
22: The pros, we should be increasing the budget. Madam Chair, just to give context to the committee, because we should be benchmarking across ASEAN to see what our neighbors are spending. Madam Chair, do you know how much Indonesia is spending for their state media? For Televisi Republic Indonesia, it's roughly 4 billion pesos. For Radio Republic Indonesia, it's 3.4 billion pesos. Here, we're only talking about hundreds of millions of pesos for our state media, and we can't...
23: Wala pong napondo for next year at all, not a single...
21: How much did you request for that to continue?
23: For Bagong Pilipinas Studios, Your Honor, it's 128 million. 128 million only.
2: Para mas malawak at makatulong sa pamumuhay ng tao ang maaabot ng programa ng PTV, iminungkahin ni PTV General Manager Lino Cayetano na sasapat na ang 1.7 billion pesos sa pondo kagaya ng hiniling na budget ng kanyang predecessor.
23: Wala pong napondo for next year at all, not a single.
21: How much did you request for that to continue?
23: For Bagong Pilipinas Studios, Your Honor, it's 128 million. 128 million only.
2: Layunin ng hiling na pataasin ang pondo upang maging maayos at sapat ang kagabitan ng network at mapalawak ang digital reach para sa mas maging epektibo ang participatory governance, communication dissemination at developmental communication. Bukod dito, hindi rin nilagyan ng pondo ang 2027 NEP ng Bagong Pilipinas Studio na magagamit para sa news production at online content, kundi maging sa mga pribadong sektor at content creators ang libre.
24: Ang
2: Hindi rin napaglaanan ng pondo ang pagrenta ng opisina ng PNA habang isinasailalim sa retrofitting ang kanilang gusali na pinamamahayan na ng mga paniki. Dahil sa tila kakulangan sa pagpupondo para sa serbisyo at programa ng PCO at mga kasama nitong ahensya, naghain ng motion si Representative Zia Alonto Adio na re-reinstate ang proposed budget ng PCO na sinuportahan naman ng mga mambabatas ng komite.
4: May I appeal to all members present here that we request that the chairman of the appropriation to reinstate the budget that was initially requested by the PCO, including OSIL and attached agencies.
23: In behalf of the PCO family, Your Honor, we will submit to you the original NEP that we gave the DBM and identify the items that were cut and provide the necessary justification for the restorations of the cut.
2: Samantala, suportado rin ng Kongreso ang Department of Interior and Local Government para sa pagsulong ng mas ligtas at matatag na komunidad. 332.5 billion pesos ang nakalaang proposed budget para sa DILG, mas mataas na mahigit 7% kumpara sa 2026 budget. 242.5 billion naman ang nakalaan para sa Philippine National Police na layunin para sa mga programa sa pagpapaiting ng seguridad, threat reporting channels, disaster preparedness at forensic services. Isinasagawa rin ang budget briefing ng Commission on Higher Education na may mahigit 35 billion pesos sa panukalang pondo batay sa 2027 National Expenditure Program. 98% dito ay para sa higher education programs, scholarship, subsidies, grant at assistance. Hiling naman ng CHED na ibalik na sana ang 70 billion pesos ang magiging panukalang pondo mula sa budget proposal na ahensya para mas maraming makinabang sa mga nasabing programa at mapaunlad ang digital infrastructure. Sa kabila nito, itinaas naman ang NEP para sa medical scholarship at return services mula 1.17 million pesos proposal na naging 1.23 million pesos na ito sa President's budget sa 2027.
5: Kenneth, sa katatapos lamang na budget briefing ng PCO ay tiniyak ni PCO Secretary Dave Gomez na hindi mawawala ng hanap buhay ang mga empleyado ng IBC kung sakaling ma-privatize na ito at maaari ring ma-absorb ang ilang mga programa at block timers nito kagaya ng Congress TV sa PTV. Samantala naman ay ayon kay DILG Secretary John Vicremulla ay nais ang ahensya na marepaso o ma-amyendahan ang IRR nila para makapagsagawa ng inspeksyon sa mga bahay ng mga uniformed personnel na may lawfully issued firearms para matiyak na nakatabi ito sa tamang lagayan. Ito ay matapos na malaman na lumabag sa safekeeping protocols ng PNP ang mga pulis na nagmamay-ari ng mga baril na nagamit naman sa shooting incident sa Zamboanga City at sa Tacloban City. Balik sa iyo, Kenneth.
10: Maraming salamat, Bel Custodio.
0: Nakahanda na ang pambansang pulisya sa kanilang security deployment para sa kauna-unahang bomb parliamentary elections sa darating na buwan ng Setyembre, kung saan aabot sa mahigit 9,000 pulis ang ipakakalat sa rehiyon. Yan ang ulat ni Ryan Lesigue.
6: Walang nakikitang grupo o individual ang Philippine National Police o PNP na maaaring manabutahe sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ilang linggo ito bago ang itinagdang halalan ngayong buwan ng Setyembre. Ayon kay Acting Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyko, all systems go na ang security deployment para sa halalan. Katunayan, 98% na daw ang PNP na handa.
7: 98% na nga po, tapos na tayo. Of course, we leave some room for some contingencies kung ano man may magbabago pong sitwasyon or kung ano may bagong pangyayari. And we have prepared all contingency plans for anything that might develop.
6: Sa kabila nito, ay tiniyak ng PNP na may nakalatag daw silang contingency measure sakaling may magtangkang manggulo sa aktibidad.
7: Kagaya po ng sinabi natin, we are prepared for any contingency. Meron po tayong mga contingency plans in place para for any threat. So lahat po naman ng ganito, tinitignan natin kung if there are any threats or anything that will hinder the conduct of the peaceful of a peaceful election po. So we are ready for any eventuality.
6: Kahapon, personal na nagtungo si DILG Secretary John V. Crimulya at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa Maguindanao para tingnan ang latag ng seguridad. Aabot sa mahigit 9,000 pulis ang ipapakalat ng PNP para sa BARMM elections. Mahigit 4,000 dito ay manggagaling sa ProBar, habang ang natitira ay augmentation mula sa iba't ibang unit at regional offices. May nakahanda din ng PNP na mahigit 1,000 pulis na maaaring magsilbi bilang Special Electoral Board kung kakailanganin.
7: Heightened alert po sila sa BARM, and this could change kung depending on the situation as ma-assess po ng ating higher headquarters.
6: Sa September 14, nakatakdang isagawa ang kauna-unahang parliamentary election sa BARMM. Ryan Lisiges, para sa Bayan.

0: Sa ulat probinsya, natanggap na ng mga manggagawa sa Davao City ang tulong mula sa DOLE sa ilalim ng Tupad Program. Layo nitong makatulong sa kabuhayan at makapagbigay ng dagdag kita sa mga individual na nangangailangan nito. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
1: Higit 100 individual ang nagtulong-tulong sa paglilinis sa isang paaralan sa Turil, Davao City. Kabilang sila sa mga beneficyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o Tupad Program. Sa ilalim ito ng Department of Labor and Employment o DOLE na nagsisikap na makapagbigay ng pansamantalang trabaho sa mga individual na labis na nangangailangan nito. Isa na rito ang senior citizen na si Nanay Thelma. Aminado siya na hindi sapat ang kanyang sweldo bilang utility sa paaralan para sa kanyang mga pangangailangan sa maintenance at pang-araw-araw na konsumo.
2: Kadungag o katabang sa akong kalisod ba niya. Gi-operan po minister nga panhiyon din he. Kay haron makadungag po o tabang sa muang kuan panginahanglan.
1: Isa rin sa mga beneficiary si Alfonso, isang construction worker. Ayon sa kanya, umaabot lamang sa halos 2,000 piso ang kanyang kinikita bawat kinsenas bilang construction worker na hindi sapat para sa pangangailangan ng kanyang pamilya.
3: Init kayo niya, bugat ang trabaho. Tapos, dako kay tabang ni pod kay makadugang sa mga sweldo.
1: Malaki rin ang pasasalamat isang school principal sa Tupad Program na nakatulong upang mas mapaganda pa ang kanyang paaralan. Kabilang dito ang pagmementina ng kalinisan sa loob at labas ng mga silid-aralan, paggawa ng compost pit at iba pang gawain sa tulong ng mga Tupad beneficiaries.
4: Ito, dahil kahit na in short term lang sila, pero makabigay din ito ng at trabaho sa katulad nila na naghanap ng trabaho. So yan isa sa mga pinapasalamatan ko bilang isang school head dito sa Kusing Bayan Basasyon High School.
1: Dito sa Davao Region, umaabot sa halos 13,000 ang bilang ng mga Tupad beneficiaries para sa Brigada Eskwela 2025 to 2026, kung saan halos 71 million pesos ang inilaan ng DOLE 11. Para makinabang sa Tupad, kailangan lamang na lumapit sa mga otorisadong Public Employment Office ng DOLE. Libre rin ang pag-a-apply sa programa, magsasagawa ng profiling upang matukoy kung kwalipikado ang isang individual na maging benepisyaryo ng Tupad. Ang mga mapipili ay magtatrabaho mula 10 hanggang 70 araw kung saan ang kanilang sahod ay ibabase sa minimum wage sa lugar ng beneficiaryo. Hangad din ang mga beneficiaryo na mapanatili at mapalakas pa ang programang ito dahil marami pa rin individual ang nangangailangan ng tulong mula sa gobyerno. Noong 2009, unang itinatag ang Tupad Program upang matulungan ang mga labis na apektado ng pinsalang idinulot ng Bagyong Undoy. Sa kasulukuyan, patuloy itong pinalalakas ng kasulukuyang administrasyon. Israel Damaulao, para sa Bayan.
5: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
6: At yan pong may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez, para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
5: At hanggang bukas, ako si Dayan Kerer ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
7: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
13: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
12: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
14: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
12: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
16: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
17: Nung natutunan ko po yung paggawa,
18: sino nagturo sa
17: training po nag-training kami sa DOST.
18: Sa DOST.
12: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
19: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin, kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na

0: ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 10 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts the best.
7: 2026.
3: Salam, salam, salam. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang magandang gabi sa ating lahat. 7:11 in the evening. It's a Thursday at ito po muli ang inyong programa Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Isa na namang Thursday, 27th of August, 2026. Ang pagsasamahan natin dito sa ating programa Salam Radio, syempre. At kanina nanonood tayo nung Bangsamoro Parliamentary First Bangsamoro Parliamentary Election Debate. Kung saan gaganapin nga ang Bangsamoro Parliamentary Election this coming September 14 sa Bangsamoro Region. Ito po yung kauna-unahang parliamentary election na gaganapin sa Mindanao, particularly in the region of Bangsamoro. So why is this very important? Kasi at least, di ba, magkakaroon na ng pagkakataon ng ating mga kababayang Bangsamoro na maihalal ang kanilang mga gustong mamuno sa kanila. Because in the past 7 years, nasa transition period from ARMM to BARMM, ang autonomous region, na kung saan ang mga namumuno nito ay appointed by the president. So naghati, no, during the time of former President Duterte and now President Ferdinand R. Marcos Jr. So, nagkaroon ng BTA 1, nagkaroon ng BTA 2, hanggang sa umabot sa ngayong election. Actually, BTA 2 lang umabot kasi na-extend and na-extend yung BTA 2 batch. At saka may mga napalitan naman. No? But anyway, mamaya, hopefully, makakasama natin ang isa sa mga organizers ng First Bangsamoro Parliamentary Election Debate, na kung saan ay dinalohan ito ng 16 na mga party, political parties, na kasama doon sa mga nagdebate. The flow was very good. Kumbaga masasabi natin na napaka maayos nung naging debate, no, from various groups, no. And what I like most is the question thrown doon sa mga panelists, no? Kung saan natataon, kailangan ma-address, at napaka-importante. Kudos to the IAG na siyang namuno o kaya nag-spearhead para doon sa Bangsamoro Parliamentary Election Debate. Kumusta? Kanina maulan. Medyo umulan kanina at tayo po ay nagbabadyaba. Hindi naman, pero 'di ba? Ayun, nakita ko na yung video. Actually kahapon din sabi nakita natin yung pinag-usapan natin together with yung sandstorm na sinasabi. No, nakita ko yung video. At talagang akalain mong sandstorm talaga kasi talagang makapal yung mist ba yun? Or dusts na talagang sumakop in the areas of Pasay, no, pati doon sa mismong area ng Senate sa Jokno Boulevard. So marami nga din ang nagtaka kung ano nga yun, pero ika nga, no, explain sa atin ng

0: ang ating pag-asa na hindi po yun sandstorm. I mean, the lack of term used. Pero mas kilala sa naipon daw ng mga dust together with the moist at saka yung pag-uulan. Yung lagay ng makulimlim na panahon, doon na nagkaroon ng inakala na dust or sandstorm. Pero sabi niya, it's dust collected and contributing to the risk or to the atmosphere. Sabi ng iba, baka naman daw dahil, di ba, may nagkakaroon ng reclamation doon sa area. Eh, baka malakas lang yung hangin, tapos nadala. Anyways, marami tayong balita na ihahatid din sa inyo sa ating programang Salam Radio. At yun na nga, no? Tingnan natin kung baka may makasama tayo. Congratulations sa mga taga Quiapo Muslim Town. Kasi ngayon ata yung culmination ng kanilang 3-day commemoration on the building 50 years ng Manila Golden Mosque. Samantala, narito na po ang mga headlines ng ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: House prosecution posibleng magpatupad ng pagbabago sa hanay na kanilang tagapagsalita. Bagong direktor ng Police Regional Office 10 opisyal ng nanungkulang sa pwesto. Rice distribution program ng bawat bayan makikinabang isa isinagawa sa Zamboanga, Sibugay. 11 bayan sa Pangasinan naka-alerto sa regulated water release ng San Roque Dam. Lanao del Sur, pinagting ang Women Development Council's NIA Region 1, pinarangalan sa ambag sa agrikultura at food security. DOH Region 9 at NCIP, nagsigawa ng medical outreach para sa National Indigenous Peoples Day. Desisyon sa kasong rape na kinakaharap ni Rep. Marcy Teodoro nasa kamay na ng Marikina Trial Court ayon sa Department of Justice. Target ang zero dengue death sa taong 2030 ng ASEAN United, suportado ng lokal na pamahalaan ng Iligan City.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Oo nga pala, yun din yung nangyari sa Nepal, no? Yung nangyari sa Nepal, I think kahapon, no? Na kung saan kumitil na ng almost 166 yung natala, 300 plus yung nawawala, and sabi nila baka umabot ng 1,000. Ang nakakagulat noon, ang daming number ng mga turista, no? Nasa 300 plus daw ng mga turista ang pinaghahanap dahil doon sa nangyari nga na technically parang avalanche, and then yun nga na doon dumiretso sa river, no? At well, sabi nga ng ilang mga expert din, it's also part of the climate change, no? Kasi yun yung reason kaya yung mga glaciers sa part of Himalaya range ay natutunaw na daw dahil nga doon sa init ngayon ng panahon. So yelo na mismo natutunaw na yun yung naging sanhi nung flash flood and mud flow na nangyari kahapon sa Nepal. So nakakagulat lang, no? Kasi grabe, isang buong sabi nga doon sa isang report, it has not been touched. At yung parang sacred yun, eh. Parang, alam mo yun, yung areas na yun, ang daming pumupunta doon ng mga turista. Kaya gusto nila yung puntahan because it's very sacred and untouched, no? But unfortunately, due to forces of nature, eh yun yung nangyari. Anyways, eto na po ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay. Bagong direktor ng Police Regional Office 10, opisyal na nanungkulan sa pwesto. Para sa detalye mula Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy.
2: May bago ng itinalagang Regional Director ng Police Regional Office 10 sa katauhan ni Police Brigadier General Nestor Ababagay Jr. na siyang humalili kay Police Brigadier General Christopher N. Abrahano na siya namang bagong itinalagang Regional Director ng National Capital Region o NCR. Dumating na kanina si RD Babagay para sa official na Assumption of Duty Ceremony. Pinangunahan ni Deputy Chief PNP for Administration, Police Lieutenant General Bernard Banak, idinao sa Proton Headquarters Camp Alagar, Cagayan de Oro City. Si Babagay ay miyembro ng Patnubay Class of 1995 ng PNPA. Humawak na rin ang iba't ibang katungkulan sa PNP. Naging Commandant of Cadets of the PNPA. Dating Director ng Police Security and Protection Group. Dating RD ng Pro 5. Dating Deputy Director ng Directorate for Investigation and Detective Management. Sa mensahe ni RD Babagay, kanyang hinimok ang kanyang mga kinasasakupan na itaguyod ang puwersa ng kapulisan na disiplinado. Nakikita ng komunidad, matiwasay sa pagresponde, determinado sa pagtugis ng mga pinaghahanap na elemento lumabag sa batas at epektibong pagresolba ng kriminalidad. Sa paraang ito, makukuha at mapapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng taong bayan ng Northern Mindanao. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat gikan na Mindanao sa Iligan, Dandy Macarambon at sa Mindanao pa rin, rice distribution program ng bawat bayan makinabang or makikinabang isinagawa sa Sambuanga, Sibugay. Para sa detalye, alamin natin live kay Leslie Cubol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Leslie.
3: Patapos na ang pamamahagi ng tig-10 kilong bigas sa bawat beneficiaryo sa ilalim ng bawat bayan makikinabang rice distribution program sa 16 na mga bayan sa Sambuanga, Sibugay. Tiniyak ni Governor Dolcian K. Hopper na ang direktang tulong at pag-asa ay makakarating sa bawat pamilya. Ayon kay Hopper, umabot sa 16 na munisipyo mula sa 1st at 2nd District ng Sambuanga, Sibugay ang nakatanggap ng benepisyo mula sa programa ng Pangulo. Anya, ang BBM Rice Distribution Program ay isang malinaw na patunay ng pagkakaisa at pagkalinga para sa bawat pamilyang Sibugay noon. Taos pusong pinasalamatan ni Governor Hopper si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa mapagbala at kapakipakinabang na programang ito na may napakalaking tulong sa mga mamamayan. Kanyang hiling sa Pangulo ay pagpatuloy ang pagtulong at ipagpatuloy ang pag-aruga sa bawat Sibugay noon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sambuanga, Sibugay.
0: Eh, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, 7:23 in the evening, magbibigay lang daan muna tayo sa ilang mga paalala at azan para sa Aisha Prayer. Narito po.

0: Pilipinas. Handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong, hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na ha, kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pagkibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: 7:33 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao at sa kasalukuyan tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM at syempre pa sa iba't ibang social media platform ng Radyo Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas Facebook page, higit 2 milyon na po tayo na followers. At syempre pa sa Free TV, via joint cooperation ng PTV at ng RP1, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49.
9: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. House prosecution posibleng magpatupad ng pagbabago sa hanay ng kanilang tagapagsalita. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Lenny.
12: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel na magpatupad ng mga pagbabago sa kanilang hanay ng mga tagapagsalita kasunod ng mas mahigpit na pagpapatupad ng Senado ng Rule 18 o ang sub judice rule sa impeachment court. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, isa sa mga tagapagsalita ng panel, pinag-uusapan ng opsyon kung saan ang ilang prosecutor ay magbibitiw sa kanilang posisyon sa panel upang tumutok ng buong panahon bilang mga spokesperson. Ito ay bunsod ng babala ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero laban sa pagtalakay sa merito ng kaso sa publiko. Nalilimitahan na ang mga pwedeng sabihin ng mga prosecutors na humaharap sa mga panayam. Nilinaw ni Adyong na hindi mababawasan ang bilang ng kanilang mga tagapagsalita. Sa halipan niya, posibleng palawakin pa ang kanilang team sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga bagong spokesperson na hindi formal na miyembro ng prosecution panel.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes, 7:34 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Gaya nga na nabanggit natin, ha, yung sa nangyari sa Nepal, no? It's part yung ika nga, climate change that is happening. Kasi, alam mo yun, avalanche, tapos ganun pala katindi pag nahuhulog yung mga ganong glaciers, no? Galing po yon sa Himalayas Range, no? Na kung saan malalaking bitak ng glaciers o yung mga yelo doon sa mga mountainous areas of the Himalayas. So, noong nawala yung kapit niya, no? Nahulog, natunaw, di dire-diretso. Pero hindi siya yung natunay na drip, ha? Yung parang alam mo yun, natutunaw talaga. Talagang isang parte ng glacier na nag-give up and then nahulog, na dire-diretso nahulog na doon sa mountain range. It's unfortunately doon na din dumiretso sa river. Hindi naman daw yun na yung river na yon, hindi siya, kumbaga siya parang hindi siya monster river, no, na lumalaki o kaya lumiliit. Actually may dam pa nga siya, eh, no? So the river is controlled siya. But unfortunately what happened, no, ay talagang hindi kinaya the capacity. Yun daw yung range na yon, yung river na yon, the community that has been living there, eh, kumbaga, eh, mula pa sa kanilang mga kaninu-ninu-ninu-nunuan, no, na tagal nang nakatira doon. But because, yun nga, ito yung mga effect, isa sa mga effect na masasabi natin ng climate change. Umiinit po ang mundo, kaya naman hanggang sa mga yelo sa mga mountainous areas ay natutunaw. And not only that, doon na din, 'di ba? Kita niyo sa Antarctica, 'di ba? Andun yung mga glaciers din doon ay natutunaw na din. So that's the effect. Kaya naman matindi yung pagbaha dahil tumataas yung level ng tubig sa ating mundo.
9: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Kaya naman, alam mo yung dati naalala ko talaga eh, every time experts would talk about climate change, parang wala lang sa atin, and that was somewhere around 10, 20 years ago, no? Pero ngayon, andito na. Talagang we are experiencing yung mga sinasabi nila na posible, eh, eto na. Anyways, patungkol sa very successful na first Bangsamoro parliamentary election debate, no, makakasama natin ang organizer ng first Bangsamoro debate na mula sa IAG, ang kanilang tagapagsalita, Professor Sheila Algabre. Prof, magandang gabi.
8: Magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong programa.
10: Yes, the last time that we had you is yun nga po pinag-uusapan natin kung ano yung magiging takbo ng first Bangsamoro parliamentary election debate. At kanina nga po kami ay tumutok, nanood, nag-share din nung mga ganap sa pangyayaring yon, at kudos to the organizers sa lahat ng kasama mula sa at sa mga taga IAG. So ang tingin niyo po, ano po sa tingin ninyo, or how did you see yung takbo na at saka syempre pakikiisa ng bawat political party sa ginanap niyo pong debate?
8: Yes, actually masayang-masaya tayo, no, dahil yung 13 political parties, masaya naman sila at handang-handa kanina sa debate, no. So oo. Kung napanood po natin yung debate, no, na live stream naman siya.
10: Mm-hmm.
8: Nakita natin yung mga kasagutan ng mga parties sa iba't ibang very mga diplomat. Katanungan, no.
10: Oo.
8: Masyadong
10: very
8: statesman. Yes, so very strong and very committed doon sa kanilang mga issues na kanilang binanibigyan.
10: Oo. Since hindi po naman namin napansin, honestly, hindi ko napapansin yung audience, kumusta naman po yung audience doon sa Notre Dame Gym? Kumusta yung kanilang appreciation? Parang si Ma'am Mags, if I'm not mistaken, yung almost pinipigilan lang niya yung mga tao, yung mga audience na nanood. Dahil overwhelming yung kanilang reaction every time magsalita, either yung kanilang sinusuportahan o kaya yung mga paniniwala na tingin nila'y tama na nabanggit ng mga panelists.
8: Yes, so kung mapansin natin, sabi nga namin, very limited din yung ating audience ang tinanggap dito sa Notre Dame University Gymnasium, no?
10: May ticket pala, no?
8: Full capacity na rin at for security reason.
10: Mm-hmm.
8: Pero kung makikita ninyo, no, dahil hindi masyadong na fan din, no, natutuon yung audience na makikita din sa live stream on camera. So ang saya, no? Ang saya dito sa loob. At talagang makikita mo yung hangang sila sa mga kasagutan, lalong-lalo na nung kanilang mga partido din, no?
10: Mm-hmm.
8: So very very active din yung ating audience sa pakikinig, no? At pinapalakpakan nga nila yung mga sagot ng ating mga debaters.
10: Ako one of the most that I appreciated, at talagang napasaludo ako, is the questions thrown to the panelists, kasi talagang naaayon, tama lang, at kumakatawan sa almost lahat ng aspeto na pangailangan ng Bangsamoro, naihatid po ninyo.
8: Mm-hmm. Yes, actually talagang napag-isipan matagal nating binuo yung mga katanungan, no?
10: Mm-hmm.
8: Yung mga topics, alam natin na yun ay mga importanteng mga themes sa Bangsamoro, no? Tulad nung economy and human development, yung peace and security,
10: mm-hmm.
8: at yung panghuli, yung good governance, no? So, ito ay mga katanungan na nakuha natin sa mga researches na nagawa na. At the same time, galing din to sa mga katanungan na ibahagi sa atin ng mga experts, no?
10: Mm-hmm.
8: Sa mga larangan ito. So, nagpapasalamat din tayo sa mga nag-contribute ng mga questions.
10: Oo. Eh, sana nga po, makakuha kami ng kopya ng mga questions na yan para at least, tingnan natin, baka mamaya, masagot din ng ilan na ating makasama dito sa programa. Matingnan natin kung ano din yung kanilang nakikitang solusyon o kaya nakikita nilang pwede na lang ma-contribute when it comes to those situations na naganap. Pero with regards to how the panelists have performed, yung mga representatives ng mga ng mga political parties, we do not want to be biased, pero I think may napusuan ka na, o kaya baka naman, Director, may napabilib ka na din sa mga panelists na pinapakinggan nyo po kanina.
8: Siyempre, no, katulad din ng mga ordinaryong botante, no,
10: oh.
8: Alam natin kung sino talaga yung mga no na nakikita natin na akmang-akma yung mga kasagutan, responses doon sa mga katanungan. Na kung saan alam natin na malamang ito sila ay nasa pwesto na, no, talagang makakatulong, no,
10: oo,
8: sa mga issues na kinakaharap ng barn.
10: At one point, yung isang panelist pa ay naging emotional at halos malapit ng mapaiyak. But anyways, tingin niyo po ba nasagot ng mga panelists yung mga tanong? Actually, the questions are coming from the stakeholders of the Bangsamoro. Nasagot po ba nila at nakumbinsi po ba nila yung mga tagapakinig natin? And for almost, nakikita ko, nagpipik ng 5,000 ang views na nanonood during yung kasagsagan ng debate.
8: Yes, oo. Dahil kahit yung ating mga live audience, no, na nakikinig dito, yun ang nakikita natin, mga around 400 people lang nasa loob ng gymnasium, nakikita natin na tumatango, no, at nagpapalakpakan tuwing yung mga debaters ay sumasagot sa mga katanungan. So, sa tingin ko na nasagot naman yung mga tanong, no, ng maayos, very deep naman din yung mga refleksyon ng mga debaters sa bawat tanong na naiba to sa kanila.
10: Mm-hmm.
8: At syempre, maganda din yung interpellation, no, dahil yun ay mga talagang kasuyang issues, no, na kinakaharap natin sa barn.
10: Sa tingin niyo po ba nakapili ang Bangsamoro na boboto this coming September 14 dahil nanood sila at nalaman nila kung ano nga ba yung kaya ng ng mga kumakandidato, even though it's represented by political party represented by the representatives, nakapili sila ng kanilang iboboto.
8: Yes, so sa tingin ko talagang nakapili sila kasi
10: yan ang
8: kahit
10: maganda.
8: Ito ay dineliver ng representative.
10: Yes.
8: Ito pa rin yung stance, no, ng ano, ng partido, no. Yung kanilang kasagutan, tulad nga ng naunang interview na nasabi ko, hindi ito kasagutan na personal ng kanilang mga debaters. Pero ito ay hindi lang nagbigay ng go signal mismo yung party, no, nung dun sa mga katanungan na yon. So, sa tingin ko, yun ay yung debate na bago lang natapos ay isang pagkakataon talaga, no, para sa ating mga botante na makapili, no, at masaya naman tayo na somehow, no, na nakapili nga sila nung kanilang mga political parties na bobotohin sa darating na September 14.
10: Ayan, okay. Bilang panghuli kanina, nakita ko po ay parang nagkaroon ng signing, tama po ba? Ang mga
8: yes,
10: representatives?
8: Mm-hmm. Meron kasi tayong mga advocacy groups.
10: Oo.
8: May tatlo tayong advocacy groups na kung saan naglahad ng kanilang mga statements at hinikayat nila, in-invite nila yung mga political parties, no, na yun yung second part na mag-commit dun sa, or mag-commit dun sa covenant na kanilang naisulat or nailahad dun sa mas malaki ang tarpaulin, no. So meron tayong grupo nung Duyog ng Bangsamoro, meron din tayong grupo nung Coalition for Social Accountability and Transparency at yung women's group, no, yung We Act 1325.
10: Ayan.
8: So masaya tayo dahil halos lahat, no?
10: Positive, very positive,
8: lahat ng
10: yes.
8: Parties nag-commit doon sa tatlong advocacy groups na yun, no?
10: Ayan. Maraming salamat po sa Institute for Autonomy and Governance at sa mga kasama ninyo, kasanggan ninyo at sa lahat sa media na nag-cover. At naging successful po ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections Debate. At sana po, ano po ang aasahan ng mga kababayan natin from your organizations sa tuloy-tuloy na suporta nyo para sa makamit ang layunin ng Bangsamoro?
8: Yung Institute for Autonomy and Governance, kasama ng Notre Dame University at Independent Election Monitoring Center, ay patuloy, no, na magmamatsyag, magmo-monitor sa election sa darating na September 14. No? So ito yung aming mga ways forward. At isa sa puso din natin yung mga nasabi ng ating
10: yes.
8: mga party debaters. Titingnan natin, maniningil tayo kung
10: yes.
8: sila ay nasa
10: sabi nyo nga, maniningil.
8: Oo.
10: Oo, tama.
8: Maniningil tayo, patuloy tayong mag-monitor ng kanilang mga nasabing mga polisiya na gusto nilang gawin kung sila ay mahahalal. So, yun siguro yung ways forward, no, ng tatlong mga organizations na to na nag-organize din. Hindi lang po yung mga ibang stakeholders, pati kami, no, na nag-organize
10: yes.
8: ito. Itingnan po natin kung talagang ito ay magagawa ng ating mga political parties na lumahok dito sa debate.
10: Ano naman po ang mensahe ninyo para sa mga Bangsamoro na nakinig, nakiisa at sumuporta, nanood sa activity niyo po?
13: Hindi ko na marinig.
10: Ano naman
13: hello?
10: Po? Hello, ano naman po ang mensahe ninyo para sa mga Bangsamoro na nanood, nakinig at nakiisa sa inyong activity?
8: Pwedeng pakiulit, mukhang hindi ko na ho naririnig yung inyong
10: yes, hello ma'am. Hello. Yan, naririnig niyo po ako. Hello, hello. Yes, ma'am. Hello?
8: Mukhang medyo choppy na po kasi.
10: Okay, try na natin umikot ng konti. Kasi ang hinihiling ko po ay ano po ang mensahe ninyo para sa mga Bangsamoro na sumuporta, nakinig at nakiisa sa inyong event. Hello?
8: Hello? Pwede pong pakiulit.
10: Ayan, try natin ulit ma'am ha. Ano po ang mensahe ninyo para sa ating mga Bangsamoro?
8: Okay, so pasensya po, medyo choppy, no? So sa lahat po ng ating kababayan dito sa BARM, malapit na po yung election. Napakinggan po natin yung ating mga lalahok na political parties. Sana po ay nakatulong yun sa inyong pag-desisyon para kung sino po yung inyong bobotohin sa darating na election, no?
10: Posible
8: at nagpapasalamat kami sa lahat din ng mga political parties na lumahok dito sa debate.
10: Posible po ba na magkaroon din para sa mga district representatives o masyado marami? Hindi na makaya?
8: Sa ngayon mukhang gahol na tayo sa panahon. Parang
10: okay.
8: hindi na
10: kaya.
8: Posible pa yung debate para sa district.
10: Right? Okay. Umasa po kayo. Nakatuwang po ninyo ang Salam Radio, ang Radyo Pilipinas, ang PCO sa
8: hello?
10: Sunod-sunod sa suporta ninyo para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Director
8: salamat.
10: For
8: okay.
10: Programs
8: magandang
10: and Institute gabi. For Autonomy and Governance, Professor Sheila Algabre.
14: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM
10: 7:50 in the evening. Maraming salamat kay Professor Sheila Algabre, Director for Programs Institute of Autonomy and Governance. 7:51, mag-break pa tayo? Break muna tayo. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: 7:52 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako susugong ko lang ha, yun nabanggit ni Professor Algabre na kung saan isa sa mga or spokesperson ng IEG doon nga po sa naganap na debate sa Bangsamoro. Sa may Cotabato po yun, Cotabato, Notre Dame Cotabato. Napaka timing ng ginawa nila sa panahon na hindi talaga mapag-isa ng ating mga kababayang Bangsamoro kung sino ay kanilang iboboto. Technically, if I'm not mistaken, dalawa o tatlo ang pwedeng iboto, if I'm not mistaken, doon sa party, no? Kasi hindi naman pwedeng isa, no? Kasi kumbaga 841 kasi yung bubunuin na grupo, no? So sana po ay doon sa mga nanood, doon sa makakarinig ng mga debate, makakapanood, sana magbigay sa inyo ng tamang desisyon sa darating na eleksyon. Wag na po yung kung sino yung may aabot, yun po yung iboboto nyo. Wag na po tayo doon. Doon na lang tayo doon sa may maganda yung plataforma. Anyways, tuloy-tuloy tayo. Desisyon sa kasong rape na kinahaharap ni Representative Marcy Teodoro nasa kamay na ng Marikina Trial Court ayon sa Department of Justice. Para sa detalye, alam natin kay Diki Zarate.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: DK.
17: Binigyan din ng Department of Justice na nananatiling inosente si Marikina First District Representative Marcy Teodoro at ang korte ang magpapasya ukol sa isinampang kaso laban sa kanya. Sa isang press briefing, sinabi ni DOJ Undersecretary Ian Normandato na ang pagsasampa ng kaso sa kulang hukuman sa Marikina City ay resulta ng prosecutorial evaluation at ang usapin ay dadaan na sa susunod na proseso. Samantala, iginit ng legal counsel ni Teodoro na si Attorney Alma Malonga na walang sapat na basehan ang mga reklamo ang isinampan laban sa kongresista at kinwestiyon ang mga pangyayari sa paglabas ng resolusyon sa kaso. Kinwestiyon din ng Malonga kung bakit hindi nilagdaan ng DOJ panel prosecutor na nagsagawa ng investigasyon ang resolusyon kundi ng ibang state prosecutors. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, DK Zarate. Samantala, target na zero dengue death sa taong 2030 ng ASEAN United suportado ng lokal na pamahalaan ng Iligan City. Mula Iligan, nagbabalik, Dandy Macarambon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Dandy.
18: Suportado ng pamahalaang lokal ng lungsod Iligan ang ASEAN United Zero Dengue Death 2030 sa layuning maging dengue-free ang lungsod sa pamamagitan ng pinaigting na kamalayan, pagpigil at pinag-ibayong sama-samang aksyon ng komunidad. Layunin nito na makamit ang inahangad na walang namamatay sa dengue pagsapit ng taong 2030. Sa karagdagang detalye, ang Department of Health at Health Coalitions ng Bansa at Timog Silangang Asya ay pinupuntirya ang zero death dahil sa dengue sa pamamagitan ng pinaigting na maagang detection at diagnosis o pagsusuri, vector control sa pamamagitan ng pagtanggal o alisin ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng paglinis sa kapaligiran at pinag-ibayong edukasyon sa publiko sa pamamagitan ng Information, Education and Communication o IEC campaign. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, DOH Region 9 at NCIP nagsagawa ng medical outreach para sa National Indigenous Peoples Day. Mula Zamboanga, alamin natin kay Justine Bolanon.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Report. Justine.
20: Nakipag-ugnayan ang Department of Health o DOH Region 9 sa National Commission on Indigenous Peoples sa NCIP at mga lokal na ehensya sa pagsasagwa ng medical outreach sa mispilidad ng Lapu-Yan, Zamboanga del Sur. Nasa 230 binipisyaryo mula sa Ruturang Bayan ang naservisyuhan sa nasabing aktibidad na bahagi ng National Indigenous Peoples Day. Kabilang sa mga serbisyong inilapit sa komunidad, ang libreng medical na konsultasyon, screening sa tuberculosis at HIV at pagpaparehistro sa PhilHealth. Namigay rin ang interagency team ng mga assistive devices tulad ng wheelchair at walker, hygiene kits at mga collapsible water jug. Ipinapakita sa aktibidad ang patuloy na pagsisikap ng mga ehensya upang itaguyod ang pagkakamantay-pantay at direktang ilapit ang accessible ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad ng IPs sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
10: Yeah, maraming salamat, Justine Bulanon. Samantala, Lanao del Sur, pinaigting ang Women Development Councils. Para sa detalye, alamin natin mula Marawi na Diff Haji Nabil.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Na Diff.
21: Pinalalakas ng Provincial Government of Lanao del Sur ang partisipasyon ng kababaihan sa pamamahala at community development sa pamamagitan ng orientation on the LGU Women Development Council na ay sinagawa noong Agosto 26 sa Social Hall ng New Capital Complex, Buod sa Cayo, Marawi City. Dinaluhan ang aktibidad ng mga kinatawan mula sa iba't ibang local government units, kabilang ang Municipal Local Government Operations Officers, Guide Focal Persons, Traditional Leaders, mga miyembro ng Sangguniang Bayan at Panglungsod, at mga planning coordinators at administrators. Kasama rin sa orientation ang mga kinatawan ng partner agencies, non-government organizations, civil society organizations at iba pang sectoral groups. Ipinaliwanag ni Ms. Alia K. Lukman, focal person ng Provincial Guide Office, ang layunin ng programa at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng organisadong mekanismo para sa representasyon at partisipasyon ng kababaihan sa governance at community development. Tinalakay rin ni Dr. Hasana A. Jmalik Unda ng Bangsamoro Women Commission, Lanao del Sur, ang Women, Peace and Security Agenda, habang ipinaliwanag naman ni Ms. Fatima Sohra P. Makadag ng MILG Lanao del Sur ang mga tungkulin, membership at proseso ng pagbuo ng Local Council of Women. Pinangunahan naman ni Professor Nabiha Lao ang workshop at open forum para talakayin ang pagtatatag ng Municipal at Provincial Women Councils. Bilang konkretong hakbang, nangako ang mga lumahok na maisaayos at maisumite ang kanilang Municipal Women Councils sa September 28 hanggang September 30 bago ang nakatakdang Provincial Women Council Assembly sa October 1. Layunin ng programa na magkaroon ng mas organisado at inklusibong plataforma kung saan maririnig ang boses ng kababaihan at mapapalakas ang kanilang papel sa pamamahala at pagpapaunlad ng mga komunidad sa Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Adif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
10: Maraming salamat, Nadif. Samantala, tuloy-tuloy tayo. 11 bayan sa Pangasinan naka-alerto sa regulated water release ng San Roque Dam. Mula tayo, galamin natin yung Mildred Coquia.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Report. Mildred.
22: Pinag-iingat ang mga komunidad sa 11 bayan sa Pangasinan matapos magsagawa ng low-level water release ang San Roque Dam bilang precautionary measure bunsod ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Kabilang sa mga bayan ng San Manuel, San Nicolas, Asingan, Tayug, Santa Maria, Rosales, Villasi, Santo Tomas, Alcala, Bautista at Bayambang. Ayon sa National Power Corporation, San Roque Dam Office, umabot sa 275.45 meters above sea level ang antas ng tubig sa dam. Bandang alas 9 ng umaga noong August 26. Dahil sa patuloy na pag-ulan at inaasahang mas malalakas pang buhos ng ulan ngayong weekend, binuksan ng MPC ang isang gate ng low-level outlet dapong alas 5 ng hapon na may tinatayang discharge na 150 cubic meters per second. Inabisuhan ang LDRRMOs na manatiling alerto at magsagawa ng kinakailangang paghahanda, lalo na sa mga komunidad na malapit sa mga ilog. Hiniling din sa LGUs na agad ipaalam sa mga residente ang sitwasyon, partikular sa flood flood-prone areas at mga komunidad na malapit sa riverbanks. Ayon sa San Roque Dam Office, maaaring magbago ang sitwasyon depende sa lagay ng panahon at dami ng ulan na pumapasok sa basin. Para sa Bagong Pilipinas, Marinyo de Redestrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
10: Eh, maraming salamat, Mildred. Samantala, DFA nagpabatid ng pakikiramay sa mga apektado ng baha sa Nepal. Embahada at Konsolidad ng Pilipinas nakikipag-ugnayan sa Nepali authorities kung may Pilipinong nangailangan ng tulong. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Report. Luisa.
2: Pinaniniwala ang may isang Pilipino na ang napaulat na nawawala dulot ng bigla ang flash flood o baha sa Nepal. Batay sa inilabas na listahan ng Nepal Tourism Board ngayong araw na siyang National Tourism Organization ng Nepal, may isang Pilipino ang nawawala mula sa 644 na missing na travelers mula nang nangyari ang insidente. Patuloy naman ang verifikasyon ng Nepali authorities sa mga travel agencies, guides, local authorities at security agencies sa impormasyon ng mga napaulat na nawawala. Wala pa rin kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs hinggil sa umunang nawawalang Pilipino, pero patuloy na nakamonitor ang Embahada ng Pilipinas sa New Delhi para alamin kung may apektadong Pilipino sa Nepal. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Yeah, maraming salamat, Luisa Irispe. Ah, meron pa pala. Okay, NIA Region 1, pinarangalan sa Ambag sa agrikultura at food security. Para sa detalye, nagbabalik Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mildred.
22: Kinilala ang National Irrigation Administration Region 1 sa mahalagang papel nito sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagsuporta sa kabuhayan ng mga magsasaka sa Ilocos Region. Iginawad ang pagkilala ng Department of Agriculture Ilocos Region sa 51st Regional Gawad Saka Awarding Ceremony sa DINSU International Convention Center sa Bacnotan, La Union. Binigyan diin ng Ambag Manila hindi lamang sa irrigation development kundi maging sa pagpapalakas ng agriculture sector at food security. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad, pagpapatakbo at pagpapanatili ng irrigation systems, tumutulong ang NIA na matiyak ang sapat na tubig para sa sustainable crop production, lalo na sa mga komunidad na nagtatanim ng palay. Nakikipagtulungan din ang ahensya sa DA at iba pang agricultural stakeholders upang matulungan ang mga magsasaka na mapataas ang kanilang produktibidad, mapanatili ang kabuhayan at magkaroon ng mas magandang oportunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
10: At yan po ang kalibunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa mga ating kaakibat, Engineer Susan Erno, Matet Sigovia at Engineer Marvin Toledano. At sa production side, makasama naman natin si Sir Aiza Dan at si Miss Jamie Quito, ating executive producer. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaw Dak, ako po yung lingkod, Nords Maginanaw. Kita-kita po ulit tayo bukas, Jama'a Mubarak, dito sa ating programa Salam Radio, na nagsasabi na sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras 8:04, magandang gabi. Susunod na po ang vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan, magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Tuwing Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
4: This is a public service announcement.
23: Discipline.
1: is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistants na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidom Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
26: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
25: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
27: Rice farmer sa miserable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
26: Pati bamboo?
25: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
26: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
28: At
26: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
29: Nung natutunan ko po yung paggawa,
28: sino nagturo
29: sa training po kami sa DOST.
28: Sa DOST.
25: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
30: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
3: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Yes, no, magandang gabi sa ating lahat, no. At ngayong gabi na naman ay isa na namang talakayan, mahaba, isang oras na talakayan, at syempre, no, pag-uusap natin ang maraming issue sa ating bayan, no. Alam mo naman, Admin Rich, na eto nga pala, magandang gabi sa iyo, Admin Rich, no. So, bago mag-greet, ano muna tayo, segue muna tayo sa ibang bagay. So, sa ating mga kabibigan, sa mga ating lodi, magandang gabi. Nandito naman tayo sa isang oras na huntahan, talakayan at kwentuhan para sa isang maabuluhang mga kwento ng buhay. At syempre, yung mga serbisyo at programa ng gobyerno na aming inihatid sa inyo, no. At syempre, nandito po tayo sa Radyo Pilipinas. At ako po si AJ13 Vlog para po sa isang oras na naman na talakayan ng ating programa. At Admin Rich, sige, bumati ka na, Admin Rich. Magandang gabi sa iyo.
6: Yes, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood ng Radyo Pilipinas at sa lahat po ng mga kababayan natin sa ibang bansa, mga OFW, maging dito po, no, sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: now at maging sa lahat po ng mga vloggers na kasamahan po natin. Yan, kamusta po kayo? At saka syempre, binabati din natin yung mga staff no, ng Radyo Pilipinas sa patuloy po na pagtulong sa atin kapag tayo ay umere dito po sa Radyo Pilipinas, sa vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Yan, yes, kamusta ka na ito? Yes, ayos naman, Admin Rich. No? Syempre, ang Radyo Pilipinas po ay napapanood po napapanood sa lahat po ng social media platforms sa pangunguna po ng Facebook live streaming sa Radyo Pilipinas at 104.3 The Capitals. So Admin Rich, no? Muli, ano mong sasayo mo, Admin Rich?
0: Yes, yun nga, AJ, no? Napapanood tayo sa mga social media platform at Facebook live streaming at saka syempre sa AffordaBox. Hindi, wala dito yung nakalimutan ko. Ikaw na baka
1: na-chat. Sige. Napapanood din po sa PTV, sa mga mayroon TV Plus na nasa Channel 3 ng ABS-CBN at ng GMA7 sa AffordaBox ng Channel 45 to 49. At napapakinggan din po tayo sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong FM band, no? At siyempre po nagpapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communication Office o PCO sa ating Acting Secretary Dave Gomez. Maraming salamat po Secretary Dave dahil sa patuloy po ninyong pag-alaw sa amin na magkaroon dito ng programa sa Radyo Pilipinas, no? Naka isang taon at kalahati na tayo, ano? Naka 18 naman sa tayo, Admin Rich, di ba? So, ang taganda pala natin dito, no? Patapos, ayun, parang nagkwentuhan lang, no? Parang usual na nakita natin, panagkita-kita tayo, no? At syempre po, sa ating mga OFW, no? At syempre po, sa ating mga kabayan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po sa inyong lahat, no? At naway maging maayos po ang inyong pamumuhay at siyempre no, tutok lang po sa aming programang Vloggers ng Bagong Pilipinas, no, at siyempre sa mga OFW nating mga kababayan around the world, no. Kaya naman alam mo admits, dati na akong OFW for how many years, 16 years, no, na naging OFW ako diyan sa bansang ng Middle East. At siyempre po sa ating mga kababayan diyan, no, at mga ka-atleta ko diyan sa FRU, sa 3F Strider, sa Filipino International Triathletes at nandiyan din po sa Dubai Striders, no? Ayan, mga nakasama ko 'yan, Dubai sa Dubai Creek. At syempre po ang ating mga sa ating mga kababayan dito sa Mega Manila, magandang gabi po sa inyong lahat at naway ay natutok na po ayo sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Admin, may dadagdag ka pa?
0: Wala naman.
1: Yes, no.
0: Start
1: na tayo, no. Natin. So at yung mga topic na ating pag-uusapan ay ito yung mga latest na topic, no. Tsaka, importante ito yung malaman nating mga kababayan, no. At siyempre, bago yan, panoorin po natin ang video, no.
2: Mula sa puno ng nyog, naging simbolo ng pagka-Pilipino. Ngayon, muli nagbabalik ang ningning ng isang pambansang yaman. Tara at saksihan ang reopening ng Coconut Palace, isang iconic na simbolo ng musay, kultura at galing ng Pilipino. Ngayon ay muling binigyang buhay para sa bagong henerasyon.
3: Alam mo, yung Coconut Palace ay isang national heritage. Alam po ninyo na bawat materials na ginawa para sa Coconut Palace ay gawa sa coconut. Kaya napaka-importante na maipakita natin sa lahat ng mga kasabahan natin sa Pilipinas na kaya natin gumawa ng isang building na gawa sa gamit na ating nakikita katulad ng coconut tree. Yan, napaka-importante nito sapagkat national heritage po ito. Inaasahan po natin na ang ating mga kababayan ay magagamit at makikita itong Coconut Palace matapos po tayong magpakita nito sa ating mga bisita sa darating na asihan. At kami po ay natutuwa sapagkat naibalik po natin ang sigla, ang kagandahan ng ating Coconut Palace. National Heritage, National Treasure, National Pride.
4: I'm very, very grateful to be able to see it again. So, well, First Lady, of course, has put her shoulder to the wheel. Archie is long for loop. And we have now this, the Coconut Palace back to its old glory. And the reason that we had done it was because we needed more extra spaces for the summit, the ASEAN summit that's coming in November. And I would be very, very proud to bring any of our guests here to to come and stay and to enjoy their time here in the Philippines. We are very lucky to be the first to see the new, improved, rehabilitated, remodeled Coconut Palace.

0: Yes, no, napanood naman natin yung ano nung pag pagbubukas ng Coconut Palace, no. For how many years, no? Na natenga yan since 1986-87 isinarado na yan, no, ng administrasyon ni Cory Aquino. So, napabayaan, hindi na napapakinabangan, halos nabulok na, 'di ba? Pero ang ating administrasyon ng Marcos ay talaga namang binubuhay nilang muli. Yung mga, alam naman natin na ito isang national heritage. Kaya ito, imagine mo, ito ay ginawa sa pamamagitan po ng Nyug, no? Sa ano, yung tree ng Nyug, no? At para ipakita yung pagkamalikhain ng, ano, ng ating kapwa Pilipino, nating mga Pilipino. At ito ay tinawag na tahanan ng Pilipino, di ba? So ang nag-ano niyan, ang architecture niyan ay si Francisco Bobby Manyosa, no? Siya yung naging isang national artist ang nagdesenyo ng ng ano, Coconut Palace, no. Admin Rich, ano masasabi mo diyan sa pagbubukas muli ng Coconut Palace?
1: Siyempre, AJ, no, natutuwa tayo dahil itong ang Coconut Palace na to ay matagal din na tinengga, no? At
0: yes,
1: saka talagang napapayaan. Pero ito nga, sa panahon ng ating Pangulong PDM ay talagang tinututukan niya at kanyang nire-revive muli, no? Yung mga structures na mga buildings, structures na talagang napabayaan sa panahon ng ibang mga presidente. So dito, itong Coconut Palace na to, AJ, alam naman natin na pag sinabing na Coconut Palace, talagang tatak na
0: Imelda. Yes, tatak Marcos.
1: At kita natin na itong Coconut Palace na to, napakaganda niyan, AJ. Nakapunta ako dati nung nasa condition pa yan ng, sa panahon, no, ni President Marcos pa. Halip pa ako noon, no? At maganda talaga siya. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano na ang itsura, pero sabi nga ay nirevive ito at saka binubuksan muli, no, para makita na talagang ang ating Pangulo ay ayaw po niya na pabayaan itong mga structures, mga buildings na to, dahil siyempre, AJ, ginastusan yan, eh. At saka yan ay tatak ng ating heritage, ng ating kultura.
0: Yes,
1: bilang Pilipino, no? At bilang Pilipino, siyempre, tumatak na yan sa history natin, eh. Yung mga structures na yan, yung mga buildings na yan, no? Nakatatak na yan sa ating history. At kapag ito ay pinabayaan, it means na pagsasayang, no, ng ating hindi lang resources, no, sa pera, hindi lang sa pera, kundi maging yung ating heritage, yung ating kultura,
0: yes,
1: na nasayang at
0: no?
1: Nawala. Oo, napapabayaan. Kaya ito, maganda ito ngayon dahil nare-revive na ang Pangulo natin. At alam ko na marami pang mga structures at mga let's say kahit mga park, no, na talagang napabayaan. Alam mo, AJ, gusto ko i-revive sana ng Pangulo natin yung Nayong Pilipino. Kasi dati nagpupunta kami dyan sa Nayong Pilipino, napakaganda.
0: Oh,
1: replica,
0: yes,
1: siya, AJ, no? Replica
0: ng Mayon.
1: Siya ng mga
0: ng Mayon.
1: Matagandang tanaw. Oo. Oh. Lahat ng mga halos lahat ng matagandang tanaw kayo sa iba-ibang mga
0: nakapag-field trip kami dyan nung first year high school ako.
1: Oo, nandoon, replica.
0: Dati ang bayad lang sa 50 sa ano, sa field trip 50 pesos lang, eh. Buo na man nandoon na, eh. Museum, mapupuntahan ninyo 'yan.
1: Ibang lugar sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga historical places.
0: Yes,
1: nandun,
0: totoo.
1: Nakikita ko, no?
0: Yes.
1: Yung mga lugar sa Buangka, mga lugar sa Mindanao, no, nandoon na pag nagpunta ka doon sa Nayong Pilipino, parang ay, akala mo totoo, yung pala replica lang.
0: Yeah. Tapos yung Mayon Volcano, ano, abot Mayon Volcano ba yun? O Mount Apo yata yun. Inaakit namin, pero mababa lang naman siya. Hindi naman siya ganyan kataasan.
1: Nandoon, replica siya, eh. So, sana, hinihingi ko sa mahal na Pangulo, no? Sana, i-revive itong Nayong Pilipino. Kasi napakaganda nito, AJ, no?
0: Yes, tama ka dyan.
1: Ano kaya nangyari ngayon sa Nayong Pilipino?
0: Alam mo, Admin Sana Rich, itong mga proyekto ni First Lady Imelda Romualdez Marcos, dyan, especially dyan sa may CCP complex, una na lang ginawa itong CCP, di ba? yung pinaka-cultural center complex. Ginawa niya na yan yung cultural center of the Philippines. Pinaayos ulit, pina-revive para mas mapaganda. Sumunod na ginawa lang ipaayos, itong PICC, no? Katapos nga lang, halos done na talaga yung pagpapagawa sa PICC. At ito naman, next naman, itong Coconut Palace, no? So, dapat, so inaasahan ko rin ma-i-revive at ma-re-renovate itong Folk Arts Theater. Kasi di ba, wala na, nasira na lang eh. Nasira na lang yung Procast Theater. Eh, dati diyan ginagawa yung mga graduation day namin, diyan ginagawa yung mga films, yung mga awards night, diyan ginagawa, pati iba pang mga events, no? Diyan ginagawa. Importante yun eh. Di ba? Pero ngayon, yung ang daming daan mga administrasyon, pinabahayaan nila. Dapat, sana napapakinabangan yun, pinakakitaan din ng gobyerno. Pero ang ginawa nila, dahil Marcos nga naman ang nag-create, nagpagawa, talagang binaliwala nila para hindi nga naman maalala ng mga tao ang Marcos. Pero ang nangyari, mas lalong minahal ng tao ang mga Marcos after almost 40 years of 4 decades. No? Kaya nung pagkapanalo ng PBBM, ay, paano na lang, no? So wala na ang mga Pilipino ngayon ay talagang ayaw ng pababain si PBBM sa kanyang pwesto. 'Di ba? So dapat talaga ma-extend ng ating ang term ng ating mahal na pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Ikaw, Admin
1: Rich. Yung sabi mo nga yung Folk Arts Theater, no, nanonood kami diyan kasi madalas may rin diyan mag-concert, no, sina Pops Fernandez.
0: Yes, uy, mga Pops,
1: concert king, no? Pops Fernandez, Martin Rivera, no? Madalas yun mag-concert. Paborito nila yung Folk Arts Theater. No? So, pumunta kami dyan, nanonood kami ng concert, no? So, dati, gamit talaga yan, AJ.
0: Pero, yes, totoo yan.
1: Pagkatapos na nawala si Apolacay, no? Pinatapon sila sa Hawaii, ay maraming mga structures, mga buildings, no? Na gawa ng mga Marcos at First Lady. Ang talagang pinabayaan, no? At yung iba ay talagang abandonado na. Yung iba naman ay pinagbibenta. At yung iba naman ay wala na. Talagang nabunok na lang at hindi na napakinabangan. Kaya ito, pasalamat tayo, no? Dahil ng pangulo natin ay talagang nire-revive niya ito.
0: Yes.
1: At isa nga, AJ, no? Yung pagka-revive ng PICC. Sabi ko nga, kahit yung mga anti-Marcos dyan, no? Dyan gumagraduate.
0: Yes.
1: Dyan nagtitingin quote, no? Mga anti-Marcos.
0: Diba? Yes, mga conventions, di ba? May mga rin silang conventions. Kaya
1: tayo natatang tumuntong dyan. Kasi nung ginagawa yung PICC, antay kayo ng antay dahil ano, ayaw nyo. Dahil nasabihin nyo na, ano lang yan, garbo lang yan, yung makailangan yan, no? Yan yung mga sinasabi. Pero, nung nagawa na, aba, nakikinabang naman sila, kahit yung mga apo, kahit yung mga anak nila, no? Nakikinabang. At sa mga susunod pang lahi nila, ay makikinabang pa rin. Diba?
0: At syempre, Adminich, no, hindi natin kakalimutan, nabigyan ng credit at pasasalamat si First Lady Lisa Arlenter Marcos para sa restoration ng mga PICCs, CCP, at ito nga ang Coconut Palace, dahil di ba? Siya ngayon nagpasimuno para sa restoration ng Coconut Palace, no? So salamat sa iyo, First Lady Lisa Arlenta Marcos, sa iyong siyempre pagmamahal sa mga kultura ng ating bansa.
1: Siya kahit yung Malacanang, no? Siya
0: nagpa-renovate. Yes, no. Taga naman nakakabilib si First Lady, di ba?
1: Pinakahuling renovation sa panahon pa ni F.L. Imelda Romualdez Marcos pagkatapos. Kaya na-renovate ulit sa panahon ni F.L. Lisa Marcos. No? Kaya
0: yes, tama
1: ito
0: dyan.
1: Ang daming nagagawa ng ating First Lady na talagang makabuluhan.
0: Okay, no, Adminich, so, mag-break muna tayo at siyempre magbabalik ang vlogs ng Bagong Pilipinas.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin,
3: may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag Panatag ang may alam.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
5: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon na yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
7: Kaalamang ASEAN.
6: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
8: Navigating our future together.
9: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright, no, nagbabalik ang vlogs ng Bagong Pilipinas. At din Ditch, no, napag-usapan natin ito nga, pag-reopen ng Coconut Palace. At syempre, no, sa mga nagdaang panahon, no, parang reminiscence na naman ito, no, kumbaga, back to old ways, no, ang nangyayari. Pero yung old ways na yun, naging mas naaganda pa kasi maranasan ng mga bagong henerasyon kung ano yung kagandahan, no, nung itong pinagmamalaki ng ating administrasyon, itong Coconut Palace, which is yari sa Sanyog, no, which is the isa yan sa pinaka national heritage natin. So after that, no, Unreach, ito na namang bagong event, no, kung saan nagkaroon ng 58 commencements exercise ang PLM, no, at syempre naging guest speaker dito ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So panoorin natin yung video.
7: Isang makabuluhang araw para sa managsi pagtapos ng pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM ang isinagawa sa 58 commencement exercises ngayong August 27, 2026 sa Philippine International Convention Center o PICC Plenary Hall sa Pasay City. Ang seremonya ay bahagi ng pagkilala sa mga bagong graduates na inaasahang magagamit ng kanilang kaalaman hindi lamang para sa pansariling tagumpay kundi para sa paglilingkod sa komunidad at bansa. Isa sa pinamahalagang bahagi ng seremonya ang pagdalo ni President Marcos Jr. na nagsilbing commencement speaker. Sa okasyon, ipinagkaloob sa Pangulo ang Honorary Dr. Flows Honoris Causa, ang pinamataas na honorary degree ng PLM. Ayon sa PLM, ang pagkilalang ito ay kaugnay ng mga hakbang na administrasyon sa rule of law, economic development, access to education, public health services, at social equity.
11: The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
12: Whereas, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. has demonstrated exemplary leadership in advancing national development, upholding the rule of law, promoting social equity, and fostering educational opportunities for the youth. His Excellency's vision, programs, and projects have substantially contributed to progress in education and public health in the City of Manila and the nation. Among these projects is the construction of PLM Allied Health Services Building that will provide the state-of-the-art facilities of a modern and well-equipped learning environment for students of allied health sciences, which includes medicine, nursing, physical therapy, and other related programs.
11: His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., throughout his years in public service, has carried the responsibility of leadership with a vision of strengthening institutions, expanding opportunities, and addressing the needs of communities. As President of the Republic of the Philippines, he has led programs and initiatives to promote economic development, improve access to education, strengthen public health services, and advance social equity. His administration recognizes the important role of education in nation building.
13: This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM, that education must remain a pathway to opportunity, a catalyst for progress, and a cornerstone of nation building. Wherever life takes you, remain true to the ideals of this university. Use what you have learned to help build a stronger, more prosperous, and more compassionate Philippines.

0: Galing naman.
1: Alright, no, napanood natin ang video no regarding dito nga sa 58 commencement exercises ng PLM, no. So ano masasabi mo, admin?
0: Ang galing naman kasi biro mo si presidente yung kanilang speaker, no.
1: Social galing, no. Social nila. Social. Last day is ko. Yorma, ikaw na. No? Last mo kay PBBM, ha?
0: Congratulations. Grabe, no? Pamantasan ng konsol ng Maynila. Napaka-palad yun talaga, no? Kasi hindi lahat ng mga universities na state universities ay pupuntahan nga, no? Ni PBBM. Pero itong pamantasan ng konsol ng Maynila ay talagang ano?
1: Alaga-alaga ni PBBM, ha?
0: Oo, gano'n. Si PBBM talaga. Naging special no na speaker.
1: Oy, mayroong issue diyan na tungkol diyan sa 'di ba ang PLM nga ay ginawaran si ang ating mahal na pangulo ng honorary doctor of law. Honoris causa at ang pinamataas, ito yung pinamataas na honorary degree ng PLM. Ang issue diyan ay itong mga DDS no, sabi nila na oh, doktor na siya, dati lang siyang pasyente. Natatuwa ako sa nila. Ang tatalino nila. Ano masasabi mo sa mga nasasabi mo, mga DDS na inaano, bakit siya binigyan ng doctorate, no?
0: Hindi naman doctor, medicine yun eh. Parang ano yun, PhD.
1: Hindi naman siya ganun eh. Hindi naman siya ganun yung pagiging doktor niya para ano. Kasi yun sa ano yan, yung mga cost na ginawa ng ating mahal na pangulo katulad sa paglaban sa pagsugpo sa mga yan yung mga corruptions mga ganyan, di ba, social equity sinasabi niya kanyan, di ba, at sa rule of law pagkapatag sa rule of law, yun ibig sabihin yung kung bakit siya nagawa ng ng doctorate na ganyan na honorary doctor, not necessarily na nagtapos siya ng doctorate o pagiging doctor.
0: Honorary yung sa kanya, honorary.
1: Honorary lang, honorary. As in.
0: Doctorate sa law, iba naman yun. Sa kanya ay honorary.
1: Honorary no? Lang.
0: Ginawad
1: pa. Iba din talaga mga DDS, ang tatalino. Pang ano, pang panlaban ng battle of the brains, less. Brainless. Pang ano rin to, pang bubble gum. Ang tatalino. Sa mga ano na sa social media na sa mga kanilang mga postings sa mga kanyang mga pages, ayan ang kanilang topic no, yung pagiging pagkabigay ng honorary doctor kay presidente no. Diyan sila talagang tumitira, pero alam mo yun, naatawa dahil ano ba tang sila, lahat ba sila ano nagpag-aral ng college o kahit high school lang, alam mo na yan, di ba? Parang alam mo admin reach. Hindi naman, sa bilang tao, hindi naman natin kailangan tayo napaagaling o napaatalino natin. Ang importante lang dyan, admin, meron tayong maraming common sense. Kapag wala ang common sense, yan. Dyan nagkaatalo. Kahit matalino ka pa, pag wala ang common sense, yari. Di ba, admin? Ikaw, admin, ano masasabi mo sa kanilang mga birada kay PBBM?
0: Ay, yung mga yan kasi talagang kahit ano pa yung gawin ni PBBM ay walang mabuti, no?
1: Yes.
0: Para sa kanila, walang mabuti na ginagawa ang Pangulo. Eh kahit nga kapag nagpo-post ako tungkol sa proyekto ng Pangulo, no? Napakaganda ng proyekto, ng programa ng Pangulo. Aba, talagang sasabihin pa, magkukomento pa talaga ng hindi maganda. Parang hindi sila natutuwa sa mga magagandang gawa ng ating Pangulo. Parang talagang ano sila, no? Yung lahat talaga negative, talagang wala talaga sila response na maganda. So, yung sa kanila kasi parang ano na eh, yung pagiging kulto, no? Idolatry na ginagawa na nilang idol, no?
1: Yung, yes, totoo yan, admin.
0: Idolatry na kahit na anong gawin maayos no, ng ating Pangulo, PBBM, baliwala na sa kanila yan kasi maka-fix na yung kanilang utak, no? Kulto nga eh.
1: Zombie na sila, zombie.
0: Na wala na silang pakialam kahit anong gawin na maganda ng Pangulo. Talagang ibabash nila, galit sila, no? So, isa lang talaga ang gusto nila, ang Duterte. So, ganun po sila katitil ang kanilang utak, no? ganun kapitid ang utak, ganun sila ka-BOBO, no? Ganun sila ka-ATM. At hindi na natin mababago, no? Yung kanilang pag-iisip. Kasi talaga BOBO na talaga sila. Mas pinili nila maging BOBO, no?
1: Hindi, kailangan na lang i-exercise yan, no? Exorcism na kailangan diyan, mga pari talaga kailangan diyan para mawala yung spell, no, sa nila, no, spell. Alam mo, nakatakot yung mga ganyan kasi para sila zombie, no, isang galawan, no, isang para may nagkukumpas sa ila, no, mga zombie. Ganyan yung mga zombie, di ba? So, ayan tinatawag na, no, talaga na karimarimarim na nangyari sa ating bansa, no, no, yung may mga ganyang group of people, no, group of people na naapektuhan ng zombie virus. Apektado taga sila. So ito nga, ano, since na ang ating mahal na Pangulo ay taga namang patutok na tutok sa mga gitong klaseng mga adikain, no, siyempre, una-una, yung maapagpatayo pa o mapalawak pa yung mga schools na mabigyan ng mas magandang pagkakataon ng mga mag-aaral upang syempre, no, mas mapanuto at maitaas yung antas ng kanilang edukasyon, no, ng mga SU ano, state universities, no, ay mga ganyan, di ba? Hindi lang yun, na kasi di ba nagpapagawa rin ng building para sa mga medical, no, parang ano, health science ang ating mahal na pangulo sa PLM, no, para bagong building para sa mga medical students, no, para nang sa gayon ay focus sila, meron silang sariling hospital na pag na kanilang pagpraktisan na kanilang profession na in the future, at syempre nang sa gayon yung focus ba nila doon lang taga natutok, hindi yung kasi kailangan nilang pumunta sa ibang lugar kasi wala silang sariling hospital yung PLM. So ito na, napagkataon ng PLM na talagang mapanuto yung mga medical students nila at yung mga medical allied sciences na mga estudyante sa anilang eskwelahan, no? Di ba?
0: Oo.
1: May tagdag-tag pa, admin?
0: Yun nga, alam naman natin na ang pangulo natin ngayon ay talagang number one priority niya, no, yung education, aging, no? Kaya nga ang itong sector ng education ay nakakuha talaga ng grabe ng napakalaking mga budget, no, trillion na aging.
1: Mm-hmm.
0: So first time nga na nangyari na meet, no, ng sector ng edukasyon itong standard ng is it UN, no?
1: Yes,
0: na
1: meet UN.
0: Yung standard, no? First time ito na nangyari. Kasi nga, ang Pangulo natin, ginawa niya talagang priority itong education. Kasi naniniwala siya na kapag nag-invest ka sa education ng mga kabataan, ay future ito, eh. Kasi sila yung tinatawag na pag-asa ng bayan. At once na nag-invest ka dito, wala kang talo. Kasi i-invest mo yan sa mga kabataan na in the future, sila yung mag-lead sa bayan natin.
1: Yes.
0: Kaya eto,
1: tama ka dyan.
0: Natin, we're on the right track ng pagulo natin. Kaya itong mga universities ay talagang dinadagdagan, no, ng mga buildings, para mga facilities, no, at ina-upgrade, no, yung mga kailangan nila ng mga gamit, no, facilities, para talagang makapag-aral sila ng maayos at mas maging convenient itong mga bata, itong mga learners sa kanilang pag-aaral. Dahil alam naman natin na kapag ang mga learners natin ay naibibigay sa kanila yung kanilang mga need, kanilang mga pangailangan dyan sa kanilang klase, ay mas makakapag-focus sila sa pag-aaral. At talagang makakapag-tutok sila, no, sa kanilang mga lessons. Unlike po sa sinasabi ng isang vice-presidente na hindi naman daw kailangan ng building, hindi naman daw kailangan ng classroom, kahit daw hindi po totoo yun. Dahil pag-focus ng pag-aaral mo, nasa ilalim ka ng puno pagkatapos ng sikat ng araw, pagkatapos yung pause mo, tumatagdag pa. Diba? So, hindi ka makakapag-aral ng maayos.
1: Talino eh. Talino eh. Deped secretary dati yun. Yun, no? Ayun nga, admins, no? So, tungo tayo sa ating huling topic, no? So, panoorin natin tong last video natin.
2: Paano ba mag-apply ng loan gamit ang SB Corp money? Una, ianda at kunan ng larawan ang iyong mga documental requirements. Government issued ID, DTI or SEC registration. Kakailanganin ipresenta ang mga business registration documents, dalhin ang mayor's permit o BNBA certificate para sa loan amounts na higit sa 100,000 piso. Sa loan amounts na 100,000 piso pababa, maaari ring ipresenta ang barangay certification. Ihanda rin ang proof of bank account. Para sa loan amount na higit sa 100,000 piso, ihanda ang post-dated checks. Kailangan din i-upload ang mga larawan ng business operations and assets. Ihanda ang corporate documents kung kayo ay nabibilang sa partnership, corporation o kooperatiba. Ikalawang step, i-download ang SB Corp Money app. Gamit ang inyong mga cellphone, i-scan ang QR code na nakikita sa inyong mga screen. Kapag na-download na ang SB Corp Money Mobile app, kailangan ninyong gumawa ng account. Step 1. I-click ang Create Account. Step 2. Piliin ang larapat na uri ng inyong business. Step 3. Ilagay ang inyong business name. Step 4. Kumpletuhin ang mga hilingin detalye ng business owner. Kabilang ang pangalan, karawan, contact number, email address, at gumawa ng account password para sa inyong mobile app. Step 5. Ihanda ang sarili para sa gagawing face verification. Para sa account creation, makaka-receive ng one-time code sa inyong niregister na email address o cellphone number. Isang paalala, siguraduhin tama at kumpleto ang lahat ng detalye i-upload sa SB Corp Money Mobile App. Step 6. Kumpletuhin ang inyong profile setup. Ihanda ang digital copy ng inyong requirements dahil sa step na ito i-upload ang mga ito. Good news! Kapag kumpleto na ang inyong profile, maaari ka nang makapag-apply ng loan. Pindutin ang Apply for a Loan button at piliin ang angkop na loan program o services para sa inyong negosyo.
1: Yes, no, napad naman natin yung ito, SB Corp, no? Actually, admin-rich, no, nakita ko lang to kasi although narinig ko siya before, pero hindi ako matutok sa kung ano itong SB Corp. Pero kanina, abang nag-browse ako sa aking sa Google, sa aking sa page ko sa FB, lumabas tong si SB Corp. Kaya naisip ko na itong gawing topic kasi alam mo, katulad yung mga yung kumukuha ng sustainable livelihood program ng mga ating mga kababayan, no, para sa mga small and medium entrepreneur, no, SMEs. So importante ito eh para madagdagan yung kanilang puhunan, no. So kailangan natin na mabigyan din ng mga information ng ating mga kababayan at syempre ito, katulad ako, no, meron nag-avail ako ng sustainable livelihood program, di ba? So if in case na maging effective po yung mag-succeed ako dito sa sustainable livelihood program, pwede ako makahiram dito sa SB Corp mapag-loan sa SB Corp money. So is actually kagabi tinry ko create ng account. Pero hindi ka pala makapag-create ng account hanggang wala ka pa namang dokumentong na i-upload. So, kung wala pa namang business, hindi ka makapag-create ng account mo rito. Kahit yung gusto mo lang makapag-login lang, pagan, hindi pwede, hindi ka allowed. Unless kung meron ka ng mga supporting papers na i-upload mo, nang sa gayon ay mapaprocess nila. ng mabilisan. In 10 days lang, actually 7 to 10 days lang ang processing eh. Ang bilis, di ba? So, dapat meron ka nang naka 1 year ka na sa business mo o meron ka nang existing business na 1 year na, no? So, para ikaw maka-avail ka dito po, dito sa SB Corp o Small Business Corporation ng nitong ano, para mapag-loan. Imagine mo, step by step yung kanyang ano, maliwanag yung kanyang pagkakalahad ng kanyang, kung paano ang isang mangungutang ay makapag-apply ng loan. At ito ay napabilis. So, just be ready lang naman po yung mga documents nyo kung meron naman kayong dokumento na at legal yung mga documents ninyo, hindi peke. At para po na rin po sa ating kaalaman, iwasan po natin yung pumunta sa mga iba pang mga outlet o yung mga fixers ba na para bang hihingi ka ng pera para ma-approve ka ng dun sa may ito sa SB Corp ng maayos. Pero kadalasan, excuse me po, nahihirapan magsandal sa ipin ko, gumagalaw-galaw. Yun nga, kadalasan napapfake yung ating mga kababayan na gusto mangutang. Sila pa nakukuha na ng pera. Tapos, hindi rin na-approve dahil nga peke yung pagkagawa. No? Inunahan na sila yung mga fixers. So, beware po sa mga fixers. No? Tumungo lamang po yun sa Google o sa Play Store at i-type nyo rin yung SB Corp Money Application app. I-download po ninyo yan at syempre po sundin nyo po yung mga step-by-step na ano dyan na panuntunan dyan para po kung gusto nyo mapangutang ay ayan po ang pinada best para sa mga small business enterprise entrepreneurs, no? So dali na, no? Admin leads, mag-ano na tayo, business tayo para next year makakautang na tayo sa SB Corp. Kailangan na natin mangutang para magkaroon tayo ng business. So yun nga po, no, sa ating mga abayan, nagkapasalamat po tayo sa kay Admin Leads dahil sa apo ano, well, late notice na sinabi sa niya na sama na ako dito sa ating programang Vlogs ng Bagong Pilipinas dahil nakalimutan ko siyang sabihin ng mas maaga dahil naging busy ako sa paggawa ng mga materials. So, Admin Rich, your message sa ating mga kababayan. Natapos na ating tapos na ating programa. Kulang, no?
0: Okay. Maraming salamat sa mga nanonood po sa atin, no? Sa mga OFW, syempre sa mga kaibigan po natin, no? Sa Bibang Lupalop ng Pilipinas, at saka maraming salamat kay Amerizul, na palaging nanonood sa atin, kay Teresita Anakaya, maraming salamat. At saka maraming pong salamat sa Radyo Pilipinas sa patuloy po na tutulong sa amin ng kapag kami ay nag-iwan. Tsaka shout out sa scammer dyan, no? kung pwede magbayad kami.
1: Kaibigan mo ba yan? Kaibigan mo?
0: Tama na. Tama na itin po at baka ko anong kamasabi ko.
1: So yun nga, no, maraming salamat sa iyo, Admin Rich, no? Sa mga scammer dyan, good luck! Kaya sa ating mga abayan, no, around the world, no, sa mga OFWs, kay Miss Wilma of Florida, USA, maraming salamat sa pagsuporta. At syempre kay Carclea, no, na taga USA din po yan, salamat din sa mga sa mga pagtulong at syempre suporta na ibinibigay mo sa yung kapwa vloggers, no. At sa ating mga kapwa vloggers, no, nakalimutan kong banggitin, no, maraming salamat sa mga vloggers na pro-government at mga Marcos loyalists, no. At siyempre sa mga Marcos loyalists na matyagang nanonood sa atin at sumusuporta, patuloy na sumusuporta sa ating programa. Maraming salamat po. Ito po ang inyong Nicole, si Ayod Tatim Vlog. So, good night!
0: Bye!
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Cell platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas, World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas, World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: ng 33 ospital sa ilalim ng DOH, yung fast lane, ano po, para sa mga pasyente na may leptospirosis. Para sa agarang pagtugon sa mga pasyente na nangangailangan magpa-ospital. O, paki-walkthrough po kami dito, Dr. Velasco, para dun sa magiging sistema ng fast lane.
1: So ito pong fast lane, leptospirosis fast lane, ina-activate po talaga natin to every time na nakakakita na po tayo ng increasing cases po. Ang reason po bakit po tayo nag-a-activate ng fast lane is para makita po ng mas mabilis po, no, yung mga leptospirosis cases. We all know na merong sometimes po, no, yung mga pupunta sa mga hospital ay mga mild cases po, no. So through the fast lane, mas mabilis po na nafa-facilitate yung needs nila, like kung kailangan lang po ng reseta, pwede na po silang makauwi kagad pag na-consult and then nabigyan na po ng gamot. While yung ano naman po, yung mga kailangan naman pong i-admit, meron na rin po tayo fast track sa pagkuha ng dugo, sa pag-admit sa kanila, pag-process po ng papers nila, para hindi po sila din mag-i-stay ng mas matagal po sa ating emergency department at ma-facilitate na po ang paglipat nila sa mga available beds po natin.
0: Now, just to clarify lang po, itong fast lane dengue, I'm sorry, leptospirosis fast lane is set up sa 33 DOH hospitals. May kasama ritong private hospitals, Dr. Velasco.
1: Ayon po sa mga ano, no, sa mga reports, there are also other private hospital and even LGU hospital na nag-activate din po ng kanilang leptospirosis fast
0: Okay.
1: lane po.
0: Eh, ma'am, ano lang, just for the sake of info sa mga kababayan natin, sa publiko na gagamit nitong Fastlane, do they need to present any kind of documents para ma-access nila itong Fastlane na ito? O sapat na yung PhilHealth documents nila or what?
1: Sa fast lane po, no, kailangan syempre yung pasyente nandoon. Ang gagawin po din doon ay i-interviewin po yung pasyente at kukunin po yung history niya para ma-assess po kung ano po yung dapat, kung kailangan po bang admitin or pwede lang pong bigyan ng gamot at pauwiin po. So, wala pong document na hinihingi doon.
0: Yon,
1: So,
0: okay.
1: kailangan ang pinaka-importante po ay ma-interview po natin yung pasyente.
0: So, malinaw yon. Walang kailangan na documents, pero dapat yung tao nandoon. 'Di ba? Para physically nandoon yung pasyente. All right. Well, kasama na ba dito, doktora, yung mga yakap clinics natin? Are they also mandated to take in or assess or ika nga magkaroon ng medical checkup para sa mga leptospirosis cases or suspected leptospirosis cases?
1: Yeah, parte po yung mga yakap clinic natin sa pagtugon po natin sa leptospirosis. So available po sa yakap clinic natin yung tinatawag natin prophylaxis for leptospirosis, which is doxycycline po. So kailangan po nilang pumunta sa mga yakap clinic, magpakonsulta at mabigyan po ng prescription para makakuha po sila ng prophylaxis po. And kung kailangan pong i-admit, then i-refer po sa mga hospital na dapat pong pag-admitan ng pasyente.
0: Pero kinakailangan ba, doktora, na registered ang isang PhilHealth member sa yakap clinics?
1: Through the yakap clinic, opo, no, kailangan po na registered po yung mga ano, yung magpapatikin po doon. So we also have a system regarding the yakap clinic po.
0: And of course, pag sinabi natin registered, they can do it digitally online. Ano po?
1: Tama po.
0: All right. Pero ang tanong din eh, sapat ba ang ating gamot, yung doxycycline na sinasabi? Pero bago niyo po sagutin yung tanong na yan, doktora. Ano ba itong para lang sa kapakanan ng mga kababayan natin? Ano ba itong doxycycline? Anong klaseng gamot ito and what particular na anong particular na ginagamot nitong doxycycline para labanan ng leptospirosis?
1: So ang doxycycline po, no, ay isang prophylaxis po na ginagamit natin sa Leptospirosis. So ito po ay isang antibiotic. No, so kung ikaw po ay lumusong sa baha, meron po tayong tinatawag

0: na risk assessment po. So kung ikaw po ay isang beses lang po lumusong sa baha, so bibigyan po kayo, so may tendency po na, tapos meron po kayong sugat, so may tendency po na magkaroon kayo ng leptospirosis. Kasi hindi rin naman natin natetest yung tubig po natin, no? So as prophylaxis po, iniiwasan po natin yung pag pagkakaroon ng nung mga lumusong sa baha ng na magkaroon ng leptospirosis. So napaka-epektibo po nito, no? That's why sinasabi po talaga natin na ikaw, kung ikaw ay lumusong sa baha, magpatingin na po kayo sa clinic, sa health center, sa mga yakap clinic para po ma-assess po kayo kung paano po nyo iinumin po yung ating prophylaxis na doxycycline.
1: May sapat po ba tayong supply ng doxycycline o prophylaxis para po sa surge?
0: So, opo. So bago pa lang po magkaroon ng yung flooding po natin, yung effect po ng habagat, tayo na po ay nag-preposition po ng mga doxycycline coming from the DOH Central Office. At the same time po, yung mga Center for Health Development din po natin, sila din po ay bumili ng doxycycline. At the same time din po, no, sa mga LGUs po natin, bumili rin po sila ng doxycycline para readily available. So I guess, no, enough po ang ating doxycycline, kaya po natin mag-provide po ng prophylaxis po sa mga population na lumusong po sa baha. And also yung sa mga yakap clinic po natin, meron din pong available na doxycycline.
1: Alright. Ito ma'am, siguro ito naglalaro sa isip ko, then I have to ask this question. Kasi baka meron tayo mga kababayan dyan na nakikinig ngayon, ayaw magpunta ng ospital, kay government hospital o private hospital, ang gusto nila, de gagamutin ko na lang yung sarili ko. Total, sinasabi naman ng DOH eh, tsaka ng mga health professionals, iinom lang ako ng doxycycline, panlaban na yon sa leptospirosis. Anong masasabi nyo dito at anong ma-advise nyo dito, doktora, sa mga kababayan natin, nais na ito na naman tayo mag-self-medicate gamit ng doxycycline?
0: Opo, no, nakakabahala po yung ganun, no? So kami po talaga ini-encourage po namin na magpatingin po sa mga health center, sa yakap clinic, sa mga hospitals po natin, any health facilities po, para makapagpatingin po sila. Kasi may assessment din po yan, no? You might be taking doxycycline pero underdose po tayo. So meron pong assessment. Depende po sa inyong exposure, depende po sa kondisyon ng inyong balat, kung gaano po kadami po ang bibigay or dapat na pag-inom po ng doxycycline.
1: So hindi pwedeng, halimbawa si JP, hindi pwedeng on his own ititreat niya yung sarili niya using doxycycline. Pwede siyang, pwedeng underdosage yung ginagawa niya, or baka pwede rin mag-overdose, doktora.
0: Yes po, no? So ang gusto po talaga natin, ma-assess po siya ng healthcare workers para tama po yung kanilang dosage po na iniinom.
1: Okay. Pero matanong ko lamang po, doktora, ito kasing ano, itong kaya ko natatanong itong nagse-self-treatment, kasi mayroong ilan dyan na, yun nga, nagse-self-treatment sila on their own. Pero anong implication kapag, dati ka nang nagka-lepto, tapos nagkaroon ka ulit? Kasi meron akong kasamahan dito, nagka-leptos na to eh, nagka-leptopyrosis na to, palibasa mahilig mag-swimming sa baha ito eh, nagka-leptos tuloy. Naka-experience way back before pa, matagal na. Pero ano ba yan? Ano ba implication pag dati ka nang nagkaroon, tapos magkakaroon ka ulit dahil dito sa habagat, may implication ba yan?
0: Meron po, no? So pwede po tayo magkaroon ng leptospirosis po ulit. So again po, no, kung ikaw po ay may exposure po sa paglusong sa baha or nakainom ng tubig baha, again po, kailangan po natin magpatingin po kagad sa health facility, sa mga yakap clinic, para po mabigyan po ng prophylaxis na doxycycline.
1: Baliktad itong kakilala ko po eh. May trauma na siya eh. Talaga ayaw na niya lumusong sa baha. Ano, talagang takot na siya lumusong sa baha. Kaya medyo tinutot ano siya eh, medyo, well, over, sabi na, cautious na siya ngayon. Let's say, very cautious na siya ngayon. Ano, kasi dati po nung wala pa siya leptospirosis, ginagawa niya swimming pool, yung ano nila, yung kalsada nila doon dahil puno na, ginagawa niya swimming pool. Eh, nakikita natin yan, doktora, sa mga social media, sa mga TV, yung mga kabataan, baski na yung mga matatanda, nagti-TikTok pa eh, sa kalagitnaan ng baha, nagbibideo sa kalagitnaan ng baha, ginagawang swimming pool itong tubig ba, which is ewan ko kung bakit ginagawa nila sa kabila po ng mga paalala ng Department of Health na magkakasakit there's a possibility na makakuha ng sakit sa tubig ba dahil sa leptospirosis. Alright. Bukod kasi sa leptospirosis, well, bago ko iwanan yung leptospirosis, doc. Kasi may ano yan eh, no? May incubation period ang leptospirosis. Ano, lumusong si JP sa baha today, tapos na-infection ng leptospirosis. Hindi naman yan kagad, alimbawa si Hero, ito, isa pa to, si Hero, mahilig ito talaga sumisid sa baha. Sisid kasi ng sisid sa baha ito. Halimbawa, nagkaroon siya ng leptospirosis. Hindi naman yung kagad that day or tomorrow magmamanifest yung symptoms. Meron bang incubation period yan? At kung may incubation period, gaano katagal yung incubation period?
0: Yeah, meron pong incubation period po, no, ang leptospirosis. Usually, it's 5 days to 2 weeks po, so 5 to 14 days. Pero pwede po siyang mag-extend until 30 days po. So, ibig sabihin po nito, kung ang NCR nagbaha po around August 17, 18 po, no, so tinitingnan po natin na mag-i-increase pa rin yung cases natin by end of the week, ay end of the month po, August, no? Kasi 2 weeks po from August 17, so the time nung nagkaroon po ng pagbabaha dito sa NCR.
1: So we
0: So
1: could mm-hmm.
0: again po, mas maganda po kung ikaw po ay lumusong sa baha, mas magandang magpatingin po kagad para po makapag-take na po kayo kagad
1: Yun. Kasi
0: ng doxycycline.
1: itong mga
0: Kasi habang tumatagal po yan na hindi ka nagpapakonsulta, mas pangit na po yung kaso na makikita po natin sa mga hospital. So mga moderate to severe cases na po ang makikita natin pagdating nyo po sa hospital.
1: So we could expect yung nabanggit po niyong 400, tama ba? 400 cases sa National Capital Region. Eh maaari pang tumaas yan sa katapusan nitong buwan ng Agosto, even sa mga first week ng buwan ng September, Doctor.
0: Based po on our projection po, given po ng incubation period, posible pong tumaas po.
1: Wow.
0: But hopefully, yung mga tao, because of our campaign po on going to Yakap Clinic, to our
1: Yes,
0: health
1: yes,
0: centers,
1: yes.
0: nakapunta na po sila at nakatake na rin po ng doxycycline para hindi na po siya mapunta doon sa leptospirosis case.
1: Ngayon, bukod sa leptospirosis, doktora, meron pang ibang sakit na nakukuha sa tubig baha, mga waterborne diseases. Kamusta naman po ang monitoring natin? Kasi nakakonsentrate tayo sa leptospirosis. Baka mamaya hindi na natin napapansin yung iba pang sakit na nakukuha sa tubig baha, tulad ng mga waterborne diseases. Meron din po ba kayong monitoring regarding that?
0: Sa ngayon po, no, it's a regular po na monitoring natin through the Epidemiology Bureau po. Hindi naman po natin nakikitaan ang pagtaas ng mga ibang kaso po, no? So ito po ay continuously po ang minomonitor natin. And we also provide advisory and health education on waterborne diseases po.
1: And of course, after itong mga pagbaha sa hinang habagat, syempre there will come a point na eto naman, baka ito naman ang babantayan natin, dengue. Meron na rin po ba tayong mga paghahanda dyan just in case na after this habagat, after ng mga pagbaha, marami ng mga naipon na tubig kung saan-saan, baka dengue naman ang dumali sa atin. Ganun din po ba ang monitoring ninyo dyan, doktora?
0: Yes po, no, patuloy pa rin po natin minomonitor ang mga dengue cases natin. So hindi lang po dahil nakikitaan po natin ng pagtaas po ng leptospirosis sa ngayon ay naka-concentrate lang po tayo sa leptospirosis. Patuloy po ang pag-advise at pag pagbabantay po natin on other cases just like po ng dengue cases. So, yun po, napaka-importante po na sinabi nyo, yung tubig, baka pamuhayan po ng magkaroon ng mga lamok. So, eventually, magkakaroon po tayo ng dengue cases, no? So, patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa DILG para do sa clean-up drive natin, para hindi naman po tayo magkaroon ng mga ibang kaso naman po bukod po sa leptospirosis.
1: All right. I guess we got it all covered. Kung meron pa tayo nakalimutan, ano po, pero ika nga, I guess we have it all covered from leptospirosis to waterborne diseases and maski na dito sa paghahanda o pagmumonitor sa dengue cases. So, Dr. Velasco, meron pa ho ba kayong nais na iparating na mensahe o paalala para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa atin ngayon? Go ahead po, Dr. Velasco.
0: Apo. So ayon po sa pag-asa, no, patuloy pa rin po ang pag-uulan at posible pong nagkakaroon pa rin po ng baha sa paligid. Unang-una pong aming mensahe ay huwag po tayong sumulong or lumusong po sa sa baha. Napaka-importante. Pangalawa po, if wala talaga tayong choice at kailangan natin lumusong sa baha, pagpatingin po kagad sa mga yakap clinic natin, sa health center, sa mga health facilities po natin para mabigyan po kayo ng prophylaxis na doxycycline. Pangatlo po, ang paglilinis po ng kapaligiran para po maiwasan natin ang pagbabaha at pagkalat po ng mga food and waterborne diseases po. So I guess yun lang po, no, for from the Department of Health.
1: With that, thank you very much po, Dr. Velasco, Dr. Bernadette Pua Velasco, Director 4 ng Health Emergency Management Bureau ng Department of Health. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
6: So,
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa.
9: Sino nagturo sa?
8: Nag-training po kami sa DOST.
9: Sa DOST rin.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
11: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
12: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
11: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pagkibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
6: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Sa puntong ito, dakuin muna natin ang ating Balitang Global.
6: Balitang Global. Balitang Global. Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global. Balitang Global.
1: Para sa ating Balitang Global, mahigit sa 100 katao na sa uwi at 100 katao naman ang patuloy na nawawala sanhi ng flash floods at mudslides sa China at Nepal. Batay sa ulat ng CNN, kabilang sa mga nawawala ang 47 Amerikano at ilang pang mga dayuhan sanhi ng nasabing flash flood at mudslides. Ayon sa impormasyon mula sa opisina ng Prime Minister ng Nepal, naganap ang insidente sa popular na ruta ng Mount Kailash, isang mountain border na may religious importance para sa Hindu, Buddhist, Jain at Bonpo Pilgrims. Tumama din ang mudslide sa Gyeongport sa China. Patuloy naman ang mga otoridad sa rescue operation sa mga iba pang stranded sanhi ng flash floods at mudslides. Inaasahan na tataas pa ang bilang ng mga nasawi ayon sa mga otoridad. Samantala, sa iba pang balita, 14 naman na sanggol ang nasawi sanhi ng sunog sa isang ospital sa Pakistan nitong Miyerkules. Batay sa ulat ng Pakistani authorities, nangyari ang sunog sa Pakistan Institute for Medical Sciences, isang government-run na ospital at kilala bilang pinakamalaking ospital sa Islamabad. Tinuturong dahilan ng sunog ang pagsabog ng isang air-conditioning compressor sa loob ng maternity ward ng nasabing ospital.
6: Balitang Global. Balitang Global.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At para po sa bahaging ito ng ating programa ngayong araw na ito, makakasama po natin ang ating pong constitutional law expert, walang iba kundi si Attorney Domingo Cayosa. At layon po ng ating panayam nito with Attorney Cayosa ay ikang maintindihan ng publiko. Ano po? Ito pong nangyayari ngayon sa Senate impeachment trial, particular dito po sa nilabas na ikanga ruling, yung mga guidelines ano po na dapat sundin ng ikanga po lahat ng involved sa impeachment trial, from the senator judges down to the prosecutors, down to the defense panel, and even dito sa correspondent na si Vice President Sara Duterte. Lalo na rin na pag pinag-uusapan po natin dito sa judice rule. Ayan. So nasa linya na po natin ang komunikasyon si Attorney Egon. Magandang umaga po, Attorney Cayosa, at welcome back sa programang Global na Tayo.
13: Good morning, Ray, at magandang umaga po sa ating mga kababayan.
1: Nako, maraming salamat po, at nice to hear you again, Attorney Cayosa, dito sa ating programa. So, napatawag po kami dito. Again, we're seeking for your professional and malawak na karanasan sa larangan ng batas at sa constitutional law hinggil dito sa nangyayari ngayon sa impeachment trial sa Senado. Eh, kahapon po kasi, Attorney Cayosa, nilabas na, talagang nilahad na ni presiding officer, Senator Jesus Cudero, itong mga rules na dapat sundin ng iba't ibang partido sa impeachment trial. Like I said, maski na sa mga senator judges, meron, prosecution, defense, and even sa correspondent. Unang-una, ano po muna ang reaction ninyo dito sa mga ruling na ito, dito sa mga guidelines na ito, at dapat ba talagang ilabas ito ng Senate, ng presiding officer sa impeachment trial? Attorney Cayosa.
13: Ininaw natin, Ray, na yung ginawa ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Escudero, hindi naman bago yung rule na yan.
1: Mm-hmm.
13: Yung Section 18 ng Senate Rules on Impeachment, matagal na yan. Ginagamit na yan. Noon pa, umuubra na yan.
1: Mm-hmm.
13: Kasama na rin yung Code of Ethics ng mga abogado at yung bagong...
1: Mm-hmm. Alright.
13: Na rin ganun. So, hindi bago yan.
1: Opo.
13: Pinapaalala lang ng Senator Escudero sa mga partido, sa mga abogado nila, at yung mga kapwa niya, mga hukom, yung rule na yan. At dinetalye lang niya, ano ang mangyayari kung patuloy ninyong hindi ito sinusunod. So, ngayon, meron nang dinagdag na may mga stern warning, admonition, at maaari kang patawan ng multa na 30,000 pesos. Yun namang mga senador na makukulit at ayaw magpaawat, wala na sa lugar, maaari silang managot sa ethics committee nila. Yung mga abogado naman, hindi lang sila mananagot dun sa under Section 18 sa Senate Impeachment Court. Sabi ni Sen, kung kayo mga abogado, ipapaalam din namin ito sa Supreme Court, sa IBP, para managot naman kayo separately dun sa yung Code of Ethics. So, nandyan na ho yan, pinapaalalahanan lang ang lahat. Kasi nga, nakita na natin na kung minsan nagkakagulo, humahaba, kung saan napupunta, nalilihis ang pagdidinig dahil hindi masyadong kinikilala o ino-observe ito. Diba? Matagal yung proseso at nawawala na ng kredibilidad. So, it may be a bit late, pero it's never too late. So, maganda na ginawa niya ito, at sana ay from here on, mas objective, mas organized, mas focused na yung gawain ng lahat para hindi tayo madribble-dribble, hindi tayo malilihis dun sa tinutukoy talaga natin dito.
1: Okay. Speaking of that, Attorney Cayosa, alam ko kasi, I think right from the get-go, right from the start ng impeachment trial, nabanggit na rin ni ng Senate o ng ng presiding officer yung ruling na yan. Correct me if I'm wrong, parang nalatag na rin niya yan. Pero talagang maraming instances na sabi na nating out of bounds, both hindi lang sa prosecution maging sa defense, ano po. And of course, alam naman din natin na nagpapahayag din yung correspondent, which is in this case si Vice President Sara Duterte, na mga bagay na against sa impeachment trial. So, ika nga, sabi nyo, taba nga pa yung nabanggit nyo, nandudun na yan eh, nandiyan na yan. Kaya lang, siguro kinakailangan lang ng reiteration mula sa presiding officer. Pero sa tingin nyo ba, Attorney Cayosa, sa tinatakbo ngayon ng impeachment trial, especially pagdating sa cross-exam, sa direct examination, sa cross-examination ng mga prosecutors at ng defense panel, kasama na yung mga senator judges. Nagiging ano pa ba, what you call this, objective pa ba? Nadudun pa ba yung tinatawag na bar ng legal profession? Dahil kumisan, nakakarinig na kami ng mga salitang scam, tanga, di ba? Nagtatanga-tangahan, scam, nagsisinungaling, at kung ano-ano pa, ano pang mga words na binabanggit. Nandoon pa ba ang ano, yung tinatawag na ban ng legal profession sa nangyayaring impeachment trial court ngayon, Attorney Cayosa?
13: Nandoon pa naman, Ray. Malinaw naman yan, no? Na so far, all the counsels have been doing their professional job.
1: Mm-hmm.
13: So, malinaw naman yan. Sa totoo lang, yung mga scam, tanga-tanga, stupid, mm-hmm, o nagsisunungaling,
1: mm-hmm,
13: by themselves, hindi naman masama ito eh.
1: Mm-hmm.
13: At ginagamit sa labas ng ano, kagaya mo, kagaya ko, yung ordinaryong taxi driver o yung ordinaryong manggagawa o magsasaka. Kung sa tingin na ganun ang kanyang appreciation, malaya siyang sabihin yun eh, di ba? So by itself, hindi mali, hindi masama. At at naintindihan natin yung ibang mga abogado na sangkot dito kasi mas marami silang alam kaysa sa atin eh, di ba? Walang na nila halos ang kabuuan ng kwento eh. So kung minsan lumalabas yung sama ng loob nila, hindi na mapagilan. So by itself, pero kaya lang rinirestrain yan yung magagaspang, yung mga pananalita na makulay to the extent na para bang inuunahan mo na yung conclusion of law.
1: Mm-hmm.
13: Diba?
1: Mm-hmm.
13: Kasi yung mga colorful language, meron nang ini-imply eh, diba? Mag-guilty ka, mga ganyan. So, yun kasi, kaya lang rinirestrain yan, hindi dahil hindi totoo, kaya masama, para lang mapanatili naman na hanggang hindi nagdidesisyon itong Senate Impeachment Court, maging neutral muna ang gamitin nating language, parang ganon. Para sa ganon, hindi mapangunahan at hindi makondisyon yung taong bayan na yun na nga. So yun na naman ang purpose nito. So yung also kung minsan kasi, kung napapansin ninyo, dahil dyan sa mga makukulay o nag-i-insinuate na mga language, nag-aaway sila eh. So, imagine the minutes and the hours na naiipon
1: yun
13: na tumatak dahil
1: yan. Yun. Yun ang ano dun na, Attorney Cayosa eh. Dahil dun sa nangyayari ngayon, humahaba yung proseso, humahaba yung trial. Sa totoo lang, I don't know if napansin na rin o nakakuha na kayo ng feedback mula sa mga nanonood, mga sa publiko na kuminsan nababagot na sila. Masyadong mahaba for a certain witness. Tapos pare-pareho yung tanong halos. Tapos sila, ilam niya, yung the usual na nangyayari sa courtroom. Kasi siyempre, hindi naman nakita yung mga karamihan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga ngayon palang sumusubaybay sa isang paglilitis sa isang korte. Hindi nila nakikita yung talagang balitaktakan ng mga abogado pagdating sa defense at sa prosecution. So, nahahabaan sila, masyadong mahaba for a particular sabihin na nating witness. Nag-ano sila, parang nauumay, nababagot, parang nawawala na sila ng ikanga ng interest at parang gusto nila eh desisyonan niyo na kagad 'yan. Kasi kung guilty, guilty, kung hindi, di tapos, parang ganoon ano, Attorney Cayosa. Nadudun na ba yung elemento na sa sobrang haba dahil na napapahaba ng mga balitaktakan na ganito, both from the prosecution and defense and even from the senator judges, eh, maaaring maka-apekto sa perception ng tao sa ginagawa ng impeachment trial court?
13: That's very possible at that's a human tendency na habang tumatagal, nawawalan ka ng interest. At habang tumatagal, sabi, desisyonan nyo na lang yan. Pero kaya nga, palagi nating pinapaalala sa mga senator judges at mga partido na ang disenyo ng impeachment court dapat simple lang, direct to the point, at maresolba sa lalong madaling panahon. So, any party, anyone who tries to extend it sa anumang pamamaraan, dapat yan narerendahan. Mm-hmm. Yung whether ikaw yung, kasi obvious yung ibang abogado, yung ibang witness, yung ibang mga hukom, mga mm-hmm. senador, nakita mo na paulit-ulit, walang yeah. saysay.
1: Mm-hmm.
13: Haba ilang para may masabi lang. Dapat yun nirerendahan. At mm-hmm. nakakatulong na rinirimind nga sila. Kasi yung isang pamamaraan dyan, yung mga pag-aawayan nila, mga proseso, mga, yeah. Mga words, you know, ang style, na nalilihis na dun sa ano bang totoo dito. Pangalawa, kung minsan din, dahil nga ito quasi-political, quasi-legal, quasi-political, quasi-judicial, yung mga counsel naman, they are pandering to the public.
1: Mm-hmm.
13: Kaya, isipin na, isang paraan o para maniwala o magkapag-feedback sa mga senador, gumamit tayo ng mga lengguwaheng makukulay na intindihan nila, may pasabog
1: mm-hmm.
13: para mag-react. At lalong-lalo yung troll farms, di ba? Grabe sila
1: mag-project.
13: So, baka gusto lang na magbigay ng mga salita na pwedeng gamitin ng mga yan. Pangalawa, pwede rin nilang naisip na ba wala nang interest yung mga taong bayan.
1: Mm-hmm.
13: Magtayin ng mga salita na magigising ulit sila.
1: Mm-hmm.
13: Magkakitmaring ganun yung mga motivation. Whatever it is good and timely, a bit late pero timely, na rendahan na yan.
1: Mm-hmm.
13: Focus na tayo dito sa ano ba talagang nangyari, tama ba o mali. Kasi yung momentum nandyan na eh. Unti-unti mm-hmm. lumalabas na at dumadami na
1: mm-hmm.
13: yung naaamin at napapakita na hindi tamang pangyayari.
1: Mm-hmm.
13: Mm-hmm. Yun. So, importante ho yun. So, para pagdating ho naman ng defense evidence, alam na nila kung ano yung kanilang tutumbukin. Kasi mm-hmm. kung hindi nila ma-explain yan, talagang malaki ang problema nila.
1: Aha.
13: So, well, so yun siguro. But any rule, any action by the Senate Impeachment Court that will hasten or expedite yung paglalabas ng katotohanan at pagdedetermine kung may pananagutan ba, that should be most welcome.
1: All right. Okay. Attorney Cayosa, siguro matanong ko lamang po, sa inyo pong pananaw nitong mga nakalipas na araw sa pag-drowse ng impeachment trial dito sa dalawang witness mula sa Office of the Vice President kay Special Dispersing Officer Acosta, and then kahapon yung kay Ortonio, para yung taga-OBP, they are both classified as hostile witness. Ano po? Na, sa tingin nyo po ba nakuha o nailabas ng prosecution yung mga dapat na makuhang impormasyon o testimonya para sa, ika nga po, appreciation ng mga senator judges?
13: Sa tingin ko, nagtagumpay naman ang prosecution na makuha dun sa dalawang hostile witness yung mga impormasyon na inaasahan o pag-aamin mm-hmm. o mga ebidensya o testimonya na inaasahan ng prosecution na makukuha nila.
1: Mm-hmm.
13: At marami ito eh. So, halimbawa, yung pag-aamin na sa lahat ng level, sa lahat ng bagay, involved mm-hmm. at alam ng Vice President. So, at least yung kung meron mang itatayong depensa ang Vice President, hindi ko alam yan eh. Nagtiwala na lang ako. Wala nang klaseng depensa yan. Wala na, foreclosed na yun, Ray.
1: Mm-hmm.
13: Kasi every step of the way, alam ng Vice President. Pati, so all the way. So, at inagawa lang ng mga subordinates ito kasi utos niya.
1: Mm-hmm.
13: So at least that kind of a defense, na foreclosed niya. Pangalawa, dahil sa mga detalyadong pagtatanong, at yung maayos na direct examination, kahit kakampi ng Vice President yung dalawang hostile witness, napaamin
1: mm-hmm.
13: ng prosecution sa mga malalaking bagay o at saka maliliit na bagay na kung ikumpira mo dun sa batas at dun sa nararapat, anomalous na, irregular na. So, mm-hmm. dadami ang ipapaliwanag ng Vice President sa defense sa kanilang, kasi we cannot also say na wala silang depensa. So, pero dadami, kumbaga dadami ang problema nila na yung i-explain. Kasi nga, pangatlo, nagsaset in na kahit nandyan na nung sinabi ng ko, disallowed ito, meron ng legal presumption na the funds were used for the benefit personal benefit of the vice president, mm-hmm. hindi naiintindihan ng taong bayan yan eh.
14: Mm-hmm.
13: So,
14: mm-hmm.
13: kaya ngayon sa mga pagdidetalye na ito, lumilinaw na na may basihan yung ginawa ng COA. Diba? Kasi, kasi hindi naman, wala naman tayo nung iniimbestiga ng COA ito eh. Mm-hmm. Hindi na niya. Pero ngayon, nailalahad na. So, para bang kapanipaniwala na, may rason naman ang COA bakit hindi disallow ito. Kasi nga, may, by the law itself, by the documents and admissions, meron ng mga irregularidad. So, mas naintindihan natin yon. Ang pang-apat na importante dyan ay kung meron man silang mga pag-i-explain na akala ng depensa during their time na kaya nilang i-explain by evidence or testimony, yung wiggle room nila lumiliit eh. Lumiit. Ray, kasi ang dami ng inamin. So, the dami yung explain mo at yung explanation mo malilimit na lang kasi contrary na dun sa mga naibulaslas o kaya inamin ng mga testigo. So, in those aspects, sa tingin ko, nakausad ang prosecution. Mm-hmm. It will become more challenging for the defense when their time comes na maglahad ng katanggap-tanggap na explanation.
1: Ito, Attorney Cayosa, may nakikinig at nanonood sa atin all the way from Singapore, si Miss Betty Atinan. Ang reaction niya dito, sabi niya, nakakaumay na makinig sa impeachment, paulit-ulit lang yung tanong, Sir Ray. Yun din na nagiging observation po, Attorney Cayosa, nung iba na paulit-ulit yung tanong. Tinanong na nung isang senator judge, tatanungin ulit ng isang senator judge, ganun na naman. Yung mga ganong klase ng repetitious questions pare-pareho, pwedeng maiwasan yun sa impeachment trial?
13: Pwede naman, Ray, no? Kasi kung tingnan mo yung mga trained na abogado, kung maipalabas mo na yung inaasahan mo na mapapalabas mo kasi meron ka ng ibang ebidensya na hawak-hawak edi nagtagumpay ka na. Yung pagtatanong tungkol sa ibang bagay na dekahon na ang sagot, di ba? Hindi ko alam yan. Sir, wala
1: templated,
13: ako.
1: Templated.
13: It's my understanding of the law, ganyan na. Yun, inuulit lang to the extent para malinaw na obvious itong yung witness dito sa aspect nagsisinungaling na o ayaw sumagot, umiiwas na. Pag na-establish na yun, yung pattern, please naman, huwag nyo nang tanungin ulit. Kasi pumunta na kayo sa isang bagay kasi nga, obvious na dekahon, automatic na yung sagot nila. So, you've already made your point, hindi mo naman pwedeng sakalin yan, Ray, kahit sa tanungin mo 100 times, okay. na-instruct na yan, ang sagot niya, ganun pa rin. So, huwag na sana. Doon mukhang hindi masyadong nabibrief ang mga hukom o yung mga ibang abogado na pag na-establish mo na nagsisinungaling na to, kaya umiiwas na, tigilan mo na. Tapos na yun. Alam na ng question.
1: Pero ano kasi, Attorney Cayosa, nakaka-prostrate, nakaka-ano ba yun? Yung parang, anong tawag, hindi ko makuha yung term sa Tagalog eh. Yung nakaka-prostrate, pag paulit-ulit yung tanong, paulit-ulit din yung sagot. Di ba? Na ganun na. Halos walang pinupuntahan, naubos ang isang oras at kalahati, same question, same answer. parang ganun.
13: Nakakangit-ngit talaga, di ba?
1: Yun, yun ang word.
13: Nakakangit-ngit talaga. But I think yun din ang ginagawa nila para yung taong bayan, kasi involved tayo dito, nanood tayo lahat eh. Kakaibang trial ito kasi yung impeachment trial lang ho, ang mga ilang mga trial na public eh. Kasi tayo yung nagsaknal dito. Interesting, pera natin yan eh. Kung ninakaw, winaldas, managot sa atin. At tinatanggal nga natin yung sa posisyon eh. So, ngayon, siguro yun ang gusto rin nilang gawin. But, kung nakikita ng publiko, galit na tayo. Puminsan nga, sinasabi ng presiding officer, we get your point. Yes, move on to others. So, yun, sana sabihin din niya yan sa ibang mga actors, mga senador, halimbawa. Kasi, pwede mo lang galitin yung taong bayan, hindi naman bobo ang taong bayan, nakakahalata na. Kung nakahalata na sila, tigilan nyo na kasi kung tuloy-tuloy pa rin yan, hindi na lang yung nakahalata na sila, alam na nila na nagsisinungaling o nag-stonewall o ayaw magsalita, maasar na lang yan eh. Kaya mo na yan, walang kabuluhan eh. Para bang bumabaliktad yung kanilang perception.
1: Yes.
13: Nakalukuhan na lang ito, sarswela na lang ito. So, ganun. So, But of course, yun din, yung iba, matalino, kita lahat, but baka nga, yung mga ibang senator judges, hindi pa. So, minsan nga, in hindsight, pa, nagkakahiya yan. Na, ano bang tingin nyo sa mga senator, bobo, hindi nakakaintindi, obvious na nga. Pero siguro nga naman, yung iba, gusto nilang kumbinsahin, pati yung mga may kinikilingan.
1: Yeah.
13: But yun, alam mo, yung may kinikilingan, kung ganyan na talaga siya, kahit naman babalik, kahit 100% ang ebidensya, may kinikilingan na. Para yung ito yung
1: may tinititigan
13: taong
1: na siya.
13: Gising, ginigising mo. Hirap gisingin yung taong gising. So, ganun yun. So, pagtsagaan natin, pero maganda na, nagpupuna kayo, yung feedback ng taong bayan, tignan mo, finally, umaksyon yung impeachment court presiding officer, but ilang buwan na. Diba? So, it's a bit late, but never too late. We welcome it. And we hope na ipapatupad talaga yan.
1: Yung, yes, hopefully.
13: More discipline. We have been saying the impeachment court should take better control of the process.
1: Alright. Siguro last question ko po, Attorney Cayosa. Sa dalawang testigo na umupo mula sa OBP, lagi nababanggit La Chica, Colonel La Chica, La Chica, La Chica. Pero mukhang bantulot ang prosecution na isa lang sa witness stand si La Chica. Anong pananaw niyo dito? Takot ba ang prosecution kay Colonel La Chica na baka may masabi ito na that could undermine yung ebidensyang isinasara nila sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Duterte?
13: I don't think takot ang appropriate term, Ray. Eh. Kasi yung prosecution, alam na nilang buong kwento eh, sa totoo lang. Hindi ka naman, kami mga abogado, hindi ka naman sasabak sa kaso na baka sakali. Alam na nila yung buong kwento eh. So nagtitimbang lang sila ano bang mas mahalaga, ano ang mas maayos. Diba? So kung, halimbawa, kung yung gustong ipaamin o ipatestigo kay La Chica, makukuha naman nila sa ibang testigo na credible din, na mas kontrola, hindi hostile witness. E di yun ang unahin nila. O baka maglabas muna sila ng maraming mga ebidensya para pag pinatawag si Colonel La Chica, hindi na siya pwede mag-deny. Halimbawa, kung inuna nila si La Chica na witness, pwede siyang mag-deny eh. Wala sa akin, hindi nga ako disbursing officer eh. Hindi nga ako vice president employee. Pwede yung sabihin. Ngayon, hindi na eh. Diba? Pangalawa, dinidiin din nila na mismo yung pagbigay kay La Chica, labag na sa batas yun eh. Because he's a member of the AFP, he's accountable to the AFP, meron sariling intelligence fund ng AFP para gawin yung security operations for the vice president. Bakit may doble dito?
1: At saka hindi siya banded. Hindi siya banded.
13: Hindi siya banded. So, lahat yun, irregularity lahat yun eh. So, dumadami ang puntos ng prosecution. So, kaya hindi mo na siguro nila pinapatawag. Pangalawa, baka naghihintay din sila kasi, di ba, merong investigation ng AFP.
1: Ah, yes, yes.
13: Kapon, sinabi, pinaubayan na sa ombudsman. Eh, ang ombudsman, mas trained sa mga ganyan at merong mas mga subpoena powers na mabilis yung ombudsman. Eh. Baka hinihintay lang nila na ma-turn over yung mga dokumento at kung hingin yan, eh, obligasyon din ng ombudsman na i-share. Material. So, baka yun din ang mga... So, tinitimbang lang nila. Pero so far... yung kung akala na yung dahil La Chica lahat, okay yan, neutral, walang epekto. Ang sama ng epekto noon kasi dumadami yung irregularidad. So ngayon na maiipit si La Chica, tingnan natin, sabi naman niya, I'm willing to testify. So yes. Siya pa ay magpapakabayani, meron ba siyang maganda explanation o umamin na lang siya.
1: Speaking of that, Attorney Cayosa, last na to. Ang ganda na usapan namin ni Attorney Cayosa. Last na to. Halimbawa, maisa lang si ano si La Chica. Whether isa lang ng prosecution o ng defense, pwede rin kasi siyang kunin ng defense. Ano po?
13: Witness siya ng defense. Kasama sa listahan nila.
1: Okay. Eh kung sabihin ngayon ni La Chica na, oh sige, ako nga ang nag-disburse. Ako nga nagsabi kay Acosta, bigay mo sa akin. Ako magdi-disperse batay sa order ni Vice President, ako magdi-disperse. Pero yung pinagbigyan ko ng pera, yung mga acknowledgement receipts, hindi alam yan ng Vice President. Ako lang ang nag-disperse yan without her knowledge. Makaka-apekto ba yon sa prosecution?
13: Sa ngayon, kung yan exactly ang sasabihin niya, Ray, mahirap na niyang sabihin kasi may pag-aamin na na utos ng vice, hindi siya ang humingi, utos ng vice president ibigay sa kanya. Pangalawa, yung pagdi-disperse, di ba? Yung kung kanino binigay, maliwanag na sa pag-aamin ni nung assistant vice assistant secretary na yung paghihingi, yung paggamit, yung pag-explain kung bakit hindi mali paggamit. Alam ng vice president ito. So mahirap na yung ganyan, yung bang may fall guy, may aako na walang kinalaman na medyo paso na yan. Mahihirapan na siya kasi nga marami nang naamin yung dalawang naunang hostile witness.
1: Ang tanong doon, Attorney Ayosa, will you be willing to be the fall guy for everything na nangyayari ngayon tulad ng kay Acosta at maging kay Ortonio? Ganun po ba yun?
13: Well, even if he's willing to be the fall guy, tapos nang inamin nung mga kasamahan niya na alam ng vice president ito eh. Diba? So, ganun yon. So, tignan natin, mas maganda siguro kung meron silang matinong explanation, pero ang ano lang, ang nangyari so far, lumiliit yung wiggle room nila. Kung gagawa ka ng kwento, o kaya kung meron kang tunay na ebidensya, lumiliit na yung bisa noon eh. Kasi unti-unting na foreclose yung mga defense ninyo. So, hindi rin natin alam. Malay din natin na his testimony will be explosive na sige na lang, sabihin ko lahat ng katotohanan. Kasi, at hindi lang yun, Rhea, meron na silang sinabit sealed envelopes kung sino yung mga tao na yan, kung meron man eh. Kung wala silang sinabit in a sealed envelope, ibig sabihin wala talaga. So ito mga ito, alam na ng mga abogado yan.
1: Alright.
13: Sa katunayan, may kopya na nga nung sealed envelope ang presidente, speaker of the house, senate president. Anytime they can open. So hindi na rin ho, basta-basta gumawa ka ng kwento. Dahil gumawa ka ng kwento sa COA eh. Yun ang mahirap sa kanila. Nung pina-explain ng COA, nagbigay na ng explanation at naipakita nga nung prosecution witnesses na paiba-iba. Every step of the way, iniiba nyo yung mga explanation nyo. So ngayon, ang isang matinding tanong, kung meron kayong matinong explanation, bakit hindi noon pa binigay nyo na?
1: Mm-hmm.
13: So meron ng duda. Pangalawa, dahil marami nang inamin yung mga ibang mga testigo na iba dyan, kakampi ninyo, mas kukonti na yung pwede ninyong i-adjust o kaya sasabihin kasi meron ng mga ibang nauna sa'yo. So ito yung dilema niya. Kaya siguro hinuhuli ito. Kumbaga, kinukumpleto muna yung picture para ko konti na lang yung kanyang pwedeng bago na impormasyon. So
1: right.
13: we have to respect that, no? Hindi rin natin alam kung how creative they can be, how truthful and credible he will be. We don't want to prejudge that naman.
1: Alright. With that, Attorney Cayosa, again, ha, parang kulang yung oras natin sa discussion ngayong episode na to. Pero thank you so much po, Attorney Cayosa, again, as usual, for your deep professional insights and sa pagbibigay ng pananaw at direksyon tungkol dito sa pinag-uusapan natin ngayong araw na to. Thank you very much po, Attorney Cayosa.
13: Maraming salamat, Ray. Magandang umaga po sa lahat.
1: Okay, si Attorney Domingo Egon Cayosa, ano po ang ating nakasama dito sa ating programa, ang ating Constitutional Law Experts. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng lahat ng natin nakakakibat, ako naman ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat and stay safe.
6: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon para makamit ang tagumpay. Pangulo, ginawaran ng honorary degree sa commencement exercises ng pamantasan ng lungsod ng Maynila.
4: Headlines. Mas mabilis sa paglago ng ekonomiya ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, isusulong ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026.
2: Headlines.
3: Higit 2 milyong family o food packs nakipagkaloob ng pamahalaan sa mga napinsala ng mga nagdaang kalamidad.
2: Headlines.
4: Higit 30 express lanes pinagana na ng Department of Health para tulungan ang mga tinamaan ng leptospirosis sa iba't ibang rehiyon. DOH may sapat na gamit, gamot at tauhan para tugunan ang pagtaas ng mga kaso ng nasabing sakit.
2: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. bukas sa panukala para proteksyonan ang publiko laban sa mga rehistradong baril.
2: Headlines.
4: At napaulat na pagsuporta ng China sa ilang politiko dapat imbestigahan ayon sa Malacanang.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po'y live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ginawaran ng honorary degree of Doctor of Laws sa kanyang ginawang pagdalo sa 58th commencement exercises ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Kahalagahan ng edukasyon para makamit ang tagumpay at magandang bukas, kanyang binigyang diin. Magbabalita si Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Uyong pandahal, sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 58th commencement exercise ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Sa nasabing graduation rites ay dito rin sinagawa ang conferral of the honorary degree of Doctor of Law sa Punongay Cotebo. Ang honorary degree of Doctors of Law ay pinagkaloob sa Pangulo bilang pagkilala na din sa naging kontribusyon ang ganyang pamamahala sa larangan ng edukasyon, law and governance at national development. Sa naging mensahe naman ni Pangulong Marcos ay sinabi nito ang tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para maitaguyod ang pag-aaral ng mga kabataan gaya ng Tulong Dunong Program at ang Bagong Pilipinas Program kung saan ay nasa 2.6 milyon na ang nakakabenepisyo. Binigyan din rin ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon na ano ay mas magbibigay ng oportunidad at masabot kamay na tagumpay sa hinaharap. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ito ang tunay na bunga ng edukasyon, mas abot kamay, dekalidad at nagbibigay sa bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas magandang kinabukasan.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Isusulong ng Pilipinas ang mas mabilis sa paglago ng ekonomiya ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa ilalim ng pamumuno nito bilang chair ngayong taon. Kasunod ito ng pag-aaral ng Philippine Institute of Development Studies kung saan nabatid na lumalakas ang ekonomiya at kahalagahan ng ASEAN at may potensyal pang lumakas ang posisyon bilang global power. Welcome naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang pag-aaral. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy pang makikipagtulungan ang Pilipinas sa ASEAN member states para maisulong ang kapayapaan, katatagan at paglago ng ekonomiya sa rehiyon.
6: ASEAN is not only to maintain that gain, but it should accelerate the economic growth even further. So as ASEAN chair, the Philippines will continue working to strengthen this regional integration and resilience while ensuring that the ASEAN remains united and central to regional peace, stability, and economic growth.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong magugutom sa panahon ng kalamidad. Walang humpay pa rin ang pagpapaabot ng food assistance ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang pagulan at pagbaha. Batay po sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa 2,129,989 family food packs o FFPs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Nanghabagat kung saan pinakamalaki ang nailaan sa Central Luzon na higit 1,000,000 FFPs. Bukod pa rito, nakapamahagi na rin ang DSWD ng 14,787 non-food items at 23,508 ready-to-eat food boxes. Kaugnay niyan, patuloy din ang pagpapadala ng mga truck ng food packs sa mga apektadong lalawigan kabilang na ang Aguilar, Pangasinan kung saan 6 na truck na may kargang 10,200 FFPs mula sa DSWD ang dumating para sa distribusyon sa mga komunidad na higit na naapektuhan ng bagyo at ng habagat. Patuloy na pinaiigting ng DSWD ang pre-positioning, replenishment at mabilis na paghahatid ng relief assistance para matiyak na may sapat na supply para sa mga pamilyang nangangailangan sa panahon ng kalamidad.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Sumampana sa mahigit 5.57 na milyong mahihirap, near poor at low income households ang nakatanggap na ng cash assistance sa ilalim ng uplift program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD hanggang Agosto 26. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, layunin ng programa na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at maiwasan ang paglala ng kahirapan. Sa kabuuang bilang, mahigit 3.2 milyong households mula sa Group 1 ang nakatanggap na ng 2,000 pesos na ayuda at mahigit 1.57 milyon naman mula sa Group 2 ang nabigyan na rin ng assistance. Samantala, nasa 802,216 low-income SSS members mula sa Group 3 ang nakatanggap na ng cash aid. Sinabi ni Dumlao na patuloy ang pamamahagi ng uplift assistance sa mga natitirang target beneficiaries sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Humiling ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Department of Budget ng replenishment para sa kanilang Quick Response Fund o QRF. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, walang patid ang pag-replenish sa kanilang stockpile sa gitna ng pagtulong sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ang QRF ay nagsisilbing standby funds ng mga ahensya tulad ng DSWD para agad magamit sa relief at rehabilitation programs tuwing may kalamidad. Maaari naman itong ma-replenish mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund sa sandaling umabot sa 50% ang balanse. Depende sa itinakdang guidelines ng Office of Civil Defense at Budget Department. Batay sa pinakahuling datos, may mahigit 3.7 million family food packs na o sa national stockpile at naka-pre-position sa iba't ibang warehouse sa Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Walang tigil ang isinasagawang dredging operations ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, puspusan ang kanilang ikinakasang dredging operations, partikular na sa southern part ng Metro Manila kung saan matindi ang problema sa pagbaha. Dito tinukoy ni GM Torre ang Las Piñas Paranaque River na tagus na rin hanggang sa lungsod ng Muntinlupa. Lumalabas kasi sa mga sinasagawang pag-aaral na nagiging mababaw talaga ang mga ilog, lalo na kung maraming solid waste o basura ang naiipon na sa ilalim ng mga ilog at pangunahing daluyan ng tubig na talagang kinakailangang hukayin at alisin sa pamamagitan ng dredging.
9: Tuloy-tuloy ho ang dredging natin, lalo na dyan sa southern part. Yung sa Las Piñas Paranaque River ay talagang tuloy-tuloy po yan hanggang sa may area ng Muntinlupa. Tuloy-tuloy po ang mga dredging natin dyan sapagkat yun nga, may studies ang ating mga technical experts na pumaba yung mga ilog dahil sa siltation at sa dala nila mga kung anumang mga solid materials na nagsisettle sa bottom. So yun ho ang tinatanggal natin sa ating dredging operations.
4: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Maigting naman ang isinasagawang koordinasyon ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa Department of Labor and Employment o DOLE para sa deployment ng tupad workers sa mga cleanup act initiatives ng MMDA. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager at Undersecretary Nicolas Torre III, sinabi nitong binigyan sila ng 10,000 slots para sa tupad workers na partikular na tututok sa paglilinis ng mga basura kasama na ang mga kalat sa waterways. Paglilinaw naman ni Torre, hindi naman isang bagsakang ide-deploy ang mga tupad workers dahil magiging staggered o utay-utay sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang kanilang deployment. Hindi naman kanya-kanya ang magiging sistema ng tupad workers dahil MMDA workers pa rin ang magsusupervise sa mga ikakasang cleanup activities para mas maging coordinated at maayos ang paglilinis.
9: At sila ay under supervision, nakatat sila sa mga regular na workers natin para ma-supervise, para sa technical expertise, safety, yung mga ganun. So sila po ay katuwang talaga, side by side, shoulder to shoulder, literal po yan, katuwang talaga ng ating mga tauhan. May mga na-identify tayo ng mga lugar na medyo kailangan ng additional manpower at doon natin sila unang inilalagay.
3: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Department of Public Works and Highways o DPWH, tututukan na rin ang pagtatayo ng water detention facilities sa National Capital Region. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tututukan na rin ng DPWH ang pagtatayo ng mga water detention facilities sa Metro Manila bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang problema sa pagbaha. Sa budget briefing na ahensya ay minungkahi ni Paranaque Representative Brian Yamsuan na isama sa pipeline ng DPWH ang mga naturang pasilidad na magsisilbing imbaka ng tubig-ulan upang hindi agad mapunta ang malaking volume ng tubig sa mga waterways. Maari naman anya gamitin para rito ang mga open spaces, basketball courts at iba pang lugar, gaya ng mga detention facility na ginagamit sa ibang bansa. Pagtiyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na prioridad na ng departamento ang pagtatayo ng water detention facilities matapos mismong ipag-utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Dizon, isa lamang sa hamon ang right of way lalo na sa Metro Manila kung saan limitado na yung mga lugar na maaaring paglagyan ng malalaking detention facility. Kaya kailangan anya maging creative ang DPWH sa paghahanap ng mga lugar, kabilang ang paggamit ng mga open space, parke at iba pang maaaring gawing imbakan na tubig.
11: Talagang magiging priority po ngayon ng departamento moving forward, no, is yung mga water detention facilities. Kasi ang problema po talaga natin in our limited experience nung pumasok po kami late last year, kahit na po nagde-dredge tayo ng ating mga waterways, dahil nga po sa iba't ibang rason, na-clogged ang waterways natin o mababaw na talaga, kulang na talaga, ang isa sa mga kailangan natin gawin ngayon ay yung mga water detention facilities all over NCR and even in other major cities all over the country para i-imbak po muna ang tubig bago po tumapon sa ating mga waterways.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, Department of Public Works and Highways makikipag-ugnayan sa water concessionaires para mapakinabangan ang tubig sa detention basins. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Habang pinalalawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagtatayo ng mga detention basin kontra paha dito sa Metro Manila, makikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga water concessionaire para mapakinabangan pa ang mga tubig na maiimbak sa mga pasilidad. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makipag-ugnayan sila sa Maynila at Manila Water para sa mga itatayong detention basin. Layo nito na hindi masayang ang tubig na may ipon sa mga naturang pasilidad.
13: Papatulong tayo sa mga water concessionaires natin na kunin nila yung tubig na may imbak natin para magamit for potable water. So, i-redirect yun sa mga treatment plants ng Maynila at Manila Water. Kunwari dito, Maynila tayo dito. Yes. So, Maynila tayo dito. Kukunin ng Maynila yung tubig, hindi natin itatapon para iti-treat siya magagamit ng mga kababayan natin.
12: Sa ganitong paraan, hindi lang umano mababawasan ang pagbaha, kundi mapapakinabangan pa ang tubig na naiipon tubing umuulan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa lagay ng panahon, posibleng maging tropical depression sa mga susunod na araw, ang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 2 sa madaling araw nang pumasok sa bansa ang LPA na nasa silangan ng Northern Luzon. Ayon sa pag-asa, sa sandaling maging bagyo ay tatawagin itong Pilandok. Bagamat mababa ang tsansa na maglandfall sa alinmang bahagi ng bansa, kapag naging tropical depression ay palalakasin ito ang habagat simula Biyernes hanggang Martes sa susunod na linggo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng Department of Energy para mapagana na at maisakatuparan na ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa Waste to Energy Program. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Energy Secretary Sharon Garin, sinabi nitong on track ang kagawaran pagdating sa Waste to Energy Initiative ng pamahalaan. Ayon kay Secretary Garin, gugulong na ngayong October 2026 ang Green Energy Auction Program kung saan dito madetermina ang mga developer at investors na aaprobahan ng pamahalaan para mag-supply ng enerhiya gamit ang Waste to Energy Program. Habang umaarangkada sa early stages ang programa, ay kinakailangan na ng developers na mag-secure ng Waste Feedstock Supply Agreement sa local source o LGUs para malaman kung saan nila kukunin ang basurang kanilang i-convert sa enerhiya. Magiging malaking tulong ito ayon sa Kalihim para totoong mabawasan na ang basura sa bansa at masolusyonan ang usapin ng energy security ng Pilipinas.
4: Samantala, tiniyak
14: itong mga developers natin or mga investors natin, maghahanap po ng source ng basura nila. So kakausapin na nila yung mga LGU natin o yung LMDA para po doon na lang ilagay ang basura. So that means na diba, minsan kasi hindi maayos ang pag-itipon natin ng mga waste natin.
15: Opo.
14: At dinartin. Alam, minsan pinakolekta nga pero pagkabaha, bumabalik. Ano? Ito naman, hindi na siya babalik. Hindi na siya magdadagdag sa baha. Isa pa, magdadagdag pa siya ng energy at malilinis din yung paligid natin.
4: Sa kabilang dako, tiniyak mismo ng Department of Energy o DOE na magiging malinis ang proseso ng pagusunog o pagusulong ng basura sa ilalim ng Waste to Energy Program. Aminado si Energy Secretary Sharon Garin na kasama sa pinakamalalaking agam-agam ng publiko ang posibleng idulot namang polusyon sa kalikasan, partikular sa hangin ang gagawing Waste to Energy Initiative. Sagot naman dito ng Kalihim na modernong teknolohiya na ang gagamitin para sa Waste to Energy Program ng pamahalaan kung saan halos wala ng harmful emissions ang ilalabas, lalo't ilang mga bansa na rin tulad ng Japan ang gumagawa nito at wala namang naitalang mataas antas ng polusyon. Magiging mahigpit din ang pamantay ng pamahalaan, partikular ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Science and Technology, Climate Change Commission at iba pang ahensya upang matiyak na compliant sa mga batas na pangkalikasan ang waste to energy plants.
14: Ano pong technology na available internationally? So, ito po yung gusto nating ikontrata. Ito mga tipo mga projects. Ayaw nating magdagdag pa. Makuha mo nga yung waste, yung solid waste, pero magdadagdag ka sa air pollution. So, ang requirement doon, kailangan compliant ka sa requirement ng whether it's DOST, DNR, Climate Change Commission, na dapat compliant siya sa limits ng emissions na mapoproduce ng waste to energy facility mo. So, ito po, kasama po sa requirements yan.
4: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
5: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
3: Pinagana ng Department of Health o DOH ang 33 express lanes dito sa 33 ospital sa Luzon para tulungan ang mga tinamaan ng leptospirosis. Ito ay sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng sakit kasunod ng malawakang pagbahas na dulot ng mga bagyo at habagat. Kabilang sa mga DOH hospital na may leptospirosis fast lanes ay nasa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Una nang ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOH na agarang tugunan ang pagdagsa ng mga pasyente at pigilan ang siksikan sa mga ospital. Ipinatutupad naman ng DOH ang surge capacity management para tiyaking may sapat na kama at gamot ang mga ospital para sa mga maa-admit na pasyente. Handa ring alalayan ng DOH hospitals, health centers at yakap clinics ang mga pasyente na mangangailangan ng medical consultation matapos ma-expose sa baha. Una nang ibinabala ng health authorities ang pagsipa ng leptospirosis cases.
5: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
4: Sapat ang mga kagamitan, gamot at human resources ng Department of Health o DOH sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DOH Health Emergency Management Bureau Director 4, Dr. Bernadette Pua Velasco na matamang tinututukan ng mga ospital at aktibo rin ang koordinasyon sa iba pa para matiyak na walang overcrowding at may bibigay pa rin ng iba't ibang serbisyong medikal. Sa kasalukuyan, may 450 kaso ng leptospirosis ang naka-admit sa mga DOH hospital sa Metro Manila.
16: Na-monitor po natin yung mga cases, tinitiyak po natin na meron tayong enough na kagamitan, yung mga gamot at yung mga HRH, yung mga human resources po natin, mga nurses, doctors, para po kahit po tumataas yung mga kaso natin at namamanage po ng maayos yung mga pasyente po natin. Coordinated po yung mga referrals natin through the public health unit po ng each hospital para po malipat at handa rin po yung hospital na magre-receive po ng mga pasyente.
4: Si DOH Health Emergency Management Bureau Director 4, Dr. Bernadette Pua Velasco.
5: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
3: Sa iba nating balita, basic necessities sa ilang lugar sa lungsod ng Maynila sakop na rin ng price freeze dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat ayon sa Department of Trade and Industry. Si AJ Ignacio para sa detalye.
5: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
5: Report.
17: Nadagdagan pa ang mga lugar na ipinatutupad ang price base sa mga basic necessities o pangunahing pangangailangan matapos ideklara ang state of calamity dahil sa epekto ng nagdaang bagyong Maymay, Luis at Southwest Monsoon o habagat. Sa datos mula sa Department of Trade and Industry o DTI, nadagdag dito ang 28 barangay sa lungsod ng Maynila kung saan iiral ang 60 days ang price freeze o hanggang October 19. Bukod pa rito, dagdag din sa listahan na ipatutupad ng price freeze ay ang buong lalawigan ng Bataan, Mangantaren, Pangasinan, Sablayan, Occidental, Mindoro at buong lalawigan ng Zambales. Base sa Price Act, sakop ng price freeze ang presyo ng bigas, mais, karne, isda, gulay, prutas at iba pa. Ganun din ang tubig, gatas, kape, maging ang asukal, asin, mantika, sabon, kandila, liquefied petroleum gas o LPG at kerosene o gaas. Layunin ng price freeze na matiyak ang stable na presyo ng pangunahing bilihin at matiyak na hindi ito maaabuso. Mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
5: News nationwide.
4: Tiniyak mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na lahat ng nakapaloob ngayong flood control project sa 2027 proposed national budget ay science-based at talagang mapapakinabangan. Ito naging pahayag ng kalihim kasabay ng pag-iit na lahat ng flood control project sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program ay nakabase sa Project NOAA ng University of the Philippines. Nangangahulugan ito na ang mismo mga proyekto ay totoong idinisenyo upang pigilan ang baha at nakalagay sa totoong flood-prone areas. Makakasiguro rin na dekalidad at hindi lang basta-basta ang mga bubuoing flood control projects. Nangako rin ng kalihim na hindi na nila hahayaang maulit ang sitwasyon tulad ng Bulacan o sa Bulacan na panaypondo ng flood control lamang ngunit walang nangyari.
18: Those projects that we put in here are really in flood-prone areas. Ang problema lang talaga, marami kaming kailangang ayusin ng mga napag-iwanan itong mga pambababoy nitong mga projects sa all over the country, no? Especially in Bulacan, in... Kahit no one will argue that we need flood mitigation projects in Bulacan. No one will argue that. They're flooded. They've been flooded for the last, I don't know, 2-3 decades already. And yet, bilyon-bilyon yung napasok dyan. Ganito pa rin ang sitwasyon nila. So, kailangan talaga natin ayusin yun.
4: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Patuloy ang ginagawang pagtutok ng Department of Energy o DOE sa isa sa mga pangunahing direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan nang alisin ang system loss charges sa electric bill ng mga Pilipino. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Energy Secretary Sharon Garin, sinabi nitong may mga hakbang nang sinimula ng DOE para kahit papaano ay umusad na ang pagtatanggal sa system loss charge. Bagamat hindi aniya madaling tanggalin ito ay buo ang suporta ng DOE na gumawa ng mga mekanismo para unti-unting maalis o mabawasan ang mga binabalikat na gastusin sa kuryente ng mga consumer. Pareho nang tinututukan dito ang non-technical system loss o ang resulta ng mga tinatawag na pagnanakaw sa kuryente at ang mas pagsasaayos ng sistema para mabawasan pa ang tinatawag na technical system loss.
14: Plano ng DOE, tatanggalin talaga yan. Yun yung mga non-technical na mga systems loss. So, we planned it out, depending din sa kung ano yung performance or paano yung magre-respond ang ating mga stakeholders. Pero within a year or less, yun yung plano namin. Yun sa meron kaming Gantt chart or work plan nito eh. So, less than a year, dapat matanggal yung mga unfair na charges.
3: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Ikakasa ng National Food Authority o NFA ang negotiated auction ng aging pero dekalidad na milled rice sa pribadong sektor. Sa programang Boses, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na ang ipapa-auction na 37,000 metric tons ay mula sa mahigit na 741,000 bags na dating ipinasubasta ng ahensya. Mahigit 40,000 na sako ng bigas ang matagumpay na naisubasta noong nakaraang auction. Layo na sabing auction na mapaluwag ang mga warehouse bilang paghahanda sa pagbili ng palay sa mga magsasaka sa Setyembre.
19: Buong 741,570 sako ng bigas ang ating pina-auction, of which mga 42,000 ang naging success dito sa pangalawang auction. At yung mga natitira dyan, almost 700,000. Dadaan sa third process, tinatawag natin negotiated auction na kasi nakadalawang failure na ito para mapaluwag na natin ang ating mga bodega.
3: Samantala, mas malaking kita ang inaasahan ng mga magsasaka sa sandaling simula ng NFA ang pagbili ng palay sa Setyembre. Mula kasi sa 17 pesos kada kilo ay bibilhin na ng ahensya ang fresh at wet palay sa halagang 21 pesos kada kilo. Nasisiguro sa 3 piso kada kilo na minimum na kita ng isang magsasaka. Nalinaw naman ni Lacson na bibilhin ang wet palay sa mga lugar kung saan may rice drying facilities ang kanilang ahensya.
19: Kung dun po sa warehouse na wala kaming dryers, paumanhin po talaga kahit pilitin man natin, hindi po tayo makakabili dun ng wet. Kanya ini-encourage natin, kahit tayo din, yung ating mga regional offices, maganap ng pwedeng marentaan na drying facilities.
3: Yan ang tinig ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Senator Judge Juan Miguel Zubiri hinimok ang Commission on Audit na ilabas ang final findings sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Hinimok ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang Commission on Audit o COA na ilabas na ang final findings ito kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at ng Department of Education noong panahon na si Vice President Sara Duterte pa ang kalihim ng DepEd. Sa kanyang manifestation sa impeachment trial, sinabi ni Zubiri na makakatulong sa mga Senator Judge ang isang final na audit finding ng COA sa pagtitimbang at pagdedesisyon sa mga alegasyon ng irregularity sa paggamit ng pondo. Anya, nahihirapan silang makakuha ng partikular na sagot mula sa ilang testigo dahil nakabinbin pa ang motion for reconsideration ng OVP sa COA kaugnay ng notice of disallowance. Binigyang diin rin ng Senator Judge na mahalagang magkaroon ng malinaw at final na audit findings para mas maging matibay, patas at may sapat na batayan ang magiging desisyon ng impeachment court. Gayunpaman, pinaalala ni Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero na Independent Constitutional Commission ng COA at hindi maaaring obligahin ng Senado na kumilos ayon sa kagustuhan ng Impeachment Court. Ayon pa kay Escudero, may mga desisyon na ang Supreme Court na nagsasabing hindi kinakailangang may final determination ng COA bago makapagpasya ang isang korte sa isang kaso. Maaarihan niyang timbangin ng Impeachment Court ang mga ebidensyang meron na ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Simfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Office of the Vice President pinuna ng House Prosecutor sa paggaslight sa mabilis na paggastos ng 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Si Melanie Valdez Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nakusahan ng House Prosecution ng Office of the Vice President ng panggagaslight matapos itong idahilan ang huling paglalabas ng pondo upang ipaliwanag ang mabilis na pagkaubos ng 125 million pesos na confidential funds noong December 2022. Ayon kay House Trial Spokesperson Z. Alonto Adyong, hindi maaaring maghugas kamay ang kampo ng bise at ipasa ang sisi sa Office of the President dahil lamang sa huling buwan ng taon ito na ilabas. Binigyan din ni Adyong na ibinigay ng pondo ng malinis ang hangarin at walang alinmang patakaran na nag-aatas sa OVP na ubusin ito bago matapos ang 2022. Sa halip na gumawa ng idadahilan, iginiit ng mambabatas na mas mahalagang maglabas ang Vice Presidente ng malinaw at maayos na liquidation report ukol sa paggastos ng pondo. Nabatid na nakalaan ng 125 million pesos para sa physical at financial plan ng OVP sa huling tatlong buwan ng 2022, ngunit na ibaba ito noong December at umano'y naubos sa pagitan ng December 21 hanggang 31 lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patuloy na babantayan ng gobyerno ang paggamit ng Local Government Support Fund o LGSF sa gitna ng panukalang mas mataas na pondo nito sa susunod na taon. Nasa 58.53 billion pesos ang panukalang budget para sa LGSF, mas mataas ng 1.14% kumpara sa 57.87 billion pesos na alokasyon para sa taong kasalukuyan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinikilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan ng LGUs sa karagdagang resources para sa mas maayos na pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Ginagamit ang LGSF sa pamamahagi ng libreng bigas, gayon din sa infrastructure at social development projects ng LGU, kabilang ang farm-to-market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster-resilient communities at tulong sa marginalized groups.
25: Hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo dahil kinakailangan po itong ma-monitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo.
3: si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong talagang opisyal na National Movement of Young Legislators o NMYC na namuno ng mga ng may integridad, malasakit at matatag na pananagutan sa serbisyo publiko. Ang NMYL ay binubuo ng local officials sa edad 40 years old pababa at tinatag noong 1989 sa pamamagitan ng Presidential Council for Youth Affairs. Nagtutulungan sila para palakasin ang leadership at legislative capacity sa mga miyembro nito at isinusulong ang mga inisyatiba upang mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino. Tiwala si Pangulong Marcos na malaki ang maitutulong ng mga opisyal sa gitna ng modernong panahon ngayon.
0: I'm confident that you have, because you have been selected by your peers to take on that job. Take on that job seriously, because the people look to you, look to us, to be able to continue to work as and maximize all the means that are available to us to make their lives better and to make the Philippines better.
4: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Iginiit ng Malacanang na kailangang masusing imbestigahan kung may mga politiko na umano'y sinusuportahan ng China. Kasunod ito ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may ilang politiko na posibleng tumatanggap ng financial support mula sa China para sa mga pahayag na nagpapahina sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahalagang huwag munang isiwalat ang mga sangkot opisyal dahil kailangan munang imbestigahan ang mga paratang habang pag-aaralan ang mga kaso sakaling mapatunayan ang alegasyon.
25: Alam po natin. So, hindi po natin alam kung hanggang sa extent, mahirap pong sabihin kasi ang treason, nangyayari po ito kapag mayroong war.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga hakbang na poprotekta sa mga tao laban sa mga hindi rehistradong baril. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang isulong ni DILG Secretary John Vic Rimulya na gawing non-bailable offense at aabot sa 20 taong pagkakakulong ang illegal possession ng loose firearms kasunod ng school shooting incident sa Zamboanga. Ayon kay Castro, bagamat suportado ng Pangulo ang anumang makabubuti sa bansa at sa interes ng mga Pilipino, ay kailangan muna niyang pag-aralan ang panukalang probisyon bago magkomento ukol dito.
25: Ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril. Hindi maaaring magkaroon ng negligence na sasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon. Pero syempre iba yung usapin pagdating sa loose firearm. Iba yon, kasi hindi yung lisensyado. So kung ano po talaga ang maaaring maging magandang batas para ito po ay mas

0: ang kanilang report patungkol sa insidente at naisuminti na ito kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Sa ngayon aniya ay nasa pagsasapinal na ang report bago tuloy ang ilabas ng PNP ang kabuuan ng resulta ng investigasyon. Pagtitiyak pa ni Ko, masusi ang ginawang investigasyon at naikonsidera ang lahat ng accounts ng mga testigo at lahat ng nakalap na ebidensya sa nasabing insidente.
1: Isipit na ito, sinasabit na kay Chief PNP at upon final verification of the details ay i-release na po ito at maglalabas na po ng report ang ating Police Regional Office.
0: Yan ang pahayag ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Makakaharap ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda sa Singapore ngayong Huwebes ang mga executive ng gaming platform na Roblox para sumunod sa dalawang natitirang safety requirements. Bahagi ito ng pag-isigip ng gobyerno na matiyak ang kaligtasan ng Filipino users, partikular ang mga kabataan mula sa mapanganib na epekto ng online games. Nauna nang nakatugon ng Roblox sa limang demands ng kagawaran, ang default parental controls, chat monitoring para sa violent tendencies, at game classification para sa mga bata, teenager at adult. Ang natitirang requirement naman ay ang integration ng national ID system para masiguro ang identity verification at pagtatatag ng physical office sa Pilipinas. Hindi lalang pa sa Oktubre ang ibinigay na deadline para makatugon ng Roblox sa limang requirements. Samantala, makakasama ni Aguda sa pulong sa Singapore si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, mga kinatawa ng Cybercrime Investigation and Coordination Center at iba pang mambabatas. Plano ng delegasyon na magdagdag ng mga ebidensya para makatulong sa investigasyon ng law enforcement. Sakaling hindi makatugon ang Roblox sa lahat ng requirements o hindi nagkasundo sa pulong, maglalatag ang gobyerno ng mga rekomendasyon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nangyaring tensyon sa pagitan ng pulisya at mga tauhan ng Bureau of Customs, isolated incident ayon sa Philippine National Police. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Tinuturing na isolated incident ng Philippine National Police ang umaray konfrontasyon sa pagitan ng ilang mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group National Capital Region at ang Bureau of Customs sa Santa Maria sa Bulacan ang kay PNP Public Information Office Chief at Spokesman na Police Colonel Allen Ray Co. Kinikilala at binibigyan pansin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang insidente at tinatasa na ang Directorate for Investigation and Detection Management na magsagawa ng investigasyon. Kaya gamitin ng DIDM ang lahat ng kinakailangang units upang alamin ang buong pangyayari at matukoy ang katotohanan sa insidente. Binigyan din paniko ng pinahalaga ng PNP ang magandang ugnayan nito sa customs at hindi dapat maka-apekto ang insidente sa relasyon ng dalawang ahensya. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
1: Nais natin parating na yung relationship natin. We value our relationship with the BOC. This is an isolated incident. Personally, tinecognizance po ng ating Chief PNP yung nangyari to maintain our relationship with the BOC, and so they directed yung DIDM po to conduct. So yung all units na concerned po na pwedeng gamitin ng DIDM ay magagamit po dito sa pag-iimbestiga to get to the truth regarding all circumstances regarding the incident po.
4: Samantala, nilinaw naman ni Ko na hindi nangangahulugang guilty na ang 13 tauhan ng HPG na inalis muna sa kanilang pwesto matapos ang insidente. Anya ay sinasagawa ang administrative relief upang tiyakin na ang patas at walang kinikilangang investigasyon at naiwasan din maimpluwensyahan ng mga sangkot ang gumugulong na proseso. Para sa Bago Pilipinas, Imar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagbura sa utang ng mga agrarian reform beneficiaries ng pamahalaan, malaking tulong sa pagpapaunlad ng mga sakahan sa bansa. Sa ang report natin sa atin ni Quincy Cahilig.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Malaking ginhawa ang dulot sa mga agrarian reform beneficiaries ng pagbura sa kanilang mga utang, kabilang ang mga obligasyon sa amortization, kasamang principal interest at penalties. Sa press conference na inorganisa ng Philippine Information Agency ay inihayag ni Department of Agrarian Reform Undersecretary Nina Taduran na lampas 56 billion ang kabuuang utang na kinansila sa ilalim ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Narito ang kanyang pahayag.
6: Maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Secretary

0: Ari Conrado M. Estrella III. Ang tanong nga nun ni Secretary Boss, hindi lang nagtatapos dun sa pamamahagi ng lupa at pagbibigay ng support services ang dapat nating ibigay sa ating mga magsasaka.
1: Samantala, nilinaw ng DAR nitong Miyerkules na mananatili pa rin ang obligasyon ng mga benepisyaryo na magbayad ng taunang amilyar na makatutulong naman sa mga local government unit. Paliwalag naman ni DAR Director Eugene Folante, dahil wala nang ang obligasyon sa amortization ay maaari nang gamitin ng mga magsasaka ang dati sana nilang pambayad sa utang bilang kapital sa pagpapaunlad ng sakahan na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pahandaan ng militar para sa nalalapit na BARM elections, personal na sinuri ng hepe ng Armed Forces of the Philippines. Muling magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Na tinungo ni AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete ang punong tanggapan ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Siongco sa Awang Dato Din Sinsuat sa Maguindanao. Ito'y para suriin ang security preparations ng hanay ng militar para sa nalalapit na at makasaysayang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ngayong Setyembre. Kasama niya sa pagbisita ang Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Donald Gumiran. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ang mga security updates, operational plans at paghahanda ng mga unit sa mga lugar na sakop ng halalan. Binigyan din pa ng AFP Chief ang pangangailangan manatiling alerto at handa ng mga sundalo sa anumang banta o insidenteng maaari makaapekto sa halalan. Kanya rin inatasan ng mga commander na palakasin ang intelligence monitoring, pagkikipag-ugnayan at operational readiness sa kanilang mga lugar na nasasakupan. Layo nito na matiyak ang seguridad ng mga botante, election personnel, kandidato at mga political party na sa buong proseso ng halalan. Patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng AFP sa Commission on Elections at ng Philippine National Police, gayon din sa mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders para sa mapayapa, maayos at kapanipaniwalang kauna-unahang BARMM parliamentary elections. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagal ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
5: Sa larangan ng palakasan, Philippine Women's Football Team na lalaban sa Asian Games, inanunsyo mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
6: Inanunsyo ng Philippine Football Federation ang 23-player lineup ng National Women's Team para sa 20th Asian Games sa Japan sa susunod na buwan. Pangungunahan ang koponan ng 7 players na naglaro noong 2023 FIFA World Cup na sina goalkeeper Olivia McDaniel, defenders Hailey Long, Reyna Bonta, midfielders Jacqueline Sawicki, Katrina Gilu at Carly Frills. Gayun din si forward Angela Beard. Makakasama nila ang 16 na bagong manlalaro ng bansa sa Asiad. Sa paggabay pa rin ni Coach Mark Torcaso, ang Continental Event ang magiging unang tournament ng Pilipinas matapos ang AFC Women's Asian Cup sa Australia, kung saan muli silang nag-qualify sa World Cup sa likod ng 2-0 win laban sa Uzbekistan noong March 19. Kaya magsisilbi ring parte ng training ng Pinay Booters ang Asian Games para naman sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Muling makakatapat ng Pilipinas ang Uzbekistan sa September 14 bago harapin ang Hong Kong sa September 17 at China sa September 21 sa Group G ng Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga karagdagang balita sa ating lalawigan, sunod nating ihahati dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
9: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandoon eh nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then after that, mga ilang minuto pag open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita dito sa Luzon, cloud seeding operations ng Department of Agriculture sa lalawigan ng Isabela nagtapos na. Level ng tubig sa Magat Dam napataas at napatubigan ang ilang pananim. Wala Radyo Pilipinas, Tuguegaraw, naritong ulat ni Dina Villacampa.
2: Radyo Pilipinas Report.
11: Matagumpay na natapos ang isang buwang cloud seeding operations na nasasakupan ng Magat Dam sa lalawigan ng Isabela. Sa pagtutulungan ng Department of Agriculture Regional Field Office 2, DA Bureau of Soils and Water Management, National Irrigation Administration at ng Philippine Air Force, nakompleto ang 30 flight hours na sinimulang isagawa noong Hulyo 26 sa reservoir at watershed ng dam. Ito ay agarang tugon ng pamahalaan sa matinding epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura kung saan ang pondo ay nagmula sa DE National Rice Program. Sa pagtatapos nito, naitala rin ang 178.50 meters above sea level na water elevation ng dam. Ayon sa NIA, ito ay malaking pag-angat mula sa 159.76 meters above sea level noong July 16, ang pinakamababang water level ng Magat Dam ngayong taon. Ang kasalukuyang pagtaas ng level ng tubig ay nagbigay ng mas malaking kapasidad para sa operasyon ng irigasyon sa Isabela at mga Karatig probinsya. Maliban sa cloud seeding operations, nakatulong din sa pagtaas ang antas ng tubig ang pag-uunang dulot ng mga bagyo nitong Agosto, gayon din ang habagat na nagbigay ng karagdagang inflow sa reservoir. Ang pagtatapos ng cloud seeding operations sa Magat Dam ay isa lamang sa makbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng tagtuyot. Napag-alamang may iba pa mga plano at intervensyon na ipatutupad sa susunod na mga buwan upang mas maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at masiguro ang patubig sa gitna ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudong Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw City.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tabuk. May gagawing pag-uulat si Emelia Bumatnong. Mga pulis ng PNP Kalinga na nagmula sa tribo ng Butbut at Tulgao Tinglayan lumagda sa Peace Covenant bilang pangako at pakikiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Lumagda sa isang peace covenant ang mga kawani ng Kalinga Police Provincial Office o KPPO na nagmula sa mga tribo ng Butbot at Tulgaw Tinglayan Kalinga nitong August 24 sa lungsod ng Tabuk bilang pagpapakita ng kanilang pagkakaisa at pangako sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng mga isinagawang pagsisikap upang marisolba ang alitan ng dalawang tribo na nagkasundong itigil ang anumang tunggalian sa pamamagitan ng sipat na isang tradisyonal na proseso sa paggamit ng kapayapaan at kasunduan. Pinangunahan ni KPPO Provincial Director Police Colonel Gilbert Fatiig ang aktibidad na naglalayong itaguyod ang respeto, pagkakaisa at mapayapang paglutas ng mga alitan sa pagitan ng mga komunidad. Sa kanyang mensahe, hinimok ni Fatiig ang mga pulis mula sa dalawang tribo na maging huwaran sa pagtataguyod ng kapayapaan at huwag makisangkot o magpalala ng anumang tribal conflict. Aniya, bilang mga tagapagpatupad ng batas, tungkulin nilang maging instrumento ng pagkakasundo at panatilihin ang kaayusan sa kanilang mga komunidad. Nagpasalamat naman si Fatiig sa mga tribal elders at ibabang stakeholders sa kanilang patuloy na suporta sa paglutas ng mga alitan at pagsusulong ng kapayapaan sa lalawigan ng Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, sa Bicol Region, evacuation center para sa mga alagang hayop ipapatayo ng LGU Naga. Narito ang ulat ni Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Isinusulong ng LGU Naga sa pamumuno ni Mayor Lenny Robredo ang pagmantini ng evacuation center para sa mga tao at mga alagang hayop tulad ng pusa, aso at iba pa. Nais ni Robredo na ligtas hindi lang ang kanyang mga nasasakupan kundi mga alagang hayop na bahagi na ng bawat pamilya. Kaugnay nito, aabuti naman sa 71 na mga kennel boxes ang na-deliver na sa City Veterinary Office at dadali ito sa mga evacuation centers. Didepende sa bilang ng mga animal evacuees ang paglalaan ng mga boxes kung saan prioridad ang mula sa mga mabababang lugar ng Naga na laging binabaha. Ang mga boxes ay binili mula sa pundo ng Local Disaster Risk Reduction and Management Fund na nakalaan para sa disaster preparedness. Samantala, layunin ito na gawing mas ligtas at organisado ang kapaligiran sa mga evacuation center. Maliban dito ay may sapat na pagkain din ng mga ito na nagpapatunay naman na mahal din ng mga Nagenyo ang kanilang mga alaga. Samantala, magpapatayo naman ang mga community kitchen sa mga evacuation center para sa hot meals ng mga evacuees. Kaugnay pa rin ito, maipopromote ang sanitation practices, mapipigilan ang animal bite at allergies at iba pa. Magiging kampante naman ang isip ng mga pet lovers sa mga evacuees naman na mga hayop. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Dako naman tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na mahagi ng fishing gear sa Hinunangan, Southern Leyte. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod sa balitang yan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Namahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR Region 8 ng mga kagamitan para sa kabuhayan ng mga mangingisda, seaweed farmers at fisheries organization sa bayan ng Hinunangan, Southern Leyte. Unang ipinamahagi ng BFAR ang 15 units ng seaweed planting materials sa 15 beneficiaryo upang suportahan ang kanilang seaweed farming activities. Isang 100 unit naman ng fishing gear ang ipinamahagi sa mga rehistradong mangingisda sa bayan para magamit sa kanilang mga aktibidad sa pangingisda. Kasama rin sa ipinamahaging suporta ang salt production materials para sa Tausan Fisher Folks Association at fingerling production materials para sa Biasong Salvacion Bugho o Tama Pump Boat Operators Association na nakalaan sa kanilang planong produksyon ng bangus fingerlings. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan ng Hinunangan sa pangunguna ni Municipal Mayor Engineer Amar Joseph Tokmo sa BFAR Region 8 para sa patuloy na suporta nito sa fisheries sectors ng bayan. Inaasahang makatutulong ang ipinamahaging kagamitan sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga mangingisda at pagpapaunlad ng mga gawaing pangisdaan sa Hinunangan. Para sa Radyo Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, sa Mindanao, Tesda World Cafe of Opportunities dinagsa ng mga job seekers sa Iligan City. Si Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Dinagsa ng mga naghahanap ng trabaho ang World Cafe of Opportunities sa Iligan City. Isang job fair na isinagawa bilang bahagi ng 32 anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at pagdiriwang ng National Tech Work Day. Umabot sa halos 2,000 lokal at overseas job vacancies ang inialok ng mahigit 20 employers habang mahigit 3,000 posisyon naman ang inialok ng Armed Forces of the Philippines para sa mga job seekers sa Mindanao. Isa sa mga nakinabang si Asnur Langkwa ng Baloi, Lanao del Norte na na-hire on the spot bilang financial sales advisor sa isang insurance company. Nagpapasalamat din siya sa TESDA at lokal na pamahalaan sa tulong na ibinigay sa kanya upang agad siyang makahanap ng trabaho bilang first-time job seeker. Ayon kay TESDA Lanao del Norte Provincial Director Noraya Acasa, layo ng programa na maiugnay ang skills training ng ahensya sa aktual na pagkakaroon ng trabaho. Ipinaalala naman niya na patuloy ang TESDA sa pagbibigay ng libreng skills training, national certificate at training allowance na 160 pesos kada araw. Git pa niya itinutulak ni TESDA Secretary Kiko Benitez ang training to trabaho bilang bahagi ng layunin ng ahensya na mabigyan ng trabaho ang mga Pilipinong may kasanayan at national certificate. Alinsunod dito sa panawagan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang mga oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, hydroponics gardening patuloy na tinututukan ng Hingog City Agriculture Office. Sa detalye, mula kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Patuloy na tinutukan ng Hingog City Agriculture Office ang hydroponics gardening sa pamagitan ng Project Grow for Its Leaders para mapunlad ang ilang kalaman para sa sustainable food production at agri-preneurship na kung saan unang pagkataon na nakaharvest ito sa kanilang produktong agrikultura na litos gamit ang tubig sa pagtatanim, innovation na ibigyan ng pagkataong napaunlad ng mga kabataan ng kanilang proyekto para sa kanilang livelihood program. Para sa Integrated State Media, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Hingoog, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, mga binhingyog mula sa Philippine Coconut Authority ibinahagi sa mga barangay ng Bayan ng Paway sa Ilocos Norte. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Luwag.
17: Kaspan ang surot ni kalikagom ni President Ferdinand R. Marcos Jr. apadurasan ti industriya tinyog diti Pagilian. Ken pagsubyan ti kinanumero uno na akas sa exporter iti lubong, nagibunog ti lokal na gobyerno iti ili ti Paway Locos Norte karag iti patubo anyog manipod iti Philippine Coconut Authority. Dagiti apatubo ket naibunong karag iti amin a barangay iti nadakamat ng ili. Sigon ken ni Mayor Sheila Galano, dagito'y nga dang katap no maipayan tinayo na pagsapulan ti komunidad kang runahan dagiti mannalon. Impasigurado ni Galano a suportado da dagiti inisyatiba manggutigot ka dagiti umiling nga agbalin a produktibo agtultuloy a pagsapulan ken panagbalin dagiti mannalon a resilient anyaman ti sitwasyon. May palagip nga itisona ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Inbaga na nga target ti gobyerno nga agmulat ti agarupa 100 million a pinukontinyog tapno mapadoras manen iti industriya iti Tero a Pagilian. Maniba dito yung syudad dilawag Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Mga magsasaka sa bayan ng San Juan sa La Union nakatanggap ng cash assistance mula sa programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa kabuang ulat, narito si Glenda Sara ng Radyo Pilipinas Ago.
18: Agtultuloy, ti panangiwaras ti gobyerno iti tulong kadigiti manalon kan mangalap nga apektaro iti na duma-duma akarit iti biag baban iti implementasyon iti Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks wenno PAF program nga inisyatiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Iti probinsya ti La Union nakaawat iti kalman Agosto 26 iti cash assistance ti siya mapulukat innam a manalon manipod iti munisipyo ti San Juan. Naipaayan dagito iti sag 2,325 pesos a financial atulong kasuporta tapno maksayan ti magasgastos dakan tapno maparangay ti pagbiaganda. May nagitray to imparamnama ti lokal gobyerno ti San Juan La Union iti sidong telederato ni Mayor Mariquita Ortega ngagtultuloy tinaingat ak ordinasyon da iti national a gobyerno tapno maidanon dagiti programa ken serbisyo kadagiti umilya. Manipod Radyo Pilipinas Agoo siak ni Glando Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Glenda, mula La Union magtungo naman tayo sa Southern Tagalog. 557 hektarya ng mga pananim at irrigation facility sa Calabar Zone na pinsalan ng habagat. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena.
19: Napinsala ng habagat ang 557 hectares ng taniman at irrigation facilities sa Calabar Zone. Ayon sa pabalitang National Irrigation Administration o NIA, nasa 502 hectares ng agricultural crops ang nasalanta ng habagat kung saan 532 na magsaka ang naapektuhan. Idinagdag pa ng ahensya na nasira ang ilang infrastructure facilities covering 55 hectares na nakaapekto sa 55 na magsaka. Sa kanilang tansya, umabot sa 13.7 million pesos ang halaga ng pananim na nasira, particular sa ilang national at communal irrigation systems. Ayon pa sa NIA Calabar Zone, ang initial estimated cost sa infrastructure damage sa Level 1 Emergency and Remedial Works ay aabot sa 12.6 million pesos, samantalang 4.5 million pesos naman sa Level 2 Rehabilitation Works. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Tom mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. First Barangay Rescue Jamboree, matagumpay na naidaos ng lokal na pamahalaan ng Borongan. Mga kasapi ng Barangay Emergency Response Team o BERTS at City of Borongan Search and Rescue Team o COBSART, Lubahok. Ang kabuuan ng balita ay atin sa atin ni Sok Aberia mula Radyo Pilipinas Borongan.
20: Umalampusong ng gindumarang ating the first Barangay Rescue Jamboran LG Borongan Ipinagyan City Disaster Rescue Reduction and Management Office, kunding 41 nga mga kaapian Barangay Emergency Response Team sa 24 nga mga membran Borongan City Search and Rescue Team ang nakulagpusan basic search and rescue training durante ang Rescue Jamboree. Gimbuhat ini nga Jamboree Multi-Purpose Gym a Government Complex sa Barangay Campisao nga nan magkaiba-iba nga mga lokasyon na syudad base ang mga topiko, practical exercises sa search and rescue o DRRM discipline sa gindumara pagkagid nga nagtapos sa naglabayang adlaw. Ang nasabing training gimbuhat in serie and simulation exercises kundin iginpakitan participante sa rescue jamboran ira abilidad kapas o hibaro ngan kaangayan nga gawi apag responde hinanuman nga emerhensiya. Timahining a first Barangay Rescue Jamboree strengthening Barangay Emergency Response Teams towards a safer, more prepared and disaster resilient Borongan City. Mula sa RP Borongan, ako si Sok Aberia para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Sok mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Department of Science and Technology naglaan ng 1.5 milyong piso para sa modernisasyon ng poultry farm sa Southern Leyte. Ang kabuuan ng ulat, idedetalya sa atin ni Jevic Epis mula Radyo Pilipinas Sogod.
0: formal nang gipirmahan sa Department of Science and Technology kon DOST Southern Leyte ug Paking's Boiler Poultry Farm ang Memorandum of Agreement isip formal nga pagpahigayon silang panagtambayayong ubos sa Small Enterprise Technology Upgrading Program kon set up merepresentar sa DOST Southern Leyte si Provincial Director Ramil Uy samtang sila Engineer Delphins C. Jr. o si Dr. Francis Ann C. maoy mipirma alang sa Paking's Boiler Poultry Farm. Nagkatidad og 1.5 million pesos ang setup assistance nga gitagana aron matabangan ang poultry farm sa pagpalambo sa production capabilities, pag-upgrade sa mga kagamitan o paggamit sa modernong teknolohiya alang sa mas epesyente o produktibong operasyon. Pinaagi niini nga partnership gilauman nga mas mapalig-on pa ang operasyon sa negosyo, mapalambo ang competitiveness o lokal nga enterprise price og makamugna og dugang oportunidad alang sa komunidad. Mula sa RP Sugod, Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Jevic, mula Kabisayaan, lipad naman tayo sa Mindanao. Aral Tutor Program ng Cagayan de Oro inilunsad ng Local School Board. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Ryan Carbon mula Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
21: Gilusad sa lokal nga kagamhanan pinaagi sa Local School Board sa pakigtambayayong sa Department of Education Division of Cagayan de Oro ang Academic Recovery and Accessible Learning kung Aral Tutor Program sa Cagayan de Oro National High School. Ang aral program gitumong sa pagsulbad sa mga learning gaps nga nasinati sa mga estudyante tungod sa mga higayon nga wala sila makatambong sa klase o tungod sa kakulang sa kahibalo ug kahanas. Pinaagi niini gigamit ang pundo sa lokal nga kagamhanan aron mag-hire o mag-deploy og mga aral tutor nga mutabang sa mga estudyante nga nanginahanglan og dugang nga suporta sa pagbasa, matematika o siyensya. Ilabi na sa mga estudyante gikan sa grade 1 hangtod grade 10. Ang pagpatuman sa programa na sunod sa DepEd Memorandum number 001 Series of 2026 nga naglatid sa mga pamaagi sa pag-hire sa mga aral tutor o support staff sa mga eskwelahan. Ang mga aral tutor nakafocus lamang sa pagtudlo, pagmonitor sa kalambuan sa mga estudyante o paghatag o dugang nga pagtudlo. Samtang ang DepEd mo ay nagdumala sa curriculum o sa pag-ila sa mga estudyanteng target sa programa. Ang LSB nagsiguro nga adunay igong lokal nga resources aron hapsay nga mapadayon ang programa. Gikan sa RPCDO, kini si Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Ryan, mula Cagayan de Oro, kambyo naman tayo sa Dinagat Islands. Lalawigan ng Dinagat Islands naghahanda ng agarang solusyon sa krisis sa tubig matapos ideklara ang State of Calamity. Para sa detalye, narito si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan.
22: Human sa pagpailawom sa tibuok probinsya sa Dinagat Islands ngadto sa state of calamity, nag-andam ang provincial government niini og mga dinaliang solusyon aron matubag ang nagkagrabeng kakulangon sa tubig nga giatubang sa probinsya tungod sa hulaw og epekto sa El Nino. Lakip niini ang pag-drill sa mga lugar nga adunay potensyal nga tinubdan sa tubig ilalom sa yuta og paggamit og solar powered pumps. Gipangandaman usab ang paggamit sa tulo ka reverse osmosis machines nga una nang napalit sa provincial government aron mahimong kapilian sa pagproseso sa mga tubig dagat pinaagi sa desalination. Tumong niini nga makadugang sa supply sa tubig nga mahimong magamit sa mga residente depende sa tukmang proseso sa pagtambal niini. Samtang gipangita ang long-term solution, nagpadayon ang water rationing sa mga apektadong lugar. Giawhag usab ni Governor Nilo P. Demery Jr. ang mga katawhan nga magtinabangay sa pagkonserbar sa limitado nga supply sa tubig, ilabi na alang sa pag-inom, pagluto o personal nga kahinlo. Mula sa RP Butuan, ako si Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: Salamat Dayanara mula Dinagat Islands. Magtungo naman tayo sa Zamboanga. Mga tagapagpatupad ng Institutional Development Program ng National Irrigation Administration Regional Office 9, isinailalim sa Job Enrichment Training. Para sa kabuang ulat, narito si Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
1: Ipailawam sa National Irrigation Administration Regional Office 9 o NIA 9 sa Job Enrichment Training o JETA ang ilang mga tigpatuman sa Institutional Development Program o IDP sa Tibok Rehiyon. Amaong pagbansay, inisyatiba kini sa Institutional Development Unit o IDU sa NIA 9. Kini gisalmutan sa 66 ka mga Irrigators Development Officer gikan sa nakariang bahin sa Rinuebe o gasyam ka mga sakop sa Regional Core Group. Ang kalihukan nagpaligon sa kaibalog kahanas sa mga partisipante sa pagtabang sa mga Irrigators Association OIA na mamahimong mas organisado adunay kapasidad o gamasaligon sa kaugalingon. Ang pagbansay naglakip sa mga nagunang bahin sa pagbatuan sa IDP pinagi sa mga interactive nga lecture, paghisgot sa grupo, feedback sessions o mga workshop. Ang mga session naghatag-usab higayon sa mga partisipante sa pagpambit sa ilang mga kasinatian o sa pag-suhid sa praktikal ng mga pamaagi sa pagmonitor, pagtuki o teknikal nga tabang alang sa mga IA. Ang JET kabahin sa padayong paningkamot sa NIA9 nga paligunon ang suporta nini sa mga kapunungan sa mga maguma. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Lesti Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
16: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunang Warm Heart. Narito na naman po ang programang nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Yes, at syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood live sa Facebook live streaming sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po kami sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo ng Evox PBS receiver app, pwede nyo po itong i-download sa ating Google Play Store kung kayo po ay Android user, at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. At syempre po, ang Radyo Pilipinas World Service ay nagki-cater din sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers. Kung kaya't mas pinalakas at mas pinalawak na rin ang nararating ng ating himpilan, sa pakikipagtulungan po iyan ng Presidential Broadcast Service, ang ating mother agency, sa United States Agency for Global Media, gamit ang mga pasilidad sa Tinang Tarlac. Sa mga sumusunod po na shortwave frequencies, ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan. Sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. Ito especially for OFWs and seafarers, kaya baliktad yung oras, no? Madaling araw siya. Para marinig din po ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa laot na seafarers, kung wala silang internet signal, pwede po mapakinggan ng world service sa shortwave radio. Sa mga sumusunod na frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At ang Warm Heart, particularly ang Warm Heart program ng Radyo Pilipinas World Service, ay mapapakinggan din locally sa ating terrestrial radio gamit ang AM band ng ating sister station, ang Radyo Magazine, 1278 kHz. Nire-replay po ang Warm Heart tuwing Saturday and Sunday, 1 p.m. to 2 p.m. Ayan. At para sa episode ngayong araw ng ating palatuntunan ay ibabahagi sa atin ni Steph kung ano ang ating paksa at kung sino ang ating makakapanayam.
1: Ang ating paksa para sa edisyong ito ng Warm Heart ay ang pagkakaiba-iba ng mental health consultations, psychological assessment, psychotherapy at fit to work o fit to school assessment. At makakasama po natin ng isang registered psychologist. Ang ating guest po ay nakuha po niya ang kanyang master's degree sa edad po na 21 at nakapasa po siya, no, sa 2023 Board Licensure Examination for Psychologist. Kanya pong sinimulan ang kanyang clinical psychology practice noong 2024 at kumbaga ay nakakuha na po siya, no, ng 2 years of experience sa clinical field. Sa ngayon, siya po ay nagtatrabaho bilang isang freelance psychologist na nag-aalok po ng mental health services. Kasama na po dyan ang mental health consultations, individual psychotherapy, couples counseling, at psychological assessment sa pamagitan po ng platforms tulad na lamang po ng Now Serving at Facebook. Siya rin po ay isang consultant psychologist para sa mga kumpanya na nagki-cater naman sa overseas Filipino workers o OFWs. Kaya naman very, ano, kumbaga, swak na swak,
0: yes,
1: sa ating mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service. Sa kanya namang libreng oras o free time, siya po ay nagko-contribute sa academic din bilang isang college instructor, at siya rin po ay isang advocate for mental wellness bilang isang mental health speaker. Kaya naman, ito na po ang ating resource person para sa edisyong ito ng Warm Heart. Walang iba kundi si Ms. Rosel G. Manalo. Ms. Rosel, welcome po sa Warm Heart.
2: Hello po, magandang umaga. Thank you po for inviting me dito sa episode ng Warm Heart. I am very honored po. po to share my professional expertise po.
0: Yes. Maraming salamat din po sa pagpapaula kahit na Sunday, no? Marahil ito ay supposed to be your rest day, Miss Ross. So, thank you at kami po ay inyong pinagbigyan. Ngayon, kagaya ni Steph, nako, marami kaming aalamin sa inyo kasi litong-lito minsan ang iba kung ano yung mga kailangan nila pero hindi nila alam. So, maraming gusto humingi ng tulong para sa kanilang mental health. Hindi naman siguro necessarily for diagnosis pero sa iba't ibang purposes, no? So, ang una naming katanungan sa inyo, Miss Ross, may consultation, assessment, therapy. Ano po ba yung pagkakaiba-iba ng mga ito?
2: Okay po, no? So, first of all, yung consultation, ito po yung unang pagbisita para malaman natin kung ano yung pinagdadaanan ng isang individual, no? So, dito natin pwedeng makita yung sintomas, yung behavioral patterns, history ng illness or history ng significant events po na nangyari sa kanya or any stressor, no? So, ang goal po natin sa isang consultation kadalasan is maintindihan natin ang sarili natin, no? Meron din tayong tinatawag na psychological assessment. Sa psychological assessment naman, ito ay mas malalim na pagsusuri po, no? So, ang assessment, pwede pong meron tong mga test na, for example, pwedeng test for personality, pwedeng neurocognitive test, no? Pwedeng behavioral checklist po. At sasamahan ito ng malalim na clinical interview. So, bali ang assessment po is pinagsama-samang mga impormasyon na maaaring makuha natin sa client. For example, behavioral observation sa bahay, sa school, sa work, o kaya yung school or work performance. No, hindi tayo pwedeng magbase sa iisang data lamang. Meron din tayong tinatawag na therapy or ito na yung maintenance or yung treatment proper talaga, no, para matulungan ang isang tao na bumalik sa normal ang kanyang kondisyon. And finally, yung mga fit to work, fit to school certificate, or ito po yung mga clearance. Kumbaga, ina-assess po dito kung safe o kaya mo na bang mag-function sa school o sa work.
0: Mm-mm. Okay, so ayan, malinaw yan, ha? Ang pagkakaiba-iba, ang consultation dito, inaalam yung mga sintomas, behavioral patterns, history, at ang layunin nito, pangunahing layunin ay maunawaan ang sarili, no, understanding oneself, sabi ni Ms. Ross. Ang psychological assessment naman dito, merong tinatawag na personal test or neuropsychological test. Isinasagawa rin po ang isang clinical interview at pagsasamahin itong mga impormasyon na to para ikaw ay ma-assess. Dito sa therapy naman, isinasagawa yung aktual na to treat, yung treatment kumbaga. At ang fit to work, basically clearance po ito, ipinapakita doon sa ating mga institusyon like sa trabaho o sa eskwelahan para malaman kung ikaw talaga ay pwede nang bumalik sa eskwelahan o sa trabaho. Okay, so Steph, meron kang katanungan kay Ms. Ross?
1: Ms. Ross, kung ang isang tao ay nakakaramdam ng sobrang lungkot o stress, ano po ba yung masasabi natin na step 1 upang ma-i-address po, no, yung concerns nitong taong ito at alin po sa inyong mga nabanggit, no, sa ating mga dinifferentiate kanina ang dapat unang mapuntahan?
0: Mm-mm. Yan.
2: Okay po. Sa totoo lang, depende po talaga ito sa need ng client. Minsan, kailangan lang niya ng consultation. Minsan, meron kaming tinatawag na short-term therapy naman na kung saan, kung ano yung concern, nasosolve agad namin in just few sessions or pwede rin namang assessment, especially if may referral po from another professional. But in general po, consultation po talaga ang step one kasi dito natin malalaman kung ano pong problema. Kasi wag po tayo kasi mag-assume na kailangan agad ng mahabang gamutan, no? Kumbaga sa consultation, tinitignan kung ang nararamdaman ba natin ay normal stress ba. Baka ito kasing normal stress na to, kaya natin idaan sa pahinga at self-care or i-assess din natin kung kailangan na ba ng tulong ng mahabang treatment plan or tulong galing sa isang eksperto.
0: Mm-mm. Okay, ayun. Ito naman, Ms. Ross, ano po yung nangyayari sa isang consultation? Kasi sinasabi nila minsan, kwentuhan lang po ito sa mental health professional at may sinusunod po kaya na proseso dito sa consultation na ito.
2: Okay po. So, personally minsan po, sinasabi ko na parang kwentuhan lang talaga tayo para comfortable muna tayo sa session at mm-hmm. hindi nahihiya po ang mga kliyente, no? Although yes, mukha po itong kwentuhan, pero meron po tayong structure na sinusunod, no? Kaming mga psychologists, para kaming mga detectives dito na habang nagkukwento ka, tinitignan namin kung yung history mo na, yung symptoms, yung strengths, no? Kumbaga, hindi natin ito makukuha galing sa isang kaibigan lamang na nakikinig sa'yo, dahil ang mga psychologists po ay meron po silang skill at listening, no?
0: Mm-hmm.
2: At habang nakikinig po kami, nagtatry na rin kami na kumuha ng or maghanap ng ebidensya, no, para alam namin kung paano namin tutulungan ng isang kliyente po.
0: Okay.
1: Ito naman po, Miss Ross, marami ang natatakot po sa salitang assessment dahil parang, kumbaga sinasabi nila, parang exam or test ito, no, sa mga eskwelahan. Ano po ba ang sinusukat dito at kailan ba itong gawin bago magsimula ang therapy?
2: Nako, yan ang kailangan maging careful kasi kaya laganap ang dayaan sa mga assessment centers kasi ang akala nila pass or fail yung mga assessment, na kapag bumagsak sila ay hindi na sila magpo-proceed, no?
0: Mm-hmm.
2: Yung assessment, no, kadalasan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, no, na kailangan siya bago mag-therapy. Pero okay, madalas, oo, no. Layunin kasi nito maintindihan talaga natin yung pinagdadaanan ng mga kliyente, tulad ng mga sinabi ko kanina na possible na ways to assess, no. Kasi ang assessment po ay hindi lang naman ito testing, no. Kahit hindi nagte-test, dumadaan pa rin to sa proseso ng assessment. For example, ako ang ginagawa ko is, bago ko magsimula po ng therapy, nagti-3 sessions muna ako of formal assessment. Kumbaga, nag-i-interview lang po ako. Kasi yung testing, ginagawa ko lang siya for formal diagnosis kasi harapin natin ang sitwasyon ngayon. Mahal po talaga ang assessment and
0: yes,
2: minsan kailangan po natin mag-adjust sa financial capacity ng isang patient or ng isang client.
0: Mm-hmm. Ayun, nabanggit niyo po, Miss Ross, yung laganap na dayaan. Ano po kayo pinag-uugatan nito? Bakit ba nga ba takot na takot sila? Kasi iniisip nga nila na pass or fail, pero paano natin babasagin yung ganoong perspektibo, Miss Ross?
2: Mm-hmm. Una sa lahat, yung mga test po kasi is may power po talaga sila to determine if nag-fake po ang isang nagsagot po ng test, no? And siguro hindi tayo basta-basta magsisimula sa technical, eh. Parang we will try to start in using advocacy, like i-break natin talaga yung stigma kasi yun yung naiisip nila, kumbaga automatic sa kanila kasi hindi po kasi sila aware kung ano po ba talaga yung para saan po ba talaga yung assessment natin. Ang naiisip agad nila is parang test talaga to, na kasi may mga times po kasi talaga na okay, pag bumagsak ka po sa psychological, for example sa mga OFW, kapag nagsa-psychological exam sila, kapag bumagsak hindi sila tumutuloy, no?
0: That's true.
2: Ang dahilan naman po kung bakit hindi sila pwedeng tumuloy kasi maaaring hindi nila kayang kontrolin yung emotions nila at kung ano yung gawin nila doon sa ibang bansa na pwedeng mapahamak po yung agency na naghahawak sa kanila.
0: Mm-hmm. Okay. May mga ganun, no? Very relatable naman sa ating mga listeners na OFW. So, yung mga sinusuri bago sila ma-deploy sa ibang bansa, ano? Ito yung mga karaniwan na kanilang nahaharap. Punta naman tayo, Ms. Ross, sa psychotherapy. Kasi, di ba, madalas pinoportray sa pelikula, yun nga, yung mga nakahiga sa sofa, tapos nagkukwentuhan. Di ba, madalas nakikita natin yun. Nakikita ko to, lalo na sa mga American movies, eh, no? At saka series. Pero ano po ba talaga ang ginagawa sa psychotherapy, Ms. Ross? Gaano po ba katagal bago po makita yung result ng ganito?
2: Sa totoo lang, akala ko din nakahiga ang mga kliyente kapag nagte-therapy. Pero sa totoong buhay, nakaupo at nag-uusap lang kami harap-harapan.
0: Oo,
2: minsan
0: nga, natitense siguro,
2: lang.
0: No?
2: Ganon. So, bale, ang goal po kasi, ang sa therapy po, ang ginagawa po sa isang psychotherapy ay depende rin po talaga sa case kung ano yung kailangan ni client. For example, pwedeng tuturuan namin yung mga clients na baguhin ang mga maling nakasanayan o negatibong pag-iisip, no? Depende rin po talaga. Meron kaming ginagawang treatment plan, at yung treatment plan po na ito ay nakabase po ito dun sa assessment phases na ginawa namin before po kami mag-therapy, no? So gaano katagal bago makita ang result, no? Of course, hindi po talaga overnight ito, no? But depende po ito sa kakayahan ng isang individual na mag-respond po sa treatment. Okay. Meron naman pong mga 3 sessions lang, meron nga pong 1 session lang, okay na, kasi aware na sila. Kumbaga, parang ang bilis, alam na nila kung ano yung gagawin. Meron din naman po na sobrang tagal, umaabot na po ng 1 taon yung treatment, at hindi pa rin, minsan yung 1 taon na yun, hindi kahit nagte-therapy na siya, minsan kadalasan hindi pa talaga siya ready mag-therapy. Parang ginagawa niya lang as a maintenance, ganun, or again to discover kung ano ba talaga yung nangyayari, no?
0: So depende talaga sa tao, ano. Meron yung ilang session lang, nilatag na lahat ng problema, no, para wala nang itatago at ma-resolve na agad. Meron naman, yes, yung paligoy-ligoy kasi hindi pa niya ma-let go kung ano man yung nararamdaman niya.
1: Ito naman po, Ms. Ross, bakit po ba talaga hinihingi ng mga taga-HR, no, sa opisina o ng school ito nga tinatawag na fit to work o fit to school assessment? Ito po ba, no, for clarification lang po, ito po ba ay para malaman kung may mental health condition ang isang tao, o may mas malalim po ba na layunin ito para sa kaligtasan na rin ng empleyado o estudyante?
2: Okay po. Unang, ang layunin po talaga ng mga certificate or ng clearance natin ay for safety and support, no? Kumbaga, paano ka ba magiging safe at ano ang mga support na kailangan mo galing sa school, galing sa office para matulungan ka, no? Halimbawa, kung ang isang tao ay galing sa matinding depression, no, ang fit to work ay let's say para masigurado na hindi siya mabibigla sa mga pressure sa work o kaya sa school, no, na baka maaring mag-trigger ulit ng sakit niya. Kumbaga, ito po ay isang protection sa empleyado. Hindi po ito ginagawang dapat panghuhusga, no? Hindi porket may nararamdaman ay hindi na po kayang magtrabaho o pumasok ng isang individual.
0: Kasi may mga functioning naman na ano. Actually, meron nga pong term yata na high functioning na major depressive, ano. Yung nakakapag-function pa rin kahit na meron siyang mental condition. And also, ang alam ko yung mga may mga bipolar, no, minsan talaga meron silang highs and ups na doon sa high nila, talagang doon nila, for example, as an artist, kung bipolar, ito nakikita ko lang naman, pero hindi pa ako nakaka-meet, pero yun nga, meron po yung kadalasan ang galing talaga nila, yung peak ng season nila to create an art, for example, is yun yung diba, Miss Ross, yun yung parang high nila, and then later on, and then later on magda-down na naman yung mood, kasi yung bipolar, yeah, dalawang ano yun, eh, moods, eh. Okay, ito naman, nagre-reflect lang ako sa mga sinishare kasi ni Miss Ross, kaya na dumadaldal ako masyado. Ito naman po, magbibigay po tayo nung example, Miss Ross, pwede niyo po ba please educate us? Can you share po an example? Kung hindi makatulong, for example, ang psychotherapy sa anger management, for example, kailangan na po ba agad ng consultation o ano po ba? Paano po yung mga cases na ganito?
2: Okay po. Of course, again, we will start with consultation muna po talaga. Okay. Kasi marami pong pwedeng rason kung bakit hindi makatulog at meron pong kakayahan ang mga mental health professionals like psychologists na i-determine kung ano po yung mga maaring rason bakit hindi laging for example, na hindi makatulog or laging galit ang isang tao, no? So kapag galit naman, pwedeng ano, kailangan niya na pala ng gamot ng psychiatrist, no? Or baka naman nagagalit siya kasi may mga stressor siya at home na or at home at school at the office na nagko-contribute sa anger niya. Malay mo, ang kailangan niya lang pala is ano, magpahinga talaga, magbakasyon or lifestyle change. Yung mga ganong mga insight. Kasi minsan kasi may mga clients po ako na hindi talaga nila alam bakit sila nagagalit. Tapos kapag na-discover namin kung bakit sila nagagalit, ito lang pala yung kailangan nila. No? Hindi ko po sa lahat ng oras psychotherapy. No? Kasi again, psychotherapy is expensive din naman po kasi and really requires a lot of effort. So kung as much as possible, we try to accommodate po according sa needs ng isang client.
0: Mm-mm.
1: Ito naman po, Miss Ross, kung ang isang tao po ay gustong kumbaga mag-apply ng leave po, no, sa trabaho dahil sa burnout, alin po sa mga nabanggit po natin, yung mga na-discuss po, no, ang kailangan niyang i-take, makuha para maging valid ang kanyang medical certificate.
0: Ayun. Yan.
2: Okay. So, ayan. Madami ako nagiging cases na ganyan, no? So, again, start po tayo sa consultation. At sa consultation po na yun, meron po akong ginagawang clinical evaluation, no? Yung clinical evaluation po, no?

0: rekomendasyon para sa leave. But of course, no, hindi po kami pwedeng bumase sa isang consultation lang. I mean, pwede pong one session, pero hindi lang po kami pwedeng maniwala sa interview lang, no? Kaya minsan kailangan namin mag-administer ng a little bit of tests lang naman na short, mga maikling tests lang, no? Kasi paano kung excuse lang pala nila yun para
1: Tama.
0: makapagbakasyon, para
1: That's true.
0: makapag-leave. So, kailangan, i-protect din namin yung integridad ng profession namin, no?
1: That's true. Mamaya, tuwing meron na lang manghihingi sa psychologist or sa mental health
0: yes.
1: professional, hindi rin naman po tama yun. Parang attack naman yun sa work ethics ng tao
0: yes,
1: humihingi
0: po.
1: Ng parang hindi na yon mental wellness, that's your work ethics na, di ba? Gusto mo ba na ganoon ka makilala ng iyong mga workmates? Hindi naman, di ba? So kung gagamitin natin tong dahilan ay yung makatotohanan, di ba? Nasabi niyo po, Miss Ross, na meron kayong tinitignan na mga siguro ito ay checklist para ma-consider na ang isang burnout ay burnout na nga talaga. Ito po, disclaimer lang, hindi ko inaalam para mapeke, no? Pero ito, Miss Ross, ano po ba yung tinitignan para ma-consider na ang burnout ay burnout na talaga?
0: Mm-hmm. So, bata sabi natin, usual na nakikita kong cases or nare-receive ko pong cases is masasabi nating burnout ay kapag hindi na po siya nakakapag-function sa work. So, itong work na to, maaring gustong-gusto niya itong trabaho na to, masaya siya kapag nagwo-work, pero sa sobrang saya niya, hindi na siya nagpapahinga. Sa sobrang saya niya, nag-answer na siya ng outside work related concerns, sumasagot sa chat ng group chat, ng work group chat, ganun. So basically, nagtatrabaho ka pa rin outside the office hours. So yun yung mga isa sa mga signs, no? Maari din nating makita na yun nga, bumababa yung work performance niya, may decline na sa trabaho, or sa school, no, hindi niya na nade-deliver yung sa work naman, hindi niya na nade-deliver yung mga expectations, tapos sa school naman pwedeng bumababa ang grades or hindi na po nakakapasa on time ng mga assignments, ng projects kasi wala na pong motivation, no? Kumbaga sobrang pagod na siya to the point na even yung pagod niya, hindi niya ma-recognize na napapagod na pala ako, na kailangan ko lang pala magpahinga, no?
1: Mm-mm. Okay. So, eto naman po, dito pa rin tayo sa pag-i-issue ng medical or itong certificate na tinatawag niyo, kasi ito yung tanong ni Steph is kung gustong mag-leave, paano yung kailangan nagawin para ma-validate yung medical certificate ay talagang tatanggapin ng isang institusyon. Naalala ko lang kasi meron pong isang psychologist din na nag-consult. Ito ay share ko lang, Miss Ross, mag-off topic lang tayo ng konti, pero related pa rin po ito. Naalala ko lang, meron daw po kasing case kung saan ang isang psychologist ay gumawa ng psychological consultation certificate para sa isang client na isang estudyante ng universidad. Tapos, ito po ay para sa legit na mental health concern. Yung recommendation daw po to rest ay ginawa ng professional psychological evaluation at clinical judgment. Pero nung sinamite ng estudyante itong certificate na ito doon sa universidad, vinalidate po nila, and for some reason, ang sabi daw ay kailangan manggaling yung certificate sa medical doctor para ma-recognize ng university. Ano po ang inyong masasabi sa ganitong klase ng policy? Ibig sabihin po ba ay may mga pagkakataon na ang ini-issue ng psychologist or psychiatrist ay hindi nire-recognize pero hinahanap pa rin ang, for example, certification, medical certification from yung mga doktor na yung sa physical naman. Paano ba ito, Miss Ross?
0: So actually that's an ongoing issue po in our in our field, no? Qualified naman po kami to give mental health certificate or medical certificate.

0: Certificate po, to be exact, mental health certificate talaga yung tawag namin, no? We are qualified to do so. It's just that there are a lot of, marami pong institution ang hindi po talaga nare-recognize na pwede rin pala manggaling sa isang psychologist ang mental health certificate, no? So, to address the issue, I think dapat magsimula muna tayo sa clarification na ano ba ang pinagkaiba ng isang psychologist sa isang psychiatrist. Kasi to be honest, no, minsan mga nag-i-inquire po sa akin, no, ang una nilang sinasabi, nagre-reseta po ba kayo ng gamot, ganyan, or parang minsan tinatawag nila akong doc, or parang sasabihin nila kailangan ko po ng psychiatrist or ganon, kahit na hindi naman po talaga ako psychiatrist, no? So yung ganong awareness muna po and psychoeducation talaga, and at sana ma-educate din po ang lahat ng institusyon na nandito, na yun nga, qualified din naman kami, no? Ilang po from a medical, from a psychiatrist talaga.
1: Okay. All right, Steph?
2: Miss Ross, alam naman natin na medyo, kumbaga may kamahalan, no? Ang mga services po, no? O at least binabayaran po itong mga serbisyong ito. Meron po ba nga mga paraan para makakuha, no, ng ganitong services na abot kaya o libre para po sa ating mga kababayan?
0: Okay po. Actually, nakakalungkot nga po, at sa totoo lang, no, hindi naman po kasi sa lahat ng oras mag-a-adjust po yung mga professionals na babaan yung rates para lang makatulong, no. But meron po tayong mga institution, government institution tulad ng National Center for Mental Health at PGH po, na nag-o-offer po ng mga outpatient services, no. So meron din silang meron silang psychological assessment, meron consultation, psychological assessment, tas ang NCMH, meron silang therapy, no? Meron din tayong, meron ding ino-offer po ang PhilHealth na mental health package na pwede rin pong i-avail. Or kapag emergency at hindi na po talaga kaya, hindi na po talaga alam yung gagawin, no? Pwede po tayong tumawag sa mga crisis hotline, no? And aside from that, meron naman po din tayong mga professionals na nag-o-offer talaga ng pro bono services, no? So, hahanapin lang po talaga sila, no? Aabangan lang, no? Okay.
1: Okay, Miss Ross, doon naman tayo sa bago po ang inyong final message, yung issue po ng privacy. Kasi minsan kaya rin nag-hesitate na makapagpa-consult o magpa-consult yung ating mga kababayan na gusto rin humingi sana ng tulong sa mental health professional is because nagwo-worry sila na baka yung sabihin nila sa inyo ay, for example, sabihin sa magulang kung ito ay estudyante, o di ba? So paano po yung privacy? Gaano po ba kahigpit? Paano natin mapoprotect itong mga tao na ito, and saan po humihinto yung privacy, kung meron po bang cases na kailangan i-waive muna yung privacy, for example in cases of crime, parang ganoon, paano po ito?
0: Okay po. So, ang confidentiality and privacy po ay ito po ang pinakamahalagang ethical standard po sa profession namin. Maaring kapag hindi ito nasunod, maaring matanggalan po ng lisensya ang mga professionals, ang mga psychologists po, no? So, ang ibig sabihin po ng confidentiality is and privacy po ay lahat po ng sasabihin natin sa isang consultation ay mananatili lang po dun sa consultation, no? Kung mga nagbibigay naman po kami ng mga informed consent to inform po ang ating mga clients, no? Sa mga minors naman, for example, sa mga minors, ang binibigay namin is assent form. Ibig sabihin, ang consent form po ay binibigay po namin sa parent. Nag-a-ask po kami ng permission kung pwede po namin kausapin yung anak nila. At yung assent form po is ini-inform po namin yung bata na ito yung gagawin namin sa kanila. Pero dun nakalagay po dun sa assent form na, for example, yung bata may secret po, no? Kasi ang protocol po talaga is kung ano po yung napag-usapan sa consultation ng isang minor, kailangan po namin ipaalam yun sa parent, no?
1: Okay.
0: Pero may mga times na syempre ayaw nga ni nung minor na yung anak na ipagsabi, nakalagay naman yun sa assent form na kung meron kang secret, pwede natin i-keep yun as a secret, no? Kumbaga, re-respetuhin po natin si minor na client kung ano yung secret niya, kasi baka mamaya very sensitive information po yung secret niya na hindi niya kayang sabihin. So, kailangan na doon pa rin talaga yung respect. Pero hindi po ibig sabihin nun ay hindi na talaga natin sasabihin sa parent. Kumbaga, hindi natin sasabihin mismo agad-agad sa parent, but i-encourage natin yung client na, or tutulungan natin na paano mo ba ito isasabihin sa parent mo para maintindihan ka nila, no? Kasi yun din ang kadalasan sa mga parents, kasi gusto nila nalalaman nila ang lahat, no? Lahat ng nangyayari sa anak nila, pero hindi po kasi pwedeng ganun, no? While the grounds for breaking the confidentiality naman po is, yun, if and only if, we will only break if and only if kapag may suicidal ideation,
1: yes,
0: po, merong harm to self, harm to others, homicidal tendencies, no? At kapag mandated po ng court na magpa-assessment or magpa-therapy or magpa-consultation po yung isang client.
1: Okay, okay. Thank you for that. Miss Ross, may katanungan ka pa, Steph, kay Miss Ross?
2: Siguro yung final message na lang, no? Mula kay Miss Ross. Ano na lamang po ang inyong mensahe para sa mga tagapakinig ng Warm Heart, no? Syempre patungkol pa rin po sa kalusugang pangkaisipan. Go ahead po, Miss Ross.
0: Okay po. So, ang gusto ko lang sanang sabihin is yung ang paghingi po natin ng tulong ay hindi po ito tanda ng sign na mahina ka or weak ka, kundi mas matapang ka pa nga kapag humingi ka ng tulong, no? Hindi mo kailangan isaluhin lahat ng burden sa iyo lang, no? Meron pong mga professionals na pwedeng tumulong or nakahandang tumulong para sa iyo, no? So kasi ang mental health part talaga siya ng health natin, no? Hindi lang dapat physical health or social health ang inaalagaan natin. Ang dapat tinitignan natin siyang buo, kasama ang physical, social, emotional, mental, no? So, kung ikaw kaya mong alagaan yung sarili mo kapag may lagnat ka, I'm sure kaya mo ring alagaan ang sarili mo kapag may mental health problems ka, no? Gusto ko lang na tandaan po ng mga viewers natin na ang isang tao ay mahalaga po at for sure may pag-asa yan, no?
1: Mm-mm. Thank you. Miss Ross, last na lang, saan po kayo pwedeng hanapin or contact details nyo po, website, Facebook page, sakaling meron po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ang gusto pong dumulog sa inyong serbisyo?
0: Okay po. Maraming salamat po. Ako po ay makikita sa Facebook po. Ang Facebook ko po is Miss Ross, that is Ross-registered psychologist.
1: Okay. Maraming salamat po, Miss Ross, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Mabuhay po kayo. Sana hindi po ito ang una at huli nating pag-uusap. Salamat po.
0: Thank you po.
1: Thank you. Yan po si Miss Roselle, Miss Ross G. Manalo, isang registered psychologist. Kaya po ibinahagi sa atin ang pagkakaiba-iba ng mental health consultation, psychological assessment, psychotherapy, at yung fit to work or fit to school assessment. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude or gratitude.
8: Attitude of gratitude.
9: Gratefulness.
10: Gratefulness.
11: Gratefulness.
9: Joy.
11: Joy.
10: Joy.
9: Appreciation.
11: Appreciation.
10: Appreciation.
9: Attitude.
8: Attitude
9: of gratitude.
8: Of gratitude.
1: Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako naman po si Steph Vicente.
1: Yes, at sa punto pong ito ay narito na ang ating attitude of gratitude. Si Steph po ang magbabahagi ng mga tanong na nakakapag-facilitate ng grateful heart.
2: Una na dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pangapat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod na dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pangpito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pangwalo at panghuli nating katanungan, what can I celebrate today?
1: Okay, sige Steph, mauna ka muna.
2: Ayun, saktong-sakto kasi kakasira lang nung laptop ko.
1: Gusto ko yan, Steph.
2: Oo, kasi backgrounder lang, no? Kasi nung Friday tuloy, Thursday, no?
1: Mm-hmm.
2: Last working day ko before day, yung days off ko, nagagamit ko pa nung Thursday ng mga hanggang 4 PM yung laptop ko.
1: Yes.
2: Napahinga na lang ilang oras. Syempre, umuwi ako eh. Tapos, nung tinry kong buksan, no power na.
1: Naku, kinabahan ka na, Steph.
2: Kinabahan na ako nun. Oo, di syempre, ito namang si ate mo girl, nag-Dr. Google na naman, no?
1: Uy, pero si Steffy, techie po si Steph. Kaya medyo bilib ako dyan pagdating sa mga ganyan.
2: Nag-Dr. Google ako. At hinanap ko talaga kung ano yung possible reason kung bakit hindi ko mabuksan yung laptop ko, pati charger. Bumubukas lang ng konti yung ilaw kapag, tapos mamamatay na maya-maya. So napaisip ako, ano kayo yung mga possible? Hindi, naisip ko na motherboard na yung sira. Di syempre bilang kami, hindi kami sa software issues, no, medyo okay-okay pa ako noon. Pero kapag yung hardware na, parehas kaming nagulantang ng nanay ko. Sabi niya, ay nako, bumili ka na ng bago. Ganun kagad siya. Sabi ko, pag ano, kapag kaya naman na medyo mura, no, yung paggawa sa motherboard, i-push na kasi mahirap din na bumili agad-agad, no, medyo malayo pa yung mid-year bonus, no.
1: Mm-mm.
2: Although malapit na mag-May, pero malayo pa din, no, sa kakailangan may magamit ako for the coming days, no. Syempre, no, nagdesisyon na ako umagang-umaga, no, tinapos ko lang yung ilang work-related naganaps ko.
1: Mm-mm.
2: And then talagang gumayak na ako papunta sa paggawaan. Sa Manolos lang din naman. So, syempre doon talaga na-test ang patience ko, no? Kasi inabot ng 7 hours. So,
1: oh my God, Steph. So, anong ginawa mo sa 7 hours na hinihintay mo yung laptop para maayos?
2: Binantayan ko talaga.
1: Mamaya baklasin yung ano, no? Tapos itakbo. Minsan may mga ganun eh.
2: Oo, kasi mayroon na may fear kasi minsan na baka sabi nila yung kakahuyin daw eh. May fear kasi na ganun. Although, nakita ko kasi kaya may tiwala din ako sa shop na ito dahil nakita ko yung picture ng prof ko. Oo, yung prof ko dati nung college na nagpagawa siya doon. Sabi ko, safe to kasi bakit ililitaw ng prof ko yung pagbumuka niya doon kung hindi legit?
1: Siya lang ang nag-vet, no?
2: So, di pinuntahan ko na and thankful naman ako kasi naayos yung motherboard. Kaso nakakita pa ng isa pang sira, no? Nung
1: okay,
2: nabuksan na yung SSD, yung pinaka memory, no? Mm-hmm. Ng na ano, nadali din, na corrupt. Di syempre, sabi ko, buti na lang talaga nilipat ko na yung mga files ko sa thesis bago pa nangyara ang lahat ng to.
1: Yan ang ipinagpapasalamat natin, Steph.
2: Lahat nalipat ko, yung mismong paper na may latest revisions ko, yung transcriptions, yung kasi ano eh, content analysis yung
1: thesis mo.
2: Oo. Kaya pati yung mga tables na ginawa ko, yung pagko-code, buti na lang na-save kong lahat bago nangyari ang nangyari sa laptop ko. Kung hindi talaga siguro...
1: Iyak ka.
2: Iyak talaga ako noon. Pero...
1: Masakit yun.
2: Oo. Yung mga
1: nabura pagod mo, no?
2: Yung mga nabura lang sa akin, yung mga SOCMED files ko lang, okay lang yun kasi magpo-post naman ako ng bago. Yes. Hindi ko na ipo-post yun. So, buti na lang talaga, no? Kahit paano, kahit inabot ng 7 hours, ay ayan, nagamit ko ulit ang aking laptop. Yun ang aking pinagpapasalamat dahil kung hindi, mahalaga kasi yan sa trabaho eh. Yung
1: that's
2: laptop
1: true.
2: Dahil syempre bukod sa pagsusulat ng scripts, ay tayo rin ay gumagawa ng video editing,
1: yes.
2: audio editing.
1: Yes.
2: Kaya very ano yan, kumbaga very vital yan, essential sa mga media person yung pagkakaroon ng laptop. And although pwede ko na kagatin talaga yung alok ng nanay ko na bibilan
1: ng bago.
2: Pero kasi naisip ko din na bibili nga ng bago, walang kasiguraduhan kung magagamit ko ba sa for video editing.
1: Oo, kasi sabi nga kasi sa akin, may mga specific specs ang laptop para sa video editing.
2: Oo, buti na lang nakatok ako ng isa nating kasama dito.
1: Oo, yan mga techie yan. Shout out kay Erwin Peñalo at kay Leo Magpayo.
2: Sabi, huwag ka munang bumili ng bago at baka hindi mo rin naman magamit sa video editing. So, nakinig ako. And worth it naman, no, kasi sabi nga sa akin, no, mura pa yung 5,000 eh. 5,000, dalawang pagawaan na yun. Yung sa motherboard, saka yung SSD. Mura na daw yun. Kaya, sulit pa rin, no? Sulit pa rin, no? Kesa nung gumas kami ng more than 20,000 o baka umabot pa ng 30 sa impulse buying, no?
1: Na, totoo.
2: Pagbili ng laptop. Syempre, shout out din, no? Kay mother. Kasi, although hindi natuloy yung pagpapautang niya sa akin for ano, nautangan ko pa rin siya eh. Kasi yung pampagawa, sabi ko, naku, pasensya na, nakautang na ng ganung kalaki. Hindi ko naman alam na masisira yung laptop ko kasi hanggang alas 4 ng Thursday eh.
1: Gumagana pa.
2: Kaya talagang nashock ako nung, sabi ko, pinindot-pindot ko na.
1: Ayaw
2: wala.
1: Bumukas.
2: Di carry. So, ayun, thankful ako na ayan, may magagamit pa ako. Although, syempre, bibili pa rin naman ako ng bagong laptop or at least yung second hand na may specific specs na kailangan ko for work. Ano, bibili pa rin ako as reserva kasi you never know, di ba? Hindi mo masasabi kung hanggang kailan ang lifespan ng laptop.
1: Oo.
2: Buti ito, na-revive pa. No? Pero di natin alam eh. Kaya,
1: sini PR na Steph.
2: Oo, kaya dalang-dala na ako dyan. No? Bibili pa rin ako para just to be sure, no? In the future, no? Kasi hindi natin masasabi talaga kung gagana pa, at least may spare, no? Siguro kailangan kong gawin, i-recopy ng i-recopy ko, i-duplicate ng i-duplicate ko lahat ng files ko paulit, kahit paulit-ulit para at least, no? At least yung pinaka-importante, kasi dun sa desktop ko, makalat talaga yung previous desktop ko. Pinaka-importante lang sa akin dun yung thesis kasi yung scripts ko sa hard disk ko na nilalagay.
1: Masakit yun. Parang ako ang nag-ano sa'yo, Steph, eh. Nung sinabi mo yung buti na lang nag-save ka. Kasi
2: yung latest,
1: ang hirap talagang gumawa ng panibago kapag nagkataon.
2: Kasi yung latest revision ko, nakalatag na lahat ng quotes from yung resource persons ko, nakalatag na. At hindi lang ako makahanap ng oras na ano. Pero kung nabura din yun, nako, ulit.
1: Yung ano ba, workflow mo ba? Ang hirap bumuelo eh, kapag ka ganoon eh. Ayaw mo minsan ng ibang, yung focus mo dapat nandun lang para maganda yung gawa. Sayang naman yung output mo na naigawa mo na kung hindi mo yun na-save, diba?
2: Kaya
1: nga. Yung sakit-sakit sa effort nun. O, tigyan mo, shout out lang natin si Marco Polo. Good morning, favorite segment, Attitude of Gratitude. Tama po, mother mo, Steph. Bili ka na po ng bagong laptop. Sana all sinesave. Eto pa, oh, may comment siya. Ay, na-burnout po laptop nyo, madam.
2: Ay,
1: na-burnout po ang laptop mo, madam.
2: Ay, nako, papaldo na kasi ata to si Marco Polo.
1: Naamoy na rin ang laptop ni Steph na malapit na po yung mid-year bonus.
2: Ay, baka, no?
1: Pero, yan ang susunod natin ipagpapasalamat, Steph.
2: Oo, yan ang sigurado pagkadating ng mid-year bonus. So, yun ang aking sharing for Attitude of Gratitude, no? Talagang nataon, no? Sa aking masasabing test of patience talaga, no?
1: Ah, pero si Steph, mahaba naman po ang pasensya niyan kumpara sa akin, no? Kaya hindi ako magtataka kung mapagpapasensyahan niya yung 7 hours. Dahil alam ko naman ang kanyang character. Eto naman sa akin, gusto ko lang magpasaya kasi recently, pag nakakahanap ako ng actually naman masyadong maraming time, pero pinipilit ko lang magka-time kasi nabasa ko na sa dalas daw natin minsan mag-AI, hindi na tayo nag-iisip, Steph. Mm-hmm. Yung alam mo yun, at saka yung trabaho na yung basa, mag-take in lang ng news, mag-take na, actually tayo pa nga minsan nagpo-produce pala ng news, ano? So, yung mga ganoon, yung usual mong ginagawa at routine mo, minsan naka-default yung utak mo. So, hindi na nakakalikha ng bagong wirings yung utak kasi hindi na tayo masyado nag-iisip. Nag-iisip pa rin naman tayo pero yun kasi yung usual natin ginagawa. Alam na natin yung, kumbaga, flow ng gagawin. So, nagbasa ako ng isang libro. Ang sasagutin ko sa tanong ni Steph is ano ang pinaka-recent na libro na binasa mo, na ipinagpapasalamat mo. Meron kasi naging guest last time sa Usap-Usapan at si, ano to, Palangka Awardee, si Miss Joanne Sagaok, na taga Kalinga. Medyo close yung heart ko sa Cordillera kasi nag-aral ako sa Baguio . So, na-curious ako sa libro niya. So, nag-avail ako nung Kalinga, Memoir of a Village Girl. Tapos, alam mo, Steph, natuwa ako doon sa mga essays niya kasi super relate as a probinsyana like me from Batanes. Yung kinukwento niya doon kung kailan unang nagka-jeep sa lugar nila, kailan ba tumutubo yung mga grass na ginagamit sa pangwalis. Kasi yung Kalinga, maano sila sa ganun yung durable na walis-tambo. Alam mo yung mga ganoon, parang nung binabasa ko yung libro niya, nagka-nostalgia ako ng para sa, alam mo yun, para sa isang village girl din na katulad ko. So, wala akong, mahilig po kayong magbasa ng mga libro na nakaka-nostalgia, siguro pwede kayo. Pwedeng pahinto-hinto yun kasi mga essays lang naman. For example, makaupo ka lang 15 minutes or actually nga, mga 5 to 10 minutes lang, siguro kaya niyong tapusin yung isang essay. Tapos marami kayong matututunan kasi alam nyo, ni-review yun ng international na mga authors din at natutuwa sila kasi nalalaman nila yung mga experiences ng mga Filipino village people, no? At yung kultura, makikita mo doon. Nakakatuwa. Basahin nyo na lang para makarelate kayo. Kung kayo po ay mahilig lang naman na magbasa, syempre hindi ko naman po ito ini-impose dahil iba-iba naman po ang hobby ng mga tao. Pero ayun, natuwa lang ako doon. Siguro nag-resonate siya sa akin dahil ako din po ay isang probinsyana. Hindi muna ako mag-a-announcement, Steph, in the future na lang tungkol dito. Pero pag alam ko nang sigurado na. Pero meron akong sasabihin sa mga susunod na araw. Pagka may black and white na, saka na ako magsasalita. Mahirap po ma-jinx yung mga pangyayari na hindi pa nangyayari dahil lang vino-verbalize mo, diba? Minsan ganoon . May naniniwala ako sa ganoon. So until it's on black and white, then let's park that muna. In the meantime, sige, diretso na ba tayo? Sayang yung mga public service announcements. Sige, go ahead, Steph.
2: Ayun. So yung una nating PSA, manggagaling sa ChildFam Possibilities Psychosocial Services, no, dahil meron silang kumbaga yung mga courses, no, katulad ng course on whole school mental health approaches for school counselor associates, no? So, kanila po nga tinatawagan lahat ng guidance advocates, educators, school administrators, child protection officers, and student affairs professionals. Dahil meron silang, kumbaga yung mga series of webinars, no? At iniimbitahan po yung mga nabanggit na mag-enroll sa kanilang professional certificate course. Isa po nga, deep dive, no? Designed to build real competency and help you stay ahead, no? Para po yan, no? Sa mental health support system sa mga paaralan. Kasi alam naman po natin, no? Na karamihan, no? Base na rin sa naging pag-aaral ng World Health Organization, talaga mga kabataan, mga, kumbaga yung mga teens, no? To young adults talaga, yung tinatamaan, no? Ng mental health conditions. Kaya mahalaga po na merong sapat na suporta mula sa mga paaralan para kahit paano po ay bukod sa makapaglabas no ng saloobin na itong mga estudyante ay mabigyan sila ng tamang suporta, tamang mga hakbang para po ma-address yung kanilang mga mental health related concerns. Pangalawa naman, galing sa Kahilom Psychological Services, dahil meron silang Employee Mental Health and Wellness Program na kanila pong inaalok, no? At ito po ay isang programa, no, para sa kapakanan, no, tulad very obvious naman dun sa title, no, kapakanan at kalusugang pangkaisipan ng ating mga magagawa, na very timely kasi malapit ng mag-May 1, no, araw ng paggawa, no. So pwede pong mag-avail, no, sa Kahilom Psychological Services nitong program na ito, no. Siguro maganda ito para sa ating mga HR diyan, no, HR personnel, na syempre sila po yung talaga nilalapitan ng ating mga employees kapag meron silang mga concerns. Para naman sa pangatlo nating PSA, galing to sa iCare Training and Seminar Services, na meron silang webinar sa darating na May 22, 2026 na pinamagatang Emerging Adulthood and Occupational Stress, Preventing Burnout Before It Begins. Ayan, tulad ng aking nabanggit, May 22 po yan, from 9 a.m. to 11 a.m. Bale, dalawang oras lang naman ito, no? Para dun sa mga early birds dyan, meron po nga registration fee na nagkakahalaga po ng 80 pesos until April 30, no? This week. Yan, para dun sa mga gusto makatipid, syempre, no? Kasi ang original price nila, mura din naman, 150 pesos, no? Pero sayang din yung 70 pesos, no? So, para dun sa mga nagtitipid dyan, magbayad na, no? Mag-register na ngayon na. Meron silang e-certificates na ipoprovide naman para sa webinar na ito. Kaya dun sa mga nag-iipon, no? Para sa kanilang credentials, ay pwede po sa inyo ito. Para sa pang-apat naman po nating PSA, galing naman sa Psych Start, Psychological Academic and Art Services, dahil meron po silang creative approaches in counseling and therapy, dahil dadalhin nila po yan, no, ang workshop na yan, yung workshop series na yan, sa Mindanao State University, General Santo City, sa May 15 to 16, 2026. Two-day workshop po ito na nag-explore sa creative and integrative, no, na approaches sa counseling and therapy, kung saan ma-equip po yung mga participants, no, ng practical tools na pwede pong ma-apply sa real life settings. Ayan. So, ayan po, collaboration ng Psych Start at ng MSU General Santos, no, para mapalakas po yung mental health practice sa rehiyon. At para sa panghuli nating PSA, galing naman ito sa Educational Counselors and Psychologists of Asia Pacific, dahil para po sa kanilang 50th anniversary ay magkakaroon sila ng learning session series, no, na Crisis Prepared Communities, no. So ito yung mga series po ito ng learning session. Starting po yan ngayong Mayo, ay kanila pong binubuksan ang pintuan para sa mga members and non-members na gusto pong makiisa sa 50-year legacy ng mental health leadership sa Asia Pacific. Imbitado po dyan, no, counselors, mental health practitioners, and allied professionals na kumbaga ay na mag-participate dun sa isang series po of learning sessions on the Continuum of Care Framework. Ito po ang programa na ito, layon po nito na ma-reinforce ang isang integrated system ng care within the communities. Yan, from prevention, early intervention response, and stabilization and transition support. So, ayan po, no, kitang-kita meron po mga QR codes at kita din po sa ating screens yung ano ba yung mga pag-aaralan no diyan sa learning sessions na yan. So yun lamang ang ating PSAs para sa araw na ito.
1: Maraming salamat Steph sa iyong mga public service announcement. Naku, wala na po tayong oras. Magpapasalamat muna po tayo sa ating mga nakasama sa technical side, syempre kay Ma'am Susan Aison sa Master Control and also Leo Magpayo and sa ating Warcast kay Justin Osias. Antabayanin niyo po mamayang 3 PM ang Diskarteng Wais ni Leo Magpayo. Hanggang sa susunod po na episode na ating palatuntunang Warm Heart, ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako naman si Steph Vicente at ito ang
1: Warm Heart.

Ito ang Radyo Pilipinas, ang overseas service ng Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas, Filipino Service, sa balita, impormasyon at tuwirang paglilingkod. Serbisyo sa Pinoy, serbisyo para sa Pinoy. PBS Radyo Pilipinas, the voice of the Philippines, sumasa inyo mula sa Maynila, Pilipinas.

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Deeds ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo
6: sa training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.